le bëggoon mag mi xamne tibbu reey man na ray borom motax bu bokke goné gi bu tibé lepp mu ne ko wañil del tibbu lu yam lo xat ci sa gemmi ngi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dedet tay bañ mu loru day bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dedet da bañ mu loru mag mi bu ron ben tib dong mu baye ko gona gi waye bañ mu loro nak dana tax mu ne ko lekkel tib bi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbaha sidhawati tamma wa salatil ghaima ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa qasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal ma dañ don nodd kon mag mi muy serign bi ma serign te wutu yaronte sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay don rahim lay don ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawlaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop muna mu legi wakirlu ci sa borom nak te balen fa in tawlaw fa khul asbi allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru kudul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yep serigne senegal yep man nañu massé ngeen bal ma bat bi rire li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yep man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy juddo bamuy jango fim dem demo fa ngane ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak riir ci tankote ci ñaka xam naka la seen riiw di doxé nan la riiw mi li ne ci bi riiw mi lan la serigne ci mën nañu massa ci umpelo lolu te ñu bari ci ñom da ay intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen saga ko serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim doon ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la doon leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay doon man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññi lu bari mom bimu ñewé lim xam moy tawhid moy dara munta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou munta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñuna tandarma yi bala meñni faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñnu muna lu xew ba ren tandarma yi meñnu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñep te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem
ma ngi leen rek yar ñoo ñu raw ñepp.

mag ñu jàng nañ ko soog a dem. Man léeg-léeg damay posé question sérieusement léeg-léeg ma posé question ma ni waaw man Sëñ Babacar si mosuma koo gis, à travers télévision laa koy gis wala yu mel noonu, mais mosuñu jëm wala bëgg wax daal. Waaye depuis ba ma nekkee xale ba léegi sincérité laa xam ci moom, nit ku sincère. Waa ki yaakaar nga ni daray addina war naa mën a luqati bëtam bii, koo xam ne ba ngay gone ba tey addina këful sa bët, nga dem ba toll ci xaas bi nga toll, as bi nga toll, addina di këfati sa bët. Loolu yow ku la ko waxoon war nga koo mën a gëm. Ba nga yaakaar nit war na koo mën a ger ba tax mu wax lu mu wër ta wax mbaa mu def lu mu wër ta def. Loolu yow war nga koo nangu yow en tant que julit. Koo xam ne ba jamono mettee la sincèreoon ci lim nekk. Bam nekkagul xalifa la sincèreoon ci lim nekk, yaakaar nga ni nit war na koo mën a gerte li ko des ci dundam ba di ko wax loolu mu gëmut. Loolu dafa koy xalaat. Ba léegi Cheikh Mountakha nag moom koo xam ne moom dani daa judd rek ni coow ca yoon ak ngeen bàll may baat bi daa judd rek moom ni coow ca yoon wa moom. Ku am ngërëmal yàlla te nekk ci yoonu murid rek am na sa ngërëm. Waa kii yaakaar ngeen ni addina war na koo mën a soppeeti. Koo xam ne yow da ngaa judd ci tiraanga, màgg ci tiraanga, nekk ak say mag ci tiraanga. Loo am joxe ko. Loo am joxe ko. Keroog bi Cheikh Salih Mbake génnee addina. Sest bi mu def moom Cheikh Mountakha. Xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu génnee addina ñu bari dëneerlu nañ. Waaye xoola Cheikh Mountakha ni mu réglé problème bi. Mooy jël cay bi jumaa joo xam ne moo ko tabax ci alal ju ko lew. Tëj jumaa ja. Boole ko million yu bari. Jël kaalaam ni fiit ci ndiggam. Dem fekki doomi baayam. Ni ko dikk naa dikkaaleel ñépp. Lii nag cay bi jumaa la. Li feeg néew ma ubbi ko du ubbeeku. Keroog ko yàlla may baatin dégg nga saytaane mu xaatu yuuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem. Moom Cheikh Mountakha. Ah kii la addina di soppi kii yaakaar nga ni addina manes na koo soppi. Ba bu waxee nga teg ci baat. Yaakaar nga ni kii addina man na koo soppeeti. Man damay wax ni yoonu murid bu fekkee dese nañ dara ci ngor dara ci ngor, wallahi Cheikh Mountakha duñ ko jënd lu yàlla bind dara ci ngor. Ndax fu lay tàkk ci biir yoonu murid rek Cheikh Mountakha moonu sutural dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Fu lay mas a tàkk ci biir yoonu murid Cheikh Mountakha mooy sapeur pompier bi nga xam ni moo dem fay daay ga te kenn yëgu ko. Ñu dem ba mu aye ñu bëgg a taal daay ci kawam. Xam nga ni ku ko def doo ko nett li de lahi ku ko nar doo ko nett li. Ku ko nar doo ko nett li. Man yàlla rek tax may wax lillahi tabaraka wa taala. Yàlla xam na ko. Waaw yàlla xam na ko. Jàkkaarloog dëgg gu weex tàll bu nuppi doppi ci. Loolu la mun in bal ma wala munut. Ma tax Cheikh Mohamed Bamba nee na hubbu jamil awliya wajaba. Sëñ Touba nee na bëgg waliw yàlla yépp dafa war, bëgg leen dafa war, déggal leen dafa war. Mu ne wa kullu man haadal khiyaara ujiba, képp koo xam ne noonu nga nitu yàlla, noonu nga waliw yàlla, noonu nga koo xam ne yàlla ko tànnal boppam, nee na koo mën a doon yàlla dina la yiir ba yowmal xiyam, àjjana doo ko mus. Mu delluwaat ci hadisul qudsi man aada li waliyan faqad ahsantu bil ard. Sëñ Touba ni wa kullu man aada al qiyaara, bu boobaa nag ujiba
ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus fo fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba ujiba kul man aada alqiyar ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yi lu neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay mu ja lolo ko taxa graw manam dom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak dom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nitu yalla lolo ko taxa graw dom ye togn mu dem duma seen bay dom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit señ touba neena luñu sopp la motax mu ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax événement lu am jariñ la événement leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ofé seni kala nga xeb ñep bu ofé seni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng lolou la seigne touba di tudde tahassub far ba ni kep ci souf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba deful aw ñaawteef bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man naam xam xam ba nopi di mandi man naam xam xam ba nopi di njaalo man naam xam xam ba nopi di mune bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba di ko top waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye waratu ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bo waxe lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li nga xam moy pour ñun doomi wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say man na nek wayu ndax wali ak wayu li len séparer moy lam gi rek ñun aré Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun warna am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu ni nek maçon lolu muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xam na ni jang na xam xamu médecine légi nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci
cabine bi di faju ci ñew ñun la goor gi faatu na nga ne ko fene ñu ni dom ji lum jangi won ñu ni mécanicien mu ne ah teureul man na ma opérer rek ginaaw bayam daana ma opérer na ma opérer rek acca teudal bu lay opérer ngay fanani baqiya mécanicien kum opérer nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mëna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ na ko buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mune borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon seen ngid am na ngid seigne touba jogé fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna gidd yalla neumul mbir mi jéxagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi khayri minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham diop fuma ko jele dana fa tek menen barham diop sun borom moko wax de ci alquran ma nan sax min ayatin aw nunsi'anati bi ghayri minha fuma genné am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tege menen barham diop mo xamni day orienté ñun wa jamono wa li kulli qawmin hadi alquran la su baba nak bokk ibu saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokk barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñuy dekk ndax dañu gis am ibu saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ woromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak walu yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngop neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala walu yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggeyal leen nga di leen liggeyal bu fekkenteni amulo doley liggeel len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkene man nga len xidmal te xidmalu len beugou kesse gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkene man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi na tuyaba ji gëna bari len bal bo ci bolé won hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu défal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum
harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way new doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxone te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré yi jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ku xam addiyé la addiyé jo jox kuko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko kuko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggéeyal da nga len di jox addiyé da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil leen seen porte ñu dugg nga djublu ci liggéeyal leen tiyabu jurey la tiyabu jurey la masna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la lay bimu gënné ci kër serigne abdul khadir serigne abdul khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi serigne abdul khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba baye sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di beus tankam yi rek di beus ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal mu koy xitmal lol batay ken net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lol rek moy xitma moy xitma ay xitma ma ngi ndokyal borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bihubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xett li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba wax nako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xett li la way amna wali wax ni bala la meuna xett li rek da nga tew ci hadaram kom xamoo nak kon de ko faral di siara ji bala la meuna xettali rek da nga tew ci hadaram ndor la meuna xettali amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettali la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal te yalla do nga tax na ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu da'um bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla ne len yalla yeureum yalla xam nako dama len di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene len aw yu rek ak jamm da naka buñ togué yow
dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neewu ko ñaanal ma xana budé kum yamba kum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelu ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ca tatu garab ga barké ba dem ca garab ga te ñom nit yalla yoyu nga xamné xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yéene doga tambalé lek ka nan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barké rek daan barkélu ko gis mu am barké rek daan barkélu al barakatu lil mutabarikina kon amna ñoo xamni man ngay barkélu ci ñoom sun tubani del barkélu ci ñoom te di len magal muy nax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nuqil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam bu jeffe xam xamam di jangale di jeffe li muy jang nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jeffe xam xamam ko dia borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy laye nan waw meuno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamnako waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggalu ci yalla xamnako dara deggalu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamnako d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almani la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diga jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagan borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tane mëno def ci yalla direct mëna mëne fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allahi wa in lam takun fa kun ma man kana ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma fal ni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla
مني فانه يوصلك الى الله ان كنت معه نانا بو ديفي لي مالا واخ دا نا لا يوبو با سي يالا بو فكنتني اندغا اك موم غاي نك غاي نك دنج لاي واخ ني اندنا ما يوب فك انو نيو ياو امنا كو خامني ñaar téméri million yi sëriñ ak juróom ñett fukk am na bu nekkee France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébbalu naa ci yow mu demi nase wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jébbalu naa ci yow mu demi nase wu dem Europe mu ngo sëriñ bu ko fa fekk rek tam séntu ci njariñ rek mu ni ko jébbalu naa ci yow kenn du wute noonu ab sëriñ kenn du wute noonu ab sëriñ ngay sees sëriñ bu ragal yàlla te na nga koo jaamu nga jox ko sa bopp te yàlla tax ànd ak moom ca lam nekk nag and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyaara si ko bi ngi koy siyaara si fekk na booba am na aajo ju fi ne aajo ju fi ne benn boo demee am na malaat bu tudd hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga begg gi muy begg ba gendiku la ci la sa aaju di fajo bude serign ba yor dara bo demé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup tiep bëgg gamuy bëgg ba gëndé ko la rek sa aja faju mom la serign touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndé ko serign bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj cheikh mudou fadal mbacké ak cheikh mudou bussa jeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh mudou fadal bëgg na yeewi ay gani naram ta dara nekku fi bako seigne modou bu so yegge dem lijeenti ci lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamne sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamne cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kérok ak lam ko bette kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako wali da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakole nga yakole amna ci wali wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci Seigne Cheikh Matilay mi fi joge Barki Demb fekk boba dama dem boba nekkul khalifa boba Alhaji Bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xamni fa la Cheikh Ibrahim Fall don jaayante ak Seigne Touba may dem di gestu ji mbirum Cheikh Ibra ak jaar jaar ya fofa ca Mbacke Kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax Abdou Assis Madialis baba xam ngeen sama wëllëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma wo ko téléphone niko man day ma ngi Mbacké Kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay mu ni ma jëlal numéro bi ma lay jox nga wo ko ndeké baba numéro Cheikh Ndiaye la ma jox ma wo Cheikh Ndiaye mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak toyli bi Seigne Moudou Bissa Dieng biñu wax Tala Touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax lu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dé dama ñëwon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi Cheikh Ibra waye nak alquran dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñëw siyaara la ba nuppi mu dal di bit lol kay mi alquran bama yoron ma yekk ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko tay bi ngi gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubbil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna akku gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin
muna muni man ëkk goge ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba bobu seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi muni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe andé dem ngi gis bamba bañ aggé ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopp ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok man ko man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi daanañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batin non la ma ko xade daal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutami mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla bu ma ci doon waxtana ni ko man de si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bo mo wax lol de munima diw sangam tudal ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti wa momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla doli njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gu mi ngi fi talib seigne mouride bousse jang bu mag la nepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax senegal mom legi dañu meuna weddi lol dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu ma ak seigne sam té laaji nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok ko dal seigne moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaji ci mbarum beul léne misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlé rew sama wajur la won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétane lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari bëtt seigne blat xamni mom wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni buggu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sek ak khasaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sek amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolem ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naam bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaj njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len jox ma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb et cetera ñing koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba arébaré sisi man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom
ci kaw tali bi rek lañ nek di jaay jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone motul 50,000 man xawma len xana buma joge ci sama daara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ñu dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu né indi ci daara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo leen xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché ma seen ay nen mané xamna dañu soxla nen yi ci añ bek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi wani way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na leen yalla fay yalla na leen yalla fay te taxaw leen yalla na yalla barkeel seen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ leen bu baakha baax gëreem leen wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continuer di tenir yeñ daan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga naan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye na ma fa ben mu ndokkel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yoni na la adiyé sangam yalla na leen yalla samata taxaw leen li leen taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf waye te rew rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu classe ko nga xane ño mag fuf waye te rew rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaati moy ñooñu ak sama turondo moy ñooñu ngeen seenal ñu and ak jigeen ñi laxasaayu saliere bayfal la ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak seeni way juri jigeen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ñoo nekk ci sañcaan yi ñew taxaw togg yi dara mankiwul ñepp bëpp ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baax bo xolé sama jërbaat yu ñi ngi nekk ci xam nga man affaireu TikTok yi ak WhatsApp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yañ fa nekkandol ñom biñ xamé ni jaay la ci ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu TikTok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu baax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasaa al ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu baax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg créer soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonent bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riyé wuti nan soppe yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko mayna la 24 heures doto leen gis ndax amna ño xamni ni riirando lañ yalla yobbu wulen waaw ngelaw leen yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dejeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إذاعة خسيدة أونلاين، نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين وقت سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال dimas ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon tu di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw bi ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj soj mo xali day la war ñu sant Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katant tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu bo xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban neena won wa man taraka takrar fala budda an yansa ku du répéter faté man la yomb ñu la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtane tarbiyatu wa tahlim yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reey lol tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababo li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amut lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bula masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mukk bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki liñu tuddé asu'u tarbiya mal éducation xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saaga seen moromum nday di saaga seen moromum bay legi wessu nañ ci saaga seen moromum nday wessu nañ saaga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saaga seen bay bi leen jur lañuy saaga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saaga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax bobu yaakar nañ ni nit mom ak ndofam bi yegg ci di saga ndayam loolu lañ jappone jappon nañ ni doom adama ak ndofam ak ko xamadem ak ko ñak xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yondi kuy saga ndayam taw ñu ni waw da ngay saga nday mor ko ja saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono wax nit ki sa bu xey mi ngi dagal ndayam sa bu xey rek mi ngi dagal ndayam di tek lutax ndax mi ngi dagal mor ko ja di ko dagal te fek kon mo dagal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna warmal bëgguma xotti warmay dom adam man yalla bëgguma koy xotti warmay dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna warmal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagniku ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di dagal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla teralon teranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amo len loy def lul di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yaang koy dagal kenen mu di la ko dagal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr wa ay qolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo ne day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diiw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallah wala saman wa xana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parle ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yi mako bolel yo xamne ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay dagal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray way juru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation suu tarbiya mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko yow ki yalla yoni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bu ne ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonent bi de abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma neena yonent todd man tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amel na aq ak njabotam ba ci jëk moy mu wutal ko turu rafet budé wa sénégal mom aq joju ñing koy jema matalé waye way ahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom moy nga wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ci yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim yass al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaronte sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu ak ji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal tur bu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lamiñ yaq deru gorñ rek kay genn ci sa lamiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytu fahu yukhrij la ilaha illa ko deg muy tuddi yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lol la mustafa alissa lol la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jo touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara motaxam seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom ba jana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xelkom nga nekkon bo demé sax daar ihya ulum din nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sun tamtu lay katan wala ba yar bi da san mat dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xelkom la nga jele won kokki la nga jele won daar ihya ulum din seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xelkom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulum din mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax yaa ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da da ma ta hasra dañu qus ma ta yasra da ma ta hasra seigne touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus ma ta yasra da ma ta hasra yow nga dëkk ci dëkkub seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe par parlo

kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam aydi buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yent yalla muhammad ndax taxna yent yalla muhammad yaq abderam ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku ñu xalat wala seigne touba du sa roy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du sa roy kay parce que bokku len xalat parce que da contre ki nga andal parce que da bokku te ki nga andal xalat ah motax ngay sos di tek ci abderam te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa walegi noy def lolou lolou noko def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga meuna jange alquranul karim sun borom nila wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakar lok sa nday ak sa bay niko diwo malen deural jakar lok sa nday ak sa bay niko budi waxe nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji su tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan seigne touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis ta asaru iblis ko ko dakone jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami aduna salabi neena yalla joxna ma lepp ba nopi nak garantil manima dotu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dotu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dotu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna ba dotu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dotu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dotu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la watu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nopi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñima yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci li ñu mag ñi net li ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye muduk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muné ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ta nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu nan ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu nuñ la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak

0: esuut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalat rek wute ak mom xalat rek tax nga dem say sos sos say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mën ta tontu mën ta dagasante señ touba digalon ko niko waxtu wo deggetelu ñaaw ñu wax la ko te mëno tontu muna muné ko ma nga lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jëfëndiko loola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jëfëndiko waxi señ touba rek waye bu la tontu won nga xarsu dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam ñu di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi ñoy wadet yi légui waxkati bon yi saga kat yi ñoy wadet yi légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laaje ñun la saga kat yi waxkati lu bon yi ni wax lu bon ni xass gor yi ni tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadet yi ñun balma ñoy wadet yi bu jikkon bo gisee tudde sa dom ku bax amon njari boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tudde ku bax rek koko lay nuru nuru koko la bëgga doon ku bax kiñ ko tudde motax sax seigne touba don wax nan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad man seigne touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina seigne mo ante seigne tuddema muhammad neena li rek la geureum ci sa bop tour yont yalla muhammad rek gis nga biñ ko tuddé muhammad da fexé ba don muhammad miñ ko tuddé a dañ ko tuddé muhammad mu fexé ba don muhammad miñ ko tuddé ali salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première péccima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faawat di wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañi natta jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecce dansine ba yaay jël première cheikh mod bamb lañ la tuddé waye buñ den natt saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ den natt ñi gëna becci ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la neeno tuddu nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël première no tuddu nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël première buñ la né tuddu nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo seigne touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba daara du ci deug ay businessman ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yobale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imiter dako yomb roy dako yomb roy dako yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalel bi ma diko bindal arafi ijaayé mu diko jang waye muy gis bu yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoon nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko e du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaaral lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisee yana yana bu ko gisoon ci ndayam ak baye mit non la koy defé nonu la koy defé non la koy defé kon para yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati ay xañ lool dogalu yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng lengere nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakkatar yow sa jaan waccina légui mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara ku wéddi laj iblis iblis ay seen sëriñ ahlu asaru safara seigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa doom adama la shaytan soppliku jëmmi doom adama ñu doon sa kilifa li anna man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni bay yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wutu sa bay ci yow di sa kilifa shaytan ñew na wutu sa nday ci yow di sa kilifa nga solo saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la diiw mëna mëni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mère bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolaleen di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma nima waw est ce yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ warna am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxlawuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi ram ngoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël séti wala dalé uppuful la waye fiñ na fofu la jamono toll moy légui doom yé mujjii wañiku yilif bayyi ah yonentou waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waaw mujjuk jamono kañ la muni antalidal ummat rabbataha bis bu doom yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muna muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té gravel yi goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama doom jek wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tol ni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamné da def luddul yoon dañi len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamné moy sama dogé tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room mi ci loxom fatimatu bintu muhammad mi sama dogi tu xol bu defone li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal niko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention kër serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni doom moy tout selam doom gi di jox tout si wéccet si wéccet si yow yonent sallallahu alayhi wasallam mo waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yep sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom legi baye mom nak mo mujji di yapar yapari ci sa gannaaw ndax sa alal baye mom nak mo mujji di subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi amna ci xalé yi ñoo xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé moy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ci dess mu setan ay domam parce que lan ndaw ci djubbu ko wa lolou lu ci yonu xale yi ndaw ci deggalu la ndaw ci ku deung la ndaw ci nangam la lu ci yonu xale yi lu tega def lila war ci xale yi rek da nga tagok sen nday lu ci yonu xale yi defal lila war ci xale yi rek lu ci yonu xale yi defal lila war rek defal lila war lila war moy lan moy nga manu yamale len ci education yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ya ayyul lisina amanu khu anfusakum wa ahlikum nar e yeen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccé ci sawara muccé ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbalé ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy défé yaral sa bop ta yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ muccé ci safara yaral sa bop ba muccé ci safara waye yaral sa njabot bañ muccé ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musli ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yar la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole lu yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday jor bi te li ngay wax di nga ko waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolu nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yalla sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ku daq wax lu ñaaw nga invite ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'iyatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di inviter ay nit nit ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajé ak sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gor ñi wallahi wa rabbul ka'ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyya bi yaay responsable bi tele bi nga ubbi di ci inviter ay nit ñu ci saga ay gor di sacraliser ay serigne di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nekk a nga yakarne yow borom tele bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxone moyen waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak luko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandene Ndjay kuma Nandene Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndene Ndjay la tudd Souleymane Ndene Ndjay mom lañ invité nit ñi tudd ay chroniqueur defé na non ngeen koy waxé waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laacc xalaata mu di la tont tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagné ben procès wa lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yagna émission bi ma xamni yagna dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufé lé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko éviter sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire parlo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggoo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew me naqare wax dëgg rew mi mom ak naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy as gor kenn duko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokku nu fuñ far waye muso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokku nu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gëm rek paré ci day wax lim gëm paré ci légui na yow ñu ubbi sa télé tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ñuy humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masuliyé ben a dedet kullukum ra'in kon nokoy def wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga téla éduquer sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw min waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamur ahlaka bi salat da nga yaakaar ne ko digëlal sa njabot ñi ñuy julli xam nga ni kay njabotu yent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julé julli nga inna salata tanha anil fahsa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek té julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootu ñu def aw fahsa dootu ñu def munkar dootu ñu émilier kenn dootu ñu toroxal kenn dootu ñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayé de sakralise lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou la yonent lolou la sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakare nit ak ni mu sakare nga tok palato amulo ben oxystif lulu rek de sakralise ko lo xam ci lokoy toroxal bala juk ci plateau bi nga wax ko ko ndium te lu massa def lu massa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ni yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggine moy tax nit djega aljana ay teggine day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggine day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggine day te asaru mag ñu topone seigne touba jang nañ alcorane jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alcorane ci amo ay teggine alcorane dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yonni bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alcorane baqara bu minal jinnati wanas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am lu ñu déssé lo xadi moy tax nita mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neeku nañu bindal ab téré bo xamné day jàngalé ay téggine téré buy jàngalé ay téggine ba Seigne Touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatalabu nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mourid lañ nénañu na leen bindal ben livre buy jangale éducation buy jangale at-tarbiyatu nafsiya buy jangale yar buy jangale ay teggine nenañ na len ko bindal Seigne Touba ah ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi len di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kepp ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum mba ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine seigne touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak alakhirah do jariñu adina ak alakhirah la seigne touba wax min ko lutax muni waxo fi daareyni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mu ndax mom ay teggine mu ni ñaari avantage la am avantage su adina ak avantage su alakhirah mom ay teggine mu ni ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba ne na ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budu wid bo xamni sa bo deme bo retire rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu la ko tagge ndax journalisme la ko tagge ndax ku hafisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko ba innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la ala kulli khal azim wallahi muhammad yow ya ami teggin muhammad ya tegginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tagge muhammad ay teggin wa innaka la ala kulli khal azim way muhammad ya bari teggin way ya bari teggin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rom ngon di rot maniko diw sangam mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg téré hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu téré Seigne Touba yépp jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété suuf ak yépp jang nako dana mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu féké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñ wu dër wi sama dong la dé fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñ wu dër wi mu ni waw mané ko ak labir gu ëpp xam nga labir do waxé na rek manam yar bop la bir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñaka ité wo jamono maniku bu fekké amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xalé yu bari fi ci daara ji mo len mag waye kuko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji gëna tuti di cheikhul khadim bu ko seenon muy dem maniku e fallu jaxata kay yit man nangam wala kay jot mo wagnou ko lam doon def lepp tokay baye wagnou dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafat joju leg leg sans lay doon yalla xam nako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala kulli khal asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nek fi ñun buñu ne tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasabihi sulh hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun mo tax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam baye fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday ben xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lolou kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskilé fi ci mom man nga wax ni ko man bokku ma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak wal yas billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politiciens yi bes yi ko fi indi ak seeni gaay barki dembu la fi xew kat ñun ay année 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko may ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñëw ba aksi ci mom kunta ba ko mu dogu juk am xar rek koy def cher lu len génération bi ma len di wax depuis 2000 ak légui génération 2000 bi bayima dog moy waxu jëm ci lukoy lor mu woor ko ni feemu jëm bu yeggé dana loru té duko té dem xol leen xalé yi fimné buñ waxu won jëm ci ap policier mu woor ko ni police bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi duko té dem mu woor ko ni bu ñëwé police bi dana ko door grenade bi xalé bi duko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayima koy def waye xolal politiciens yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ doore ben grenade ñom ñep ñu daw duggu ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayima rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga russo daw loy russo daw alquran neena la bul gis lolay lor nga waxu jëm ci wala tulqu bi aydikum ila tahluka sen radio 2000 bi man len ñoy tal adina bi xuma kañ la nak xuma dana fekk xuma do waye ñom ñi ñoy tal adina bi xuma nak ban xetu meew lañ dajel ñu nampale len ko waye subhanallah dañuy def ba paré doga réfléchir lolu bayima do nga koy def dañuy def ba paré doga réfléchir buñu réfléchiré nak ci lañuy soga réccu wala ndjay néna fekk jëf ñuy na réccu fekk jëf ñuy na comme man soow lañ nam waye sét lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangalé di yaré xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fuk yoon ak juroom ñaar ding ko wo bul defati nangam bo gisé koy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis de ko wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye de woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lol nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lokoy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran neena bu len gis lu len di lor ngay jaay fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu karanaat bi daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu karanaat tak ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani gone yi kay lañuy tayle ñom gone da xamnañ ñom da naka ñoo yalla bal dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen nday nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen nday nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen génération 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko njangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimna France di tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko tal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu geuna graw lol bo xani mo dal france alquran dani wala yahiqu makru shay'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna amone gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la mo dal france barki dem li xew senegal mu yene koko dugal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali sallatu wasalam amo jahlin da xeyre gaspah mu reuy buntu keureup dal di cey lal ay affaire lal cey basal ak yoy invite yonte yalla muhammad dal ni bal rek bu ñewé bu ma ubbe buntu keur bi bu ci daano rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yonte yalla muhammad mu ne ko ma ngi ñew mu ne ko tay na nga agni sama keur yonte yalla muhammad déparé keureum di ñew abo jahlin yalla fatte lo nako parmi gason ci buntu bi yalla fatte lo nako ko yonte yalla muhammad ñew feug buntu bi rek abo jahlin ni beurep dem di ubbi ci buntu bi fatte ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pakhma wolof nday ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par par lo wuma feruma ngor gi fi nekit nak waye ngor gi fi nek ki ne ci bob bi da am ngeureumal wali waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxon ni len waxuma sene waxuma ku juddo senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi la xde rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musuma ko gis xawma ko waye ku ko fexel dugg ci tayam boy genn do soli dal man ma la ko wax da am lutax fam ko defé du fi waxon na len ko ci melni cheikh becho tune liko top ko xamni yow ngeen balma nam ko daan waxe da waron di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fek ben bis beutu waliw bu xonk mu wexal ko ci lako lako top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu waliw bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ko yalla dajale ak mom bis seigne modou bou sadiak lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudou fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna seigne modou bou sadiak nga wexal beutam motax lim am ken amuko motax seigne modou bou sadiak da melni ko seigne touba djou xam nga domi seigne touba yimu ta ken waye seigne modou bou sadiak bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko seigne touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonk beje tun fi la cheikh salim mbake bay ruuj bay xaar nawet amul aw jiwu bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugub ndax gerte amul beje tun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xonk la beutam wex te dootu xonk ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu waliw bu xonk rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu waliw bu xonk mu wexal ko té mom defu ci ben defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonk fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanu ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu mi jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu liggéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top motax ko yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax beuguma ko gis ko gis beuguma ko xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax semu bamba ne bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinan neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana cyalayam dede wayujibul madha lad al jirani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné gu ndaw sax bu ko fixé mo xif nakangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug ku ko ni jakk rek musso gi setlu len ko ngeen xol ko li luñu jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi alwah wallahi alhasim sama wajur maslamani wa yow lutax do xam nit maneko man duma sigi xol nit numay xam nit kaddu la gëna mëna xamé ci jëmm nit yalla ñuma tim xam nako samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi dénu xol
1: mo
0: len fa yow mané ma ngi len di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ deug sama ñent bi di mëstu dajé ak seeni bëd mëstu dajé ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani way nak wayujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an-niran néna am ay téggine éducation day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-nirani señ touba néna bama janistuge ba gis ni nak deug deug ñi nak délégation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important néna fa khumru man néna fa khumtu musrihan ila al-jawabi fa saase rek luma doon def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila al-jawabi néna ba seen kaddu daano ma gis njariñal liñ bëgg muy éducation li ci nek nim amé njariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila al-jawabi ma dal di ñoké juk fas yene bind téré bi ci le bind ab téré tudde ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggin day faj aajo yoon way faj aajo ay teggin day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moni man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba ju tol ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal éducation nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal éducation moy xalé bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui éducation yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom mu nga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len mu nga YouTube difa dajé ak am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay andando yo xamni ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun wa ay sukana ahlu khayri fa hunaka khayrun neena bo demé garam place TikTok fekk fa ñu bax dong muna amu xamal ni lu bax rek fa ne waye wa ay sukana ahlu sar fa hunaka sar bo demé TikTok fekk fa lu bon rek muna xamal ni lu bon dong fa ne
2: ni no do tak sande
0: wa ay sukana ahlu khayr fa hunaka khayr nit bude and ak ñu bax lu bax rek lay am waye nit bude and ak ñu bon lu bon rek lay am motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaayu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na lim wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téléportable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu nu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué safara ko fa saasa
2: li do nga ma ci mussel kat li do nga du lenen li do nga ma ci mussel de donga yi nga xane ay donga yi mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu dajak ben way ci mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juroom sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defé ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy woti ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té di ab dekkendo yow mal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax deug yalla dekkendo yi ma ngi leen di gëreem ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dekkendo yi day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko señ bi yépp dimbalé ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul koko mu soga dem bul ko ni gis nga mo mu kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé yar dana jafé dé yar dana jafé sa doom day nekk daara ji sax sëriñ ba diko jéma yar mu ñëw ci yow dila won nakaray nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci benn barab bo xamni du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mënatu la supporter mu bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolo fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañuy dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum do nga am dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko señ daara ba li señ daara bala enregistré na loolu momit loolu lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko batay sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si buram soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi iner ñew dem ci ten ba wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral li jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mu waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mu ngen señ tuba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé di ñi non la amé jotaay way taxé motax sayyidna usman ni fexé ba sa dom di garam palaso gañu bax ni koku mom wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolou mom farata la lolou farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakunhu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena mu fekenteni mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ki khisalu imrihin seigne touba ne bu fekke ni jikko mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakunhu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo le def ko and ko jot andal ko jot andal ah ay diburi sara ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar ila tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jay kan muni setal ku mor di andal rek bo beugé xam seigne modou mbay cham muna muni jeru laaj te ji jeru ngay dem jeerem di laaj nan kan moy seigne modou mbay cham muni setal ñamuy andal rek nga dugg ci sen bir jeexat len bo ca noppé rek xam kan moy seigne modou mbay cham bo ca noppé rek diko xam jeurutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek seigne touba ndax fakul qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlul sa dom kula jikom rafet wala bo kula jikom doy yaral sa dom kula jikom doy waye légui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sëñ mi tax dé lélé damay ciuraxaan interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tudde dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may leg leg dal cheikh ahmadou kabir mbay neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina ñariñal kessé adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way di upp na def la ta tax uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou président passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé ak président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko buy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xamni li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggé laaj masala am ko xamni nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew waye yalla ay kessé rek yalla la gis ci mom rek ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama bay bo wax ak mom de bo legge bu mu am de acha kesse waye bis bu yegge ne commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dedet lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf isidatin wa daykh yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga andak waji koku nak bo andek mom tudde ko dom commissaire yakar na ni yang ko tudde dom ngir lan ngir xaritam nga dede fek njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut

bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wayla bu fekké ñu du bëgg bëgg bëgg bëss lén tax moy sentu ndariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé doom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé doom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé leen xalaat doga def génération 2000 ma ngi leen koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamné da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko lu rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yontu yalla muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxoon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bi yonent bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax seen juroom ngi ni bu len ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi jox la to du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifié ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dundu gi mon amone bu len ko basar de sacrifié len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dundu di jaay wasi'ataka khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation bi ko degalon subhanallah ay tanef lañ ay tanef lañ waaw generation bi ko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangama bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel soga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way way way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xamna ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtaan yi nga arrêté ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xamnañ ni yow mëno wax lu dul deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu saga la te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xamni dama téléphoné mom jaxata la sant waye limi wax ni ay goné yu ndaw ñoo def délégation ñew bu fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dul deug deug ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax deug ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gëreem waye ma ngi leen di laaj fimna tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma ak seen muntaha ku gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma seigne muntaha ko gën ñu ne wax deug

rafet njort de seigne muntaha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi seigne muntaha seigne touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy wa ku saga yonent bi saga seigne touba saga cheikh muntaha mi nga xamni khalbu salim lako yalla defal la yalla tagi won ibrahima yow bo bañe ko la saga doto wax deug ngir yalla di doto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafet sang sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañe ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongat ci sa kaw non dong la mel muntu wañ ci yow virgil mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañ dara ndax mom bax na ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xamé ba ximiliko bo geso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid desna xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximiliko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wu ko dara ibrahima ibnu adham li seigne muntaha wax fofu la tollon ibrahima ibnu adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jek mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahima ibnu adham hala bi mu toll ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab deuk mu joxuñ ko baqiya soldar bi ni ki damay fonté door comme talata bam rat fi souf malay la yonu deuk ba ngamay joxuñ baqiya ibrahima ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldar bi ni ko ana yonu deuk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni fi ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dooré tekki ji may def muna muni ko dama fa nek di la balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga ree la koy def ay ree yalla xam nako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defé ni ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma annasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi jëlis ñep kenn baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut loolu deug du adina loolu du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat sayyid alhaji malik la gën te defé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekke yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegalay ci gën
adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit te tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war moy seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batine bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batine ba boole batine seigne touba ak bu yonent bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam niñ ko waxe sax katabala tabaaraku ta'ala anna baytillahi al-harama tarfu'uhu malaa'ikatu ila tuba wa fihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobbu ko degguri lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba ci bir bas ba bokku tut lamma wax bañ duggé ca neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nobbu ko degguri ma maton to wonupi ni ma ew waya ndaw waxi seigne touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax seigne cheikh mbay cheikh gayde fatma neena ma ci won li cheikh abdoulat neena ma ci won la waya bañ duggé ci neek soxna nday falani waxna ma ci lo xamni nobbu ko deg ruuy kon senegal lima len waxon ni dafa am borom ñom seydi alhadji malik ñom seigne touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak sénégalais yi waye batine ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na leen ko waxat na leen sénégal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci mel ni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiix yi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax sénégal lég lég lolay am lég lég day am ko xamni ni da bon gaddu bon bok bon and ak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu and ak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolo tax biñuy tan sengor xamnañ ni sengor amna luko gën waye mo fi nek taxé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaha yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé luko gëna graw way ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon baye bo nga bon bay fi li mag ñi loolu la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ mahamadul fadal makké di tan sengor and ci ak señ babakar si téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla réew mi waye gis nañ ni bon ak bon na né fi nek buñ né bon ak bon na ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamni république bo xamni ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidian bi di domi badjanante ak mouride bi di domi badjanante badjanante ak tidian bi serer bi
ak njaago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi samben bi ak mbeyen bi sise bi ak mbeyen bi jaxata bi ak mbeyen bi mbake bi ak ndewen bi chama bi ak saaren bi etc. wa li rek jeur won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen sénégal bokku tak yenen rew yi oustaz yi may dégg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañoo rayanté ba nopi tal rew mo ba paré doga défar rew ma mané bam def sénégal bokku ci yoy rew bam def sénégalu seigne touba alhadji malik sénégalu seigne touba alhadji malik pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak Sénégal Alhadji Malick Seigne Touba Pacifique ma lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boîte vocale té amuñu ndam ñu xamni kon ndekété affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni Pacifique ñu dal di jël sen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement sidi alhadji malik bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu ñëk ci kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek seigne touba ñu laaj ko sey ngannaay mu ñëk ci da khalima di ñaan yalla rek ba senegal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba senegal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn man nako dindi wala yalla day maye di nangu ah kuko gem ay ca ko gem ni yalla day maye di nangu ay ca man dina meuna wat ci alquran buñ talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni seigne touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci mustafa ali salam délo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kenn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lu ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat bi amna ko xamne lu ñak defene ni etat ko xagn xam nga koku kuko jangal han victor hugo xam nga koku kuko jangal machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga koku ko jangal ab salafiste moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba lu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nuko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu alhadji malik mu soti di dundu seigne touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلات محمد ابن عبد الوهاب خلات نيما تود سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا ليما بغا خام نين كو خلات يينن غاي لا نجان فوفا يانوكو انديل نو نيغا ام نا اي اليمان يو ماك نيغا ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو شيخ احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الحاج مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm alhadji malik
njangalem Alhaji Malick doctrine Alhaji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci réseaux yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seuss papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fék ben péro russe ak péro pérem té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawon ba xalé bu génné ci mbéd mi fék fi kuy wax njangalem Alhaji Malick bu génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génné ci mbéd mi fék kuy wax njangalem Mohammed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seyd Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def leer yalla du ci def leer kenn du la gëm wé di nga laj ko ci abdul asid adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga laj ko baye sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol seigne touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal mak bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéglu ni baat mel ma ngi soga joggé ni légui voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaqué wat waxtaan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral ku wax sun borom ni ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

bam dess ña lang sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lang mu ne firnde ko lang moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko ko ay ci lang firnde ko nangu moy ña nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lang ko ko ay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni muni ma lang lolou la yonentu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñun wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu wara leena laq ci gannaaw ñu défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni moonu taxajuk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di far far lo mom foru sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def baye li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi l'islam lolu taxé di munu ko wessu
alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lul jox sa ñaari wajur sen aq falewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikhul bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal tereewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wabil walidayni ihsana seigne touba neena da fa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yegg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haq njurel doxna sama digé yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni akki ñurel doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di doon ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay doon ngeen doon sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba jeul nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam awata mune mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mune a ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam awata mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa aq la ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba nga yegg ci njobaxtan la ba nga yegg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam حق على المرء المسلم ما لم يأمر بمعصيه الله موني دا فا وار دا فا جيك دا فا جادو تي توب سا نديغالال كليفا تي ياو تامسي لي فيي كليفا غا ديغالولا اك ما يالا سيغ توبا رضي الله تعالى نينا واستمي لسي عليه دلك مبادرا ولو ابد نفسك شيخ ود بام نينا لاغا ديغلو سا نديغالال كليفا lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jëme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jëmelen la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo demé ci cërëb Seigne Touba bi mu tuddé nulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamne jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli na ba melni julli kata budé wor na ba melni cunkuru fas mun way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox ci digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf
l'ahraf motax seigne touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ni dila xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da ne ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar war saral xolam amo len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga juraat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radiyallahu anhu muni sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexe muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lu neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam ci mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow nga ni war jitu ko ci kadamam
ñu yaangi force may gunoor ngay maytu ak ay wax nga ñew tolok mom lang ak mom mu ne ah legi man ngay dir mbag wa lay kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonent jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonent neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexut mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamni ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat ni ne ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam muni bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fay la alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa fexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxe daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bi mu ñewé ci kër gi bi mu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé buñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñi leen bu seen bayiné da wéx ñi da ñuul bu seen bayiné da xonku ñi da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daare internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara dara dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñu ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ca kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak da la ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante samb man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolel 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko mu ñu maneko yow da nga yak say donga
xam nga lan la mëna wone am 60 mil ngi ñu té nga dem motax da naka presque mënu ma am jàngalé kat bukki parce que éducation dafa bokku ci jàngalé waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal kenn mënu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nekk bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jàng alcorane ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alcorane xamal leen ni alcorane neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu metti metti metti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terrorise ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul seigne touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mum lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolu ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolu ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal leen ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makraina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga nu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande yow mom lañ jaayante ak yow mu am Amadou Mbaye Thiam mu joge fe fekk serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te dole ko njegal Amadou Mbaye Thiam ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci bëgg jël ay parti denk lako jox lako bis ni ki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit
waji mudou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop mu ni waw mu ni maangi fas yene and ak yow ci sama liberté bop sama sañ sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bop def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téréma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci pench mi te concept bobu slogan bobu slogan wu salafisti la slogan wu salafisti la day faral di deg ay borom xam xam ni ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ni tok ci ay micro ay écran wër leen ñu naan ouvrir le problème parce que bat ba ngi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si Mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax bat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ bat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi slogan wu salafisti la batu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñu ni bat bi wala problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane ñom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jëme ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafisti ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom ci ñom ben ci ñom salafisti bo xamni day wote jëme ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafisti bi wote jëme ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yiñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk Boko Haram nga ñew fi ci Mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xadul ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Seigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccante ay kaddu yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa slogan salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafist dalay wax ni
ci man ngay bok for force muna amuni wala sama non nga man ngay andal for force muna amuni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé suhodia sahodia lol lañ fa nekké won gouverné fa ay quelques années yu ñul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste té baat bi moy seen slogan dakhwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymil alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin ni dakoruma gawma len soldar yi andon ak sayyidina alin ni andon ak mom ay farandom niko alin nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amutu lo fo meuna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu du deug mu woor leen li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu meuna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu nan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu nu deug te pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen oxystif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wot subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours leg fi lay tok setan ben débat rek dama nan ki de ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj
salafiste bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jàngalem salafiste seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen itél nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay tek xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fiñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem len ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lumuy xola numu nasa xale waji numu ko tora xale numu ko gatchalé bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké ni jënduñu la xam nga waxon na fi benn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku du gis ngeen ndayam ay boromi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal mu ni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh ahmadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la seigne bi yabal wa yurud daara cheikh mamadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh ahmadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu serigne daara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne nanangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al wahhabi dakhwatu al wahhabi te moy dakhwatu salafiya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu seen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisé mbokk mi doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi rabi' ibn amir bi mu demé ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulit bour la ba nopi mom du abdulit boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabia niko ma sa lesi jaabikum wayen lu len taxa dik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbil ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al-ibada ila rabbil ibada wala ila ibadi rabbil ibada yeen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni lay jaamu moromum jaamam yobbu ko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makan maqal mbir mu ne da am bërepp maa ngi leen di laaj ba xam ndax yéen Sénégal da ngeen fee xam nit kuy jaamu nit wala déet nit kuy jaamu nit am na Sénégal li ma waxoon ni moom lañ firee ak jaamu nit kuy jaamu nit mooy lan mooy dégg ndigal ñoom dégg ndigal lañ firee nit kuy jaamu nit Noudou Mbaye Thiam
mu fekk ab serignam mu tok mu ne ko mayna la sañ sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu te jakaja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëm na yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lolu lepp mang koy def waye mayna la sañ sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé balama tuddu dom je yama koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu koy tuddé ti moy participation participation wala bok li ñuy wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé té ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya dé mais ya ngay cotiser ya ngi bañal sëriñ bi talibem yi top ndigalam bu len digalé ñu def bu len téré ñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigal dé bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ dañ fa té xéru juma bi sangam nañ dajé ngay joxe ndigal gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set daño wara deg ndigalal kilifa borom xam xam yi dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisse salafiste as-salafiyin nuy leen gisse dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni kullu ulama'ul umma al-mutaqaddimin minhum deug deug gi dal salafiste salafu saleh moy gaay nga xamni moy al-mutaqaddimuna ñi akayna al-mutaakhirina batay sax amna ci ñi ñoy ñan ñu ne al-sina sara ala tariqi sahaba moy ñi nga xamni fo leen fekk na sahaba ye doon doxé non lañuy doxé wa legi kon ko meuna genné ci salafu saleh xam nga neena leen baat bi concept bi baat bi ñom moy seen slogan waye salafu saleh man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñu leen laaje ne wax al-mutaakhiruna kana kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu saleh ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadith ci nangam ñu tudd ci ku melni imam musafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xane bu ma sandi jangale loxom bi la yëkke tek ci xabru yaronte sallallahu alayhi wasallam nan borom xabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waaw baada hasa ginaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen sëriñ sa lañ tudd seen sëriñ sa tudd nañ ci ko melni shaykhul islam ibn taymiyah ci bi tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen sëriñ ñom wahhab yone yi mi seen sëriñ ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seen bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen sëriñ ci déglu rek buñu tuddu seen sëriñ ci liñ wax
Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga luñu wax Babacar Sy. Yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga luñu wax Fallou Mbacké. Waye buñu tuddu Ibn Taymiyyah dedet duñu Ibn Taymiyyah dañ nan Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Buñu tuddu Muhammad Ibn Abdul Wahhab duñ wax mukk Muhammad Ibn Abdul Wahhab de Cheikhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Yow ngay yagari top ci seen gannaaw. Motax Seigne Touba ni jikoy salafiste muna wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu min an-nuqsani wa mislihi istikhbaruhu min khayrik neena jikoy salafiste melokanu salafiste du kenn kudul ko xamni lum def ni baxna lum nek ni loloy bax lolo bax lum def rafet luko ak lum ñaaw nak dana ko rafet lu ginaaw moko def muna waye gis nga bu kenen defé lenen muna muni mu ñaaw luko bon luko nakar luko bu kenen defé lenen rek mu ñaaw luko bon luko nakar luko moy li xew ci penc mi yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolou moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom lum def ni baxna ay kilifaam luñ def ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriser bam nangul len ko ngeen nek ay irhab yona ci internet bi ñi di len ko nangul kenn du len ko nangul kenn du len ko nangul wa su'u sannika ma istizani amrin fa'altuhu min an-nuqsani seigne touba neena ak doye di wessuut lo nek defene lolay li bax lenen baxut seigne touba neena lolou modi doye di lo nek rek defene lo dong ya bax kenen baxut neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxut seigne touba ni xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxut moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko yanantu bi sallallahu alayhi wasallam waxon na alaykum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna seigne touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togna sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togna tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah Seigne Touba tisli sante yalla benn talibé mo ngi tok ci wétam benn talibé bi ni ci yalla Seigne Touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ci yalla rek Seigne Touba limuy ñak jot dañi tek taxaw ni toylibi bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana seigne diw mu ni ko xatchal wutil benen serigne jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko gëna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxawnu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xawma nak bam koy wax yalla taxam bit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu Seigne Touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limi wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yaronte sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni wa ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texe
ñu ne ko man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la mu ne man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon yenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ne ko waxo deug wa yeen lu ngeen ci xamte bis pen ci jotagul ginaaw bis pen ci jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci li muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du laal lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñewé ci pench mi suuf yone yépp tek ci seen baram xana loolu borom xam xam yi nga xamni fara tax ñu wala parpar lo tax ñëmi wuñu wax waye ko parpar nga déggé baat bi sogé na la kepp ko parpar lo wul bi nga déggé baat bi sogé na la nek gi nek ci alquran du mo la sogé ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la sogé lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bi mu ko waxé moto sayfone yépp djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat ba la wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar ba lati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tudde taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara mu woor lan li wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu dara mu jangi alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax soufiyoni mu ta sayfone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakkat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci as-salafiyya niñ koy jëfëndiko état yi ñu jaar yépp niñu ko nermélé niñu xotté suturas mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax
bat bi ngeen wax ni ci penc mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñu massa jaar ba légui abrayante fa am sécurité amu fa ba légui fuñu massa jaar rek fuñu massa jaar sécurité amu fa abrayante fa am ba légui ku wedd nga laacc wa nigeria wa nigeria demon na fa 2012 rencontre na ay woromi xam xam yo xani ni serial lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu

cité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku mëna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñu borom ni musuma and ak jigen bidul sama soxna kérok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci lolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nek ci njitum rew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamala ko su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaji yow sa wax ji neexna degg de wa fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fu ma dekk dama la doon félicité ci baat bi ma degg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ko daw dogalé ma jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man len yeen yeenay jaxass nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw momu sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu seul male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni ap politicien la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama don wax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ta wax wala lum cey def waye en tout cas ni len wërni yowmal khiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der yalla dafa toke senu der kulen lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur baye sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob bo barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ma nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk inshallah taala budé fi ci adina nak bayé nak yalla baye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimamouma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu touba ñi fi dëkke té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ touba neena al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbatun nasamtuha khawf ikhtirar deg na koy naqarlu murid yi nga xam dañu deg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko deg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deegal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al-ihtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq
ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabba tusati bëgg sëriñ bi te alquran lool la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti'a mi ñaar lolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam sëriñ bi téwna bimu la koy digal wala sëriñ bi téwut bimu la koy digal jot nga ndigal li rek defal nga bayyi lepp lo xamni garal sëriñ bi la kërok bi yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kessé cundum madinatul munawwara wa est ce naqarlu nañ ko est ce naqarlu nañ ko way xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut señ touba radiyallahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diiw sangam suuf sa señ touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yene ñom fofu lañu wuté suuf yene mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ci suuf mom la yamalé ak doñ ci suuf mustawiyen dinara ayni bil madar señ touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal señ touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni señ touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de señ touba ni ko bolé ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon bolé ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg ben xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi no ngi fi liggey ñu ñun ñoko gëna aaje wo akay naam yene ko gëna aaje wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaje wo de waye diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xëy yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe alek lolou fokay duggal wa kërëm diñe legi ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñunu bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru Seyna Ali moko jekke ak wa keureum wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seyna ali dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyen ndaw ñi ma ngi len ci yee yene samay xuma nu mako meuna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako
ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yeen ci ñom sama daara ji toujours lay lay buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri day li tax ñu andi leen fi man seen yeen xawmako japp na ay rek dañu bëgg ngeen jangal qur'an ñenn ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñenn ñi peut-être xawma waye man sama yeen man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yeen ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yeen ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alqur'an jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seen wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yeen ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yeen ci yeen lo rek moy sama yeen ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna khatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolou moy sama yeen ci yeen moy sama yeen ci yeen lolou cheikh muntaha def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du ciaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena bëggu ta jappalé akay nam yalla nañ sun borom taxawul bopam yalla nañ dajé ngeureumal ab yonantam dajé ngeureumal cheikh modou bamba yalla nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu digge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñu mel nonu yalla sak na jam ñu mel nonu te xamu fuñ ne kon ma ngi leen koy ñaan benen bi ci dess ma ngi leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bindé nonu dafa sagan nga diko filmer diko partager ah yonentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal khiyamat akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéglu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew te waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen def yeen diaspora bi lolou mom tiant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yi rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolit ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirem wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

borom rabbi su jall dafa tan ay gaayam xamna nak yalla ko beugé non ndax xam ngeen ni bay sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga xani mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni ciocci ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adam kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñ tuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adam yi am mérite yowmal khiyam buñ xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibem lawon abdou wahab sahrani dafa massa laaj cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali mo salam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jouni ak ñaar fukki jouni ak ñenti jouni ci ayn biyahu yi wal mursalun ñuni mune mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu yak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci waliw yi muniko waw muniko wa ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di soté ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dundal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñepp ñay jëfé bida ñom ñepp ñay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñepp li ñu def bida la goor ña ngay fecc fi jigen ña ngay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def leneen wala nga fekke mu yow kat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laye bir buñ la joxe radio ba nga laye bir bo nu pe garder say bagage dem kon dañuy garder sen batine waye nak and ak nit ci sen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax suñu borom wax ci alquran li ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusun nga ci suratu ali imran suñu borom ni yelut jaduut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batin jox ko sama jam mu wara orienter nit ni tek len ci alkitab wa sunna mun waye defuko xana nek fanan len ko no ibadan li kay len nek sama jam kay len nek sama jam amna serigne so xamni lolou lañ wax nit ni moy kay len nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam ko no ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da kamu fi rek da xawa nuro ak sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom neena koko jotiw ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xese jox sama secret du ma sa wax nit ñi ni len kay len nek sama jam ñu ne ko kon lum len di wax walakin kunu rabbaniyina kay len mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jamu yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibe moy kay len ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen.

0: saytane mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mud lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga
1: saytane non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom
0: waxon nako ci ben television defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geej geek yoyu mani len Seigne Touba jullem ci geej gi bi muy julli ci geej gi xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam neeku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xani deuguk yalla gañ ni wex tal muni mom dédu ko wax ndax la ko ci meuna fekk xamul lum doon nga gis ko xani dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla Seigne Touba bi muy wacce geej gi xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court
1: radiyallahu ta'ala anhu
0: manewon ma joxe won ci misal ci Cheikh Abdou Wahab Sahrani dedet Cheikh Ibrahim Ibn Adham defena Cheikh Abdou Wahab Sahrani wala Cheikh Ibrahim Ibn Adham kan la ci
1: waaw Cheikh Abdou Wahab Sahrani la yakarna ma djumul
0: Abdou Wahab Sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diina ji mo gën seen diina ji ah Abdou Wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diina ji lu ngeen mënut ci seen diina ji Abdou Wahab ni ko lo man ci seen diina ji te mënu ñu ko ci sun diina ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem waxuy dem Abdou Wahab neena ma diko xol ba yag mëna sun borom li day suma duxul ci geej gi nim doxé ci geej gi day l'islam dana am gatcha Abdou Wahab neena bi may jog di dox ci geej gi xawma won ndax damay lap xawma won lumay doon waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek nit ca mbax ci geej gi neena may waxu ci geej gi ni nga xal non la yahoud bi doon doxé ci geej gi neena mu ne ma ah yeen seen diine ji kat ndekete man na li sun diine ji man waye batay dess na muné ko lu dess muné ko mak yow nañ and dem te ndan foy foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ muné ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan foy foy ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ Abdou Wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba Cheikh Abdou Wahab Sayyidina Jibril ni ciep dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu bu dal di raxasu bu noppé mu ñu yahoud bi acca bismillah kaynu añ yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di añ ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem mu ne ko wat na ni seen diine je gën sun diine ji mu ne ko xolal man sa buñ ma indilé aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nopi daldi may wo ni ko ak ñun sun diine daf ñoo sante ñuy partager sun diine daf ñoo sante ñuy partager lepp luñ am mu ni ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defit duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu len di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal len moy nit dalgati len nit togn len nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu ci la seen karama di feñé ci la seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy wote wo daraja Seigne Touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won Seigne Touba daraja jo meuna wote ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja meuna wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja meuna wessu lolou kon jenen daraja juñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nang waxna waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nu pini ay gayam kay lim ñu jaar ci yoni seigne tu wax nako ci khasidam nga cheikh ahmed bamba neena wala shimu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida
1: wala simo man la yasalu abida rabbihi ila huda aw khaida seigne touba neena da ngay wutub seigne muni waw muni du man ma la waxon masalikul jinanila fakhtabir rijala khabla shuba bala nga wutub seigne set ko muni waw muni kay ma wax lu ñu ab seigne di mel seigne touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu seigne touba yeenañu fu ne neena mala waxon ni la boy wutub serigne nang ko set jam tambar ko mun waw muni kay mu waxal nak ab serigne numi mel muni ko numi mel muni wallahi sima man la yasalu abida li rabbihi ilahu da wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jamu kat yalla lay don abid lay don du deñ mukk ci jamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bi ma serigne duko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu necc lañ ne rek ba xey genn adina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni doko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebe di rek lañ jibar de waye sangara dong lay non sangara mum sangara rek la sangara mom muñta doon sangara ba yag mu doon mew sebeedi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne mat serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida serigne touba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuppi di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit buñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defé na ni bu joxé adiyé man na tu di nelaw dilli wacc nako koor wacc nako ah ndax lan ndax ginnaw japp na ni joxna serigne bi adiyé rek def na lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah nala woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakona joxe adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ni mam cheikh ibrahima fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiya de waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajje ak sedd tay ndaji xolam muni xefeyat batub yermaneen bi xol lako neena ca la say daraaje ji yekati ko ca ngay amé ay maqama ca la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yu dul jeex abou yusuf bustani radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu daldi seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi daldi ko kay garal bim ko ko garale ba nopi daldi koy joxat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya abo yisi daldi continue dem keureum lolou ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu bi teyer bi faato ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñun kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana abo yisi dil bistami moy sama borom malaaka yi bokko bantal sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yisi mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yisi yalla dindi kiray li dox digam ak abou yusuf daldi tew ci bammel bi abou yusuf tewé ci kanamu
0: malaaka yi ni ko ki day dañ ko laaj koy sa borom mu ne yow yaay boromam aboy ci daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waaji ni ko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom mu ne ko ah loolu ngay wax yow sa yere bi nga sol ana kan mo la ko ñawal ci yor yor aboy ci nit tek sun borom ni ko ah mbaadu da wax deug mu ne ah waxna deug nak ci yor yor rom na ko sama mbubu xottiku mané ko ñawal mako mu ñaw ko bu def ko dié sun borom ni ko awway yow liggéeyal nga ma bama gëreem la ah mom mom tamit mu liggéeyal la kon nak bis niki tay jël nako duggal ko ci biir sama yërmëndé ngir gëreem gima la gëreem mu liggéeyal la ci ngëreem lima la gëreem ci loolay lay sukkandiku ba liggéeyal bim la liggéeyal ma duggal ko ci sa biir ngërmaana jojilé yobbu ko aljana dal ni acci malaaka yi fablen yobbu aljana kon fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula yel masaya wal hula bu fekenteni serign bi dabo nga bané xam tamuy serign bu mat serign xam ngeen ni amon nako mak ku nek senegal ko xamni ni xam ngeen ni daana woyé bopam ni dañ ko xéxal té dara waraluko mbolo mi ko topone ak niko adina topé won ak niko adina djublé won dara waraluko dul rek dafa am benn bis rek mu wéxal beut wali bu xonkon bu wéxalon dong moko yobé lolu té lako lolu topé ba nga xamanteni ni mbolo mi top ko yaakar ko te mom xamul luy l'islam degul luy l'islam waye dama ni wexal beut wali ci bopam mo graw moy li nga xamni mom man na jural nit lu nek man nako jural tax ak adina te kat mu arikhoni biñu netti waji mo wax legi nenañ teyer bobu le bimu dundo bimu faato musu fe defal yalla dara defena ni dengen beles ma dan rotal seigne touba khandem ga kon nak werante amul ci ni serigne bu mat serigne mom boko sonale faw da jariñu kon nak limata xamé moy nunu ko seigne touba waxe moy xam serigne mat serigne ban la ndax ko xamni ni taqawul ak jaamu yalla bu nupi leg muy def ak moy yalla gu fess ba nupi di convaincre nit ki ni moy yalla gi may def awma ci bakkar koko mom na la wor ni nekul abid kon koko lum la dig yow man xiyam dalay nax rek waye bu fekke nak serigne bobu la yasalu abida li rabbihi ba nupi nak ilahu da khaida bu boba ah serigne bu ma serigne ngok bu wa serigne ma serigne ngok serigne bobu nak legi bo xese ñew jox ko sa bop nga xamni legi dang ko ni aslamtu nafsi ilayka yow lay deglu loma digal ma def loma tere ma ba nga xamni legi yow bokku tak ki nga xamni rek da dajje ak mom rek defal ko tilang dedet bokku len koka man nako digal lukay jariñ man na nopi waye yow niko xass ni aslamtu nafsi ilayka mom ablogatoire mala ci mom mu dila digal yalla yi dila tere yalla yi lolou ablogatoire la ndax dudul lolou bu yowmal khiyamé da ngay japp téré batam laaj ko ko motax seigne touba ni bo xasse ñew nak ci seigne bob baniko aslamtu nafsi ilayka melaw wi nga wara am yow al muridu sadiq moy wakun ladda shaykhi kamayti wudya bayna yadi khasilihi tantafi'a non nga wara mel legi neew buñu sang ci kanam ko koy sang yow non nga wara mel ci kanam seigne bob warutula tanal sa bop dara serigne bela war di tanal mune digal ngay def mune tere nga bayyi moone day lolou kuko bañ alquran waxnako alquran neena wama ataakum rasul fa khushu wama na'akum an fantahu wa taqullaha innal asadul iqab rasulta asr sun borom neena yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walil mursid la cepp ku ñew def ak mom mu baye ah lum la digal nang ko def lum la tere nang ko ba ana lol de lerna nañ lol lerna nañ de yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam walid mursid la yonent la bu yalla yoni pour mo orienter len tek len ci alal kitab wa sunna ba taxna wama ataakum rasul fa qusu lumni def len ni ngeen ko def waye wama naakum anu fantahu lumni balen ko ah legi yow nga gis seigne touba mu jaar fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ba nuppi ngani ndigali seigne touba yi dal yow fassoko yene jeffe luñ wax rek nga ni seigne touba amul morom wax nga deug de waye amna lu sayyidina ali waxon de sayyidina ali neena won kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil neena lele nga deug waye mu wax jo xamni wax du deug la muna amul waye ay katchi dong la ca nam nak yuradu bihi al batil xam nga seigne touba amul morom ci wax deug la waye xam nga yow mini tuyi butelu sangara bu ne seigne touba amul morom wax nga deug waye yang ci chay yow mi fol for carpe jambour bo nopi seigne touba wal morom wax nga deug way yang ci tay tay seigne touba wal morom mom deug la wa yow li nga def du deug nga def du deug de li nga def du deug de mo taxone ben way kat neena won ukhadimu ustasi ala aqli walidi wa in kana li fil walidi bir wa lutf fa hadha murabbi ruh wa ru'u jawhar wa hadha murabbi al jism wa huwa lahu sadaf sahir bi dani man day bis ni tay jelna sama haqi serign tek ko ci sama kaw ak ñaari wajur manam sama serign la gëna jox haqam ko sama ñaari wajur sama aqi wayu jall jelna sama aqi serign tek ci sen kaw ñu ah yow xana jangu alquran wa khada rabbuka ala ta'budu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan mune ah kay jang na alquran de xamna lolé yit waye bo gisé man la sama aqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamne ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamne moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci ruge ba nopi naka nonu bamel bala ñoom mbugal waji dañuy delo ci ruge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ru gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba nga xam kuy yalla xam lu yalla tak yalla xeñ yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ dan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xam ni mom moy wara bindal yaram wo wule ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xam ni bu yawmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla da na may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاسي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني ماغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko lako don jay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisé nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax té moy ru momulé mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi défar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne su mar serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal bi may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation lay bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiants yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk si ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ni xalé wolé suko def la ba gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgg participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal
1: ahmadu sakhir lo radi allah ta'ala anhu si ahmadu sakhir lo dafa am ben bis si ahmadu gayna fatma radi allah ta'ala anhuma jami'a si ahmadu gayna fatma indil ko ñaari domam dal di yekati lu wara toll million ci jamana boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal len ci neeg buñu dëkk si ahmadu sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom fa donga yep di teud fa lañuy teud da donga yep di lek lañuy lek si ahmadu gayne fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do len jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala deet li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané serign daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxe domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu fekke man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ni huwa lasi ba'sa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim wa yuallimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi ñu wax mustafa ali salatu wassalam mune bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani mën ta bind turam waye mo jangal jankat yi kat mune liko taxono diku dara lul budike wax len kim tan yalla yatlu alaihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yatlu alaihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni lolou lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yëru leen nak ken yëru leen du ñëpp nak ba légui am nañu yar waye du ñëpp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñëpp fess nañ dal ak xam xam di problème bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragale won yalla ak niñ bëgg won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayati wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir dara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi balama ko yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal tere souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal tere souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep yaakar na ni ñak ci ba tax do ngay di yalwaani lool la yaakar xana tonup ci ma sey di la tonup ci ba daara yi ma wër fi la ci res ma jël ko mu wa ma telephone dama bëggoon gañi bañ yalwaani mané bañ yalwaani yalwaani ba samba di ca dem yalwaani añ yalwaani xaliss kay la du nangum mom wa yalwaani añ mu naane ko gëne dañ ko def ah mu jël leen yut ko doomi serigne fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran watu na alquran bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeerum ay gonem de ndiyob mom dal doom du yelwaat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yelwaat mu yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wër mo bëgg ma leena delo serigne mané ko mukk mayit mukk way sakihim munta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñu diko barkélo wayé da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon wayé gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolou mën ta ñak ah lolou nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolou lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen señ touba day radiyallahu anhu bu masaan di joxé njabotam muy jangi té li may wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamné koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mu ne bu masaan di joxé nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar mu ne bu féké ni nak sét nga sét gis ni ñaari mënu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi té def ci bi yar def ci bi yar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax seigne touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak liñu tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len déggal touba bi li ñu len xalaatal man dama wax ni sénégalais waron nañu yewu waron nañu yewu de waye sa buñ xey gënd di nelaw ndax du touba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut ah borom xam xam yi taxaw ni day touba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon sénégalais yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba touba bi mom liko itel moy koom adina gis na ni usine mi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci usine di liggéey goor ñi tay liggéey mënu ñoo matalé liggéey ba ñu bëgg jigéen ñi dem ci usine di liggéey ñi ni dé len nampalé ndax xam nañ ni ku yor doom di nampal boko né kay liggéey day yobalé doom ji wala num koy def ñi ni kon légui nañ créer biberon ñu ral ni légui bu ko défé jigéen ñi dem di liggéey waye gis nga biñ démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañ ni liggéey ci usine yi liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci usine mën fa wootu doom adamay ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna ba ñoo ngi ni delu ci wat ci nampalé wén da naka jekk mo baxone kat naka jekk mo baxone tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am rewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ len mu len neex mel xam nañ ni som as ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar lolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira da fa yaq ñu bëgg ñun julit ñu sun alakhira yaq ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaq ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaq na woor na leen ñom xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci seen xel wa na wajuri delo seen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna
0: ñu xéyat ñu bax na kat nampalé biberon wén wi la yalla bindal nga xane bu bëna gi féré sax doto gis méw wén wowo nga ni biberon ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top leen ci té do da rulul sénégalais yi nga xamni ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légi nak sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñomit biñ ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñamit ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ño warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem tire bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamiy wax lamiy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongalu yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu ngok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lool rek xamna ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka nay dem makka waye duxul dara digëm ak def ab safaan ah lool na xottu kesse fa dess kon nak seigne moudou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna seigne moudou maangi ñin balma maangi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi seigne touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la maangi leen koy yalwaan ngir jëmmi cheikhul khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cierno bu darul mannan sun borom wërël ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cierno mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ci mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cierno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir nand ko wir du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ak ni Seigne Touba fi dikon xamewuma ko ak ni mam Thiarou Mbe Fatou Mbake fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samira mo ndey bis rek ndax beg rek xejmu joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam Thiarou ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay
1: soppiliko sa jam rek waye tiranga jimuma lebal xam ngeen ni munuma ko fayde munuma ko fayde yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal yalla namako yalla fayal.

xewal yi la yàlla defal nga di ko waxtaane, nee na loolu rek sant yàlla la. Mu ne gis nga nag ñàkk a waxtaane xewal yi la yàlla defal, nee na loolu weddi yàlla la, kufru la. Jàng ngeen ci alquran wa amma bi nihmati rabbika fa haddis. Yàlla la ko yonent bi waxoon, yow Muhammad, wa amma bi nihmati rabbika fa haddis, li ma la defal ci xewal dee ko waxtaane, dee ko waxtaane. Moo tax léeg-léeg bu ñu waxee yenn yi ragal nit ñi yaakaar ni dañuy jimaamu, wala yaakaar ni nit ñi yaakaar ni dañuy ngistal, moo tax yenn yi duñ ci nangoo yegg. Waaye wallahi nihmatun minallahi, boo ko bëggee xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg, mooy Sëñ Touba, nihmatun minallah. Loolu yàlla waxoon jullit ñi ni leen xéewale naa leen xéewal gu mag a mag, ñu ne ko xéewal goo gan la, mu ne Muhammad mi ma feeñal ci seen biir. Waaye Sëñ Touba moomit subhanallah, kon dañu gis ni yonatu yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam yàlla digal na ko mu créé benn mawsim, benn événement boo xam ni événement wu sant yàlla lay doon, événement wu sant yàlla. Sabour Sakour, fa fekk abdun sabour rek abdun sakour la, foo ko fekk rek. Moo tax suñu borom wax na ci alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifan wa lam yakun min almusrikin dhakiran li an ummihi ittabahu wa adahu ila siratin mustaqim wa laqad atayna fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin. Mu delu wat ci sant yalla, xolal li yalla wax fi rek, setantal ko nga xol. Yalla dani man yalla ibrahima alayhi salatu wassalam bok ci ulul asmi, man yàlla maa ko tànn def ko mu nekk namoo sëj, maanaam mu nekk nama nuñ ko waxee ci nuñ ko mën a waxee extant, maanaam déedéet échantillon. Waaw kay échantillon, yàlla nee na tubaarak wa taxala man yàlla maa tànn Ibrahima def ko mu nekk échantillon umma bi, moo nekk échantillon bi, ci moom la ñuy royee lépp, ci moom la ñuy xoole lépp. Moo taxoon mu wax Muhammad li muy baax baax, ne ko wattab be millata Ibrahima anifa. Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid, ci wéetal yàlla, ci sant yàlla. Mu ne tànn naa Ibrahima def ko mu nekk échantillon. Inna Ibrahima kaana umma, umma mooy kan? Mooy imaama. Mooy kan? Mooy échantillon. Muy ndax lu tax muy moom day borom tawhid, di jaamukatu yàlla boo xam ni anif la. Anif, anif mooy koo xam ne mosoo jeng jëm ci dara lulu yàlla, kooku mooy anif, mooy koo xam ne mosoo jeng jëm ci dara lulu yàlla. Mu ne Ibrahima moom walam yokku minal musrikin, Ibrahima alayhi salaam mësta sakk jëf, walam yokkul minal musrikin mësta sakk jëf. Ibrahima mësta trahir ñun waa Ibrahima. Kon lan la woon? Mu ne xanaa thakiran li an ummi, Ibrahima ab santakon la won. Ibrahima dawul sak jëf, ab santakon la won. Thakiran li an ummi, da dan sant boromam foko fek, ab santakon la. Mune bama xolé Ibrahima nak ak lima ko tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak Namrous, lak nañ ko ci safara, san nañ ko ci kamb safara, lu ni jëmal nañ ko ko. Waye Ibrahima nek santakon rek, neena ba lolo amé rek ittabahu, ma tan ko nak legi def ko mu nek na Moussa, ma tànn ko def ko mu nekk échantillon. Gis nga Ibrahima kon ci mën a sant la ko yàlla jële, def ko mu nekk échantillon wu mboolem lu yàlla bind, te gëm yàlla, te nar a dem àjjana ëllëg. Mu nekk sa échantillon moom Ibrahima alayhi salaam. Sakiran li an ummi, xéewal yi ko yàlla doon defal, li muy tuuti tuuti ci la doon sant moom, ci lay sant ba yàlla gërëm ko. Nee na bi ma ko gërëmee ci cant ga rek ittabaahu, ma daal di koy tànn. Yemuma ca tànn ga wa addahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ci jaar doo ese. Ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese, te mooy siratil mustaqim. Wa adaynahu ila siratil mustaqim, ma orienté ko teg ko ci yoon wi nga xam ne ku ca jaar doo ese. Ca la yonte yàlla Muhammad jaar esegul, ca la Sëñ Touba jaar esegul, ca la Seydi Alhaji Malik jaar ba esegul. Nee na yoon wu nga xam ne ku ca mas a jaar doo ese, ca laa teg Ibrahima, maa ko orienté teg ko ca. Ca la yam déedéet Ibrahima jëlewul loolu dong ci mën a sant de. Xam nga lum ci boole, wa ataynahu fi dunya hasana,
neena ma régler adinam ma défar adinam waatina fi dunya hasana ci sant yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adinam jak waatina fi dunya hasana ma jagal adinam ma défar adinam ma possibilité adinam dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko faciliter legi faciliter la ci adina ba lepp luy taxa dem sawara yow doto ko jégué bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi uppon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agné du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa faciliter trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xayna no waxtane ko yalla neena ma faciliter adina ibrahima fan la sukandiko ba faciliter ko adinam muni xana azzukru sakiran li al ummi wa kelayam ak mom muni dede dess na menen maqama wa innahu fil akhirati lamin salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu bax ñi ibrahima yawmal khiyam ci gañu bax ñi la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu bax ñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna alakhiram baxna fan la ko jele sakiran li an ummi nek absenta kon wa ndax ibrahima mi ci sante gim don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienter nako tek ko ci yon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum alakhiram ñenti daraje yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ñi ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambur yi gennon bu ci bori jambur yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñëw di filmé ngay togg di wajji tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeylo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga déssé pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñakki sa akki employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen daas seeni tama di yolo le mbadantaan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca wakene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulaw 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima leen di seen moy borom wéccet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga leen di seen
animateur yi ci télévision yi ñoñu rek lañuy invité dé kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbassay yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu féké lolay sante yalla féké lolay sante ay ca Seigne Touba woti wul lol dé ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya ak say xarit rek neen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sobi len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sé délé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alquran jang khasida mo ndax ni ngeen di jang khasida non lañuy santé amna jangatu khasida bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khasida bu fa demone jang mom fay jang yalla do ngay tax te jang ma dana tege ci yoon waye dedet amna benn millionnaire benn milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yone nako ambulo 500 000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xaatu xaru ñen ña ngay mbëk di joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mom mune su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mune ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak manam muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante lema yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg nu and sante ni nga xamni ni non la Ibrahim alayhi salam doon sante ba am daraaje joju non la Musa alayhi salam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may sante lu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wassalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa taala mani kon man limay wax ci seigne touba waxuma ko ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ko ni sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man Mustafa Mbaye Sam dama xam may kan loolu la yalla dogal wallahi alhasib loolu la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jeru tontu di ginaa man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina pe xamne day katch kay wa adina bang koy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jeruko
ni len nakari ci guma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi sitwe jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax seigne touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasida am neena ahmaduhu alantihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom seigne touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o mal mai muni jamono bobu lama yalla defal tawfiq ma am tiranga jo xani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lol limba dan tan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ko yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar la wax fi ukhraya bis pen ci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yow mal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajnalu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am ko mako añane te di nelaw mayumako te di nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane te di nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ku nek di def sa tiktok diko añane seigne touba muni man te di nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nepp waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jereje fi yalla man seigne touba bima datan deg jereje fi yalla mina muni daj na lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof njaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yawmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talibi man nam sax gisu serigne bi fé nak talibi baangi ni jakarlok serigneum muy muhammad muné é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rendi ngir yaw muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yawmal khiyam légui waji bu amul ngëm est ce que dañ way yawmal khiyam moy lan yawmal khiyam da ñëwugul yaw do ma xétti fi ci adina nga affaire yawmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug la wallahi da gëm ni faatu rek ko tay dem aljana dajé ak yent yalla muhammad te ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam mu ne ko ye ya sheikh yow sama serign mu ne ko labayka mu ne ko xolal paka bi ci put gi mu ne ko joxna la randi yawmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yawmal khiyam dal di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibey legi da nan ki ki kay meuna luma dara yawmal khiyam
waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso luy kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal xiyam ci lañ joggé tim seen morom ba faaw ci lañ joggé tim seen morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len al-akhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasso lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakkar bi set waye nak mom mëno genné walé dara ja nak mëno genné walé maqama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violer leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusuf nga laaj ko alayhi salam demal ci yusuf nga laaj ko niko ñu tuumal la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusuf da genn rek doon yonan da genn rek doon yonan alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonan du señ touba biñ koy yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amata mu ñew indale daraja ndale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namme mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam boba yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo suñu borom da la na la yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasr Husayru kera bam ne sun borom gaña ngi ni tumal ma boktu nasara ngi ni tumal ma ba teñ ma kasso luy def na mako sun borom ni ko après muné ko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang muné ko après rayal mako sun borom ni ko e waye ndaw ya neex muné ko boktu nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci munama dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow num tumal xam nga luma djublu ci yow muna ma ko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom ni muy defé ay mbiram tay leen ci xel mu ñaw munu ko sétantal ba xam nu muy démé tay leen ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko sétantalé dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la fay xamal te ñom mom la seigne fallu mbacke daan wax radiyallahu ta'ala ci lima deg gisuma fu mu ko bind waye neñ seigne fallu daan wax ni ak wilayatu danaka mom mu ngok rek danaka du dara ñu ne mu ne ak wilayatu dara lu rek xam lu yalla nam na ra def te do ci man tous
da ngay gënt yalla ni la suba damay ray sa soxna si wala damay ray sa dom wala nangam dana xew dara do ko ci man xana sakki saraxa wi ken xamut waye tous bu ko yalla namé tous te yalla won na la ko bëpp lo ci man ni nga xamé ni wali wi am na ñom ño xamné bala ño faatu semaine biñu wara faatu leen yalla di xamal mais bis biñu faatu yalla du leen ko xamal mu amna wali yo xamné wër wi rek la leen yalla xamal wër wi do ko genn amna wali yo xamné at mi la leen yalla xamal amna wali yo xamné yalla de leen di xamal bes bi ak waxtu bi ak heure bi nga xam dañ koy wadjal dañ koy wadjal cheikh salim mbake bimu waré genn adina wona nit mu tok ci wétam radiyallahu ta'ala anhu wona nit mu tok ci wétam bimu démé ba ak ruham wara dem néna jeyi loxo jox ko pour bëkk ko tiyé sédélo ko ni ma ngi dem ba saxul muhammadiyya koko dawale loxom mu delo ci loxo bi dal di dem cheikh abdullah mbake bi muy genn adina da wolu ki nga xamni moko mo wara jëk ci mom tok loko fi barap niko sa bo dege sonori bi na nga ñew dal di teud teudin wu jek tek limuy tek ci kawam jël loxom mom ci bopam allahu akbar mo jël loxom tek ci sonori bi bëss roogi doga dem ki nga xamni degg na sonori bi bimu ñëwé muy bëkk neek bobu bimu ñëwé mi ngi fekk loxom ci sonori bi way xana ki kay way ku xamul dara wala mëno dara neel man xawma neel mënuma waye kenn xamul kenn mënu loolu dul dëgg loolu dul dëgg kon bu ko defé waxtaanu tay wi loolu rek lañ ko doon indi diko sof ci magal gi loolu lañ doon indi ko sof ci magal gi ah di delu wat di ñaanal nak ñi nga xamni yalla dogal na ñu faatu ci yoon wi suñ borom yërem leen tabaarak wa ta'ala ci yërmaneen ju yaatu ju magga ndax lélé nga déggé ñi nga xamni ñoy jabulé ci nit ñi naan dem magal dé fa dem magal nangam dé ci yoon yi par ci par la bo di mul magal da ngay dé dé mom du jass kullu nafsi sa'iqatul maut li am solo kay moy bi ngay genn sa keur lula taxona jog alquran lum wax alquran dani waman yakhruj min baytihi mu'ajiran ila llahi wa rasulihi suma yudrikuhu almaut faqad waqa'a ajrun allahi wa kana lahu khafur ra'ima kep ko ma nga suratul nisaa kep ko xamni da nga xey genn sa keur te bi ngay genn sa keur yalla la taxa genn bi ngay genn magali dong la taxa jog sante le seigne touba yalla dong la taxa jog sun borom neena sante la yalla ak seigne touba sa borom mo la taxa jog far nga faatu ci yoon wa neena sa yene man yalla duma ci dessal dara lepp lay motali faqad waqa'a ajru ala allah wa kana la waqafu ra'i lepp lay matal dara du ci dess dana matal lepp kon li am solo moy ki don ñew accident ci yoon yi lu ko taxona jog mu ndax da jogon di sante le ci yalla seigne touba ngir yalla wala bok jaay ay portable mako taxona jog mom xamna ni evenement bobu evenement wu jaay portable la amna ko xamne bi muy ñew di magal ci touba ci turu ni ma ngi magali xam nga ko taxa joga ndawam so xamni ni amul occasion wet ak mom ndaw sa tag na ko ni day magali momit day magal ci ndaw se ko taxa ñu koku jotté wut ak seigne touba da rir ma ne yalla nak yaatu na yalla len ci yalla duggal waye ku faatu ci yi mala wax moy da nga juk ngir commerce do nga la taxa juk koku la juk pour commerce ji rek waye ki juk ngir sante la ji yalla seigne touba ndax lolu meuna and man nga bolé sante la yalla seigne touba ak def sa commerce ñaar yep meuna am ndax alcorane ko sante man nga bolé aj makka ak def tijara ci di nga am yoolu aj makka di nga am manam mosu yu balé lolu man nané kon yina ji lañuy sét motax sayyidna umar waxon ci hadith yonnabi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam neena innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila llahi wa rasulihi kep ko xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni ci hadith bo xamni umar ko netti mun yonnabi neena jëf yep manam mbir yep yalla ko tek ci intention yi manam yalla bala set acte intention lay set muni sun borom mi ngi set mbir yi ci intention yi intention moy lan moy yene yalla yene lay jikko set bala set jeuf ji
muni kep ko xamne gaday na ngir yalla ko yonantam moy sa intention yalla dogal nga de ci yon wa sun borom neena tabarak wa taala sak pay duma ci dessal dara dara dara dara dara dara rabbi situ jalla sak pay dara du ci dess lepp la lay fay ba mat dara du ci dess waye deglul benen ba la sun borom wax la yonnata sallallahu alaihi wasallam wax ndax bam ne inma ahmalu binniyati wa inma likulli imrin ma nawa dan ni faman kana ijratuhu ila lahi wa rasulihi waye nak waman kana ijratuhu li dunya yusibha aw imra'ata yatasawwaju biha ngin balma su boba sun borom lol rek la lay fay rabbi situ wa jalla sallallahu alaihi wasallam ne amna ño xani bañi gadaye makka dima fekk ci madinatu munawwara yalla taxut ñing len lutax mu ne xana commerce bu dox ña daan jënd ka jaay joge nañ makka ñi ngi madina commerce bu dox motax ñu joge makka fekk ma madina waye yalla taxut mu ne ñooñu commerce bu dox do nga la ñam mu ne amna ko xamni jigen di rafet dim bëggona tak jigen ja gaday ñew madina mu nawara mu gaday top ci jigen di bëkk ko tak mu ne koko yalla taxut ay bima jangale gi muy waman yakhruj min bayti mu'adina illahi wa rasulihi bo demé ci ulama wu tafsir ku ci melni abo yulha ak ku ci melni ibnu abi atim ñom ñaar ñepp nenañu jël nañ ci ibnu abbas radiyallahu anhu muni sababu nusulu ay bi mi ngi waccion ci ben way buñu wax damrata ibnu jundub mo doon gadaye makka jëm ci madinatu munawwara ay bokkam nangul lepp lu am ba amul ben moyen bu ko indi makka ñen ñi ni dafa faatu ci yoon wi en tout cas lu mëna xew yalla neena waman yakhruj min bayti muajiran ila llahi wa rasulihi sumayyidul maut faqad waqa ajru llahi wa kana waqafur rahiman suratul nisa kep ko xamni ba ngay juk upp sa buntu keur taal sa auto départ jëm touba dara dundul sa yene lulul dem sante leji yalla ak yonent bi ak seigne touba seen borom neena bo faato ci yoon wa man yalla ken mënta téma fay la fay gu mat kon ñi faatu ci yoon wi yalla leen yalla jéggel yalla leen yalla yërem yalla na yalla def senu faatu di sen nof lay sun borom man nako def gi duko wañi dara waye kep ko xamni gemlo na la ni la bo demul won Touba ci magal gi lolou dal danaka diina terete nako ay yoon gaay dañ ko daan wax ni daan and ak yoonte bi di jihati sen mbokk yi dañ leen da buñ fa dié sen mbokk yi dañ leen di wax nan ah wallahi bu ngeen dimul won du ngeen dié waaw ngen bayen muhammad dem ngen baña dem du ngen de lolay li xew rek wa bo magul won do de ci lako wax da gëmul dogalub yalla xana kon nak nañu ñaan yalla mucc ci accident waye tamit bu accident amé dogal suñu borom tabaaraku ta'ala ci ay dogalam la moko dogal ci ciobarem ñetta jotta faatu yalla neen yalla yërem te jéggal leen te taxel leen ñi nga xamni dund nañ situation yu critique ci walu magal gi ñoñu tamit na leen woor ni critique situation critique buñ mëna dund borom magal gi dunduna luko gëna graw te dako muñoon ba yalla jéxal ko bi ci dess moy ñi nga xamni ño wara solutionner mbir yoyu war nañu def effort ndax moy dajena pour ñu solutionner mbir yi nañ ko solutionner waye nak jambat mom wuro ko Seigne Touba mom wote wul jambat sant la wote ñi nga xamni nak ñom biñ ñëwé négatif yi Touba rek lañ doon xol di filmer di vidéo ay ca nañ xol ba xam ren ba dewen lan la leen di jariñ xana da len di wagn rek waye du len jariñ tous kon nañ nangu dogal bi te geureum lo yalla subhanahu wa ta'ala sant nañ ñepp geureum ñepp di dolli di sant di geureum di ndokkel suñu xarit suñu wëllere mbolam ñi nga xamni ñepp rek yalla dogal na ñu and ak ñun jotaay magal gi depuis magal ga ak tay wala mani depuis sax ba wéru téro ak légui ñu and ak ñun ci di jangalante ak jang moy alcorane diñ fi doon jangale ci aju yep rek gërem nañ dong yep sant leen ce 28 kamil yi ñu deppele ko arafu touba waye non lañ gëreme yi tamit wëlere daara ji ñima ci xam ak ñima xamul ñep nga xamni ni par téléphone dong lañ ñi dégg kenn ku nekk di duggal loxom ci daara ji rawat na bi yor magal yu téro ku ci melni serigne khadim gey di jarbaat ci serigne atou gey serigne atou mi nekkon responsable moral bu isbu tarqiya mi seigne atou diagne dal nako yalla doli njegal momit te doli koy leer ndax bis bi bu massa ni ñew effort bu nek danako ci def
ngir teral gani Seigne Touba yi ak taxaw leen yalla nako yalla jéggal te doli ko yermane te wonale ko Seigne Touba te gëna doli ay darajam ci liggéey bo mu doon liggéey Seigne Touba waxtu wi xamni ni magal gi delusi na sun borom man nako am nako te def gi duko wañi dara xuma kess di liggéeyal di perte wayu Seigne Touba Seigne Touba won ko liggéeyal bam na musub liggéey sa adina baxna sa alakhirah baxna lolou mom sikki newu ci ndax da liggéeyal yonnatanbi sallallahu alayhi wasallam ba adina bax alakhirah bax ñi gëreem nak ñarbaatam bobu nga xani ma nga falé ci gambi ñi di wax Serigne Khadim Dieye nima len ko waxe musuma gis waye ku taxawla dima jappalé ci mbirum daara ji ci digënté sa bu événement wu magal joté wala événement wu koor lolou gëreem nañ ko ci sant ko ci ku ci melni Serigne Mustapha Thiam di rak ci Serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yara radio bi mom tamit rakam ju jigen wala magam ju jigen wona ma jox mu ab yobantem bu jëm ci mbirum daara ji ak magal gi ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi ñom Serigne Modou Bey ñom ñepp wax deug yalla ak Serigne Wali Fayak ku ci melni Cheikh Ahmadou Badiane momu do ma ngi fi ci daara ji mom ak soxnam soxna Abi Sek Serigne Kossafal soxna Daba Djum ak ku ci melni Mama Jongu Njoba Thioun soxna Njoba Thioun ñom ñepp sant leen gëreem leen ñi wax ñepp ñi ci gëna bari ñi ngi ci bitim rew am nak ñom ñu xani musuñu ma gis dañ may dégg rek wala ñu jokk ak man téléphone ñen ñi seeni bokk lañu yebal ni li nak mako yobul ba ca Serigne Moustapha Mbaye Sall nga joxal mako yalla xam nako yalla na ma leen yalla fayal ni ma leen ko yagg waxe rek baat bi nga xamni dal japp na ni suma ko waxe sun borom tabaaraku ta'ala nam ko nako Serigne Touba waxe won Serigne Malabine Diop dagana muy jazakumullahu khairu jazaa ma ngi leen koy wax juma tibe ci sama xol nak ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jazaa'i al jazaa'u al ihsan ila al ihsan al qur'an ko wax yalla neena ah wallahi jef ju rafet munuma ko fayelu lu rafet kon yalla nama leen yalla fayel subhanahu wa ta'ala non lay gëreme yaay daara yek soxnay daara yi ci melni mama jong nga xamni depuis bi daara ji doga tambali la ko don woyé yaay daara ji waye man nañu tok la rek man na wax ni xana lu upp ñaari at ak ni yo xamni deggu mako wala at ak nangam waye teriwul rek xolam ngi ci daara ji ba rakam bu jigen bu ne fi lay yoni ila akhir ila akhir ñom ñep dal sant nañ leen ngirem leen di sant soxna yi nga xamni tamit ñoo ne ci daara ji nga xamni ñomit ci ñi la biire donga yi ak di événement bi ñoy ñuy togg di leen jox xéti bernde yo yep sant nañ leen ci gërem leen ci dal bayiwu ñu kenn di gërem Serigne Modou Mbaye Thiam ci taxawayam ci émission bi mom tamit diko ci ndokkel diko ci ñaanal yalla nga xamni mom émission bi bu joté bala am jam rek dafa am passeport la koy def fi may waxe yeen ni ci émission bi ma nga fele ci defena daru muhti waye téréwul rek fa la nek di def émission bi ni di wax jazakumullah ñi ngi nuyu wa daru muhti yépp rawati na sunu xarit ye sunu wëlëre ye ci melni cheikh mahamad mbake ak seigne moudou rakam ak wa keur seigne abdourahman yi ñom ñepp sunu wëlëre lañ ñi ngi leen di sant di leen gërëm ak seigne ahmad mbake sama xarit sunu wëlëre ñono ci daara ji jazakumullah khairu jazaa ñi ngi leen di ndokkel ñom ñepp di leen gërëm moy seigne ahmad mbake bobu di def conférence yi jazakumullah khairu jazaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kep ko xamni tuddu ma lay sama xel mo ak bul tere comme bindu ma dara wa yalla sédé nani ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gërëm ñom seigne cheikh dior nak nek fofu ci amerika seigne cheikh mbacke ak nak nonu seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayiwuma kenn jazakumullahu khairu jazaa'i alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

da ko yonentou sallallahu alaihi wasallam xamale nafiqi musayfu mum mo net li neena atala annabi alayna wa nahnu nadhaka qala ma tadhkurun qala naskuru sa'a qala ali sallallahu alaihi wasallam innaha lam taqum ata taraw qablaha hasrata ayat fasakar dina husayf neena dañu tok ben bis min sahaba yi di waxtan be yag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam set ni jallu ci sunu kaw neena dal ni wayen lu ngeen di waxtane matu bakkulun wa lan ngeen di waxtane dina husayf neena ñu ne ko ñun day bis penc lañuy waxtane taxaway bis penc lañuy tax waxtane mbirum bis penc lañuy waxtane yalantu sallallahu alaihi wasallam ni len bis penc day du taxaw mukk lu dul ni fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut bala bis penc taxaw fukki mandarga yi da ngeen ci tek seen beut fukki mandarga yo yan la ma ci jekk moy ad-dukhan sahar sahar so xamni day set ni mel fess del jamono adina bi yep lay wabalé mu ndax sahar so su mbadu moy virus corona bi mbadu moy sahar so su yonent bi don wax ndax sallallahu alayhi wasallam sahar so su bu ñewé du bayyi kenn bo démé ci mufassiruna yi nenañu sahar so su bu ñewé budé ci julit ni ni mu mel ci ñom day mel ci ñom sukam li arab bi tuddé sukam moy am soj neena non lay mel ci julit ni budé yéfer yi ak nafiqi nak day japp seeni nopp japp seeni beut japp seen lepp rek mbadu momit moy virus corona bi ndax xam ngeen ni virus corona bi day bok na ci ni muy dalé nit ki moy am soj bok na ci mandarga yi ñi xamé ni virus corona nit ki am nako moy am soj ak sokkat su bari ad-duhan ñu bok na ci bala bis penc ñew mandarga mu da ngeen ko gis sa xar su daj kap jamono so xamni du bayyi kenn ñepp lay waabalé ñaarelu mandarga mi mu ko ad-dajjal bala bis penc ñew dañam ben way buñu wax dajjal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam ci jamono dawul tuddi nelaw ñu fu mu toll mi nga xalaat mbirum dajjal wax biko yenenbi bi sallallahu biko sun borom xamale ni dajjal sa gannaaw lay ñew te dara du liggey lu yaq rek lo tabaxon dana ko jema toj masih dajjal ñu wax ni digeunte penku ak sow ben jéggal koy def ni masih dajjal bu dikke ame aljanam ame safaram ko nango top mu dugal la ci aljanam ko nango ko la top mu dugal la ci safaram yonent dawul tuddi nelaw ndax ragal mbirum dajjal mom ba yag mu jiñ ko ben way buñ wax ibnu sayyad mom yonent sallallahu alaihi wasallam nga xamene yonent bi yort na ni ibnu sayyad moy dajjal mi ko yalla di wax masih dajjal mom mu xalaat ni kon ibnu sayyad momu moy masih dajjal ba danako reub ci bir madid munawara ben bi sax reub nako ba jage ko mu bu ko japp nek muy waxtu takusan ngi boyal ben fourné ndayam seen yonent bi di yot ibnu da ci masih dajjal muniko dajjal dawal muhammad ngok mu sam ko xilam ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ay bu maka jappon mbiram dana leer tay amna ben way bu massa dajek masih momu ki sayyad ibn sayyad lu kenn ci sahaba yi bu massa dajek mom niko yow day yonent bi sallallahu alayhi wasallam rabbuna la batay jiñ la ibn sayyad ki masihu dajjal mu ne ko man day duma masih waye xamna fu mu nek mu ne ko yalla na nga de man duma masih kay duma dajjal duma dajjal waye nak xamna fu mu nek ni masihu dajjal
ñu ni digënté penko ak sow ben djégu la koy def day amé aljana ak safaram ko gëm mu duggal ci aljana ko ko wéddi mu duggal ci safaram ñu gis ñu laalé système adina bi woné nako amérique yi and ak ñoom yaay na ci jamm yow lañuy ar yow lañuy protéger andu tak ñoom ay ca ñu gal ay toté bombu ci sa kaw nga ne ci fitna wéddi laajal iraq wéddi laajal palestine wa and ak ñoom nak yaay na ci teranga lo touti touti lu sam rew touti touti lo new new katan yow yaay na ci teranga ginaaw and nga ak ñoom ci seen système kon ba du ñoom ñoy dajjal ci kat dajjal sallallahu alaihi wasallam neena digeenta penku ak sow ben djégo la koy def américain yi kenn ku ne xamna ni légui seen matériel yi avion yi digeenta penku ak sow ben djégo lañ koy def neena won ben bëb lañuy lay amé mom dajjal bu diké masihu dajjal américain yi ben bëb do nga lañ am moy adina rek lañuy xol al-akhir seen yon neeku ci lijeenti wuñ ko jëmu ni ko lijeenti kon ben bëb lañ amé seen bëb dafa pat amé nañ seen adina ak seen sawara ku len top ñu defal le teranga ar la protest la ko xamni ni d'accord la ak ñom ci ay principe ñu dal lay alak gal toke ci sa kaw embargo la fitnal la ngay dund musiba ak bala ci adina wadi abdulit nak am nga chance da bada adiru qariban tasihudu qariban futuba lil quraba la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam waxon ñu ne diine ji dafa tambal ci tumu ranke ci ko xane moy nga ci diine nang ko wara moy nga dig ciis tis nga gis bala musiba ni waye nak ngay melni ku ci xalu sawara ci sa loxo ni waye nak yowmal khiyamé yow ni ya nara taxé deug deug taxé ni ngay tumu ranke ci adina ci ranga joju yalla dana lako fay ëlëk luko raw ci al-akhirah kon ñaarelu seen bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam joxé ni bis pentu di ñew mukk lu nit ak ngeen ci seen bëtt muy masihu dajjal momulé bokon na ca lam waxon moy ñettel bi ndax fukk la wax ñettel bi moy lan moy shuhuru daba takallamu nasa shuhuru daba takallamu nasa sallallahu alayhi wasallam neewul bis pentu di ñew mukk lu dul ni dana am daba jo xamni dana ni mel genn di waxante ak doom adamay di wax ak ñom daba joju mbaadu moy internet daba joju yoonante bi di jinni mbaadu moy internet internet day xam ngeen ni moy lo xamni kenn ku nekk fekk na la fa nga nekk di wax ak yow ndax buñ ne daba buñ ko sento fas buñ ko sento mbam wax yoonante ngi koy tawil buñ ko sento gellem buñ ko sento ak 4x4 mbaadu moy internet mi nga xamni legi fu way nekkon luqali na la di wax ak yow te do saña bañ mom internet mom internet ñentel ba neena won bala ngeena ag ci bis penc bokku na ci signe leen di wone bis penc jegeena moy atlu'u shams min maghribiha atlu'u shams min maghribiha jant fenke sow bala bis penc ñew jant dana fenke sow jant mom bam fenke sow kenn xamutone kagn la kenn jant fenke sow melen worni kat ba kero yalla di wal buftu bi jant bi fim dan fenke dong lay fenke fim soye dong lay soye kon bu yonent ne bala bis pin ci ñew jant dana fenke sow moy lan moy lu bonon ñu baxal ko lu baxon ñu bonal ag nañ ca legi li bonon mo dagan mo bax ku ci nek ya bax ya yore katan bi legi li baxon mo bon ku ci nek yow lañuy tanc yow lañuy xass yow lañuy tutal bu fekke ni da nga deug ñu yow da nga tardé bu fekke da nga deug ñu la yow amu avenir na ro tekki legi adina bi ko deug do am dara bu fekke da nga am mandu ñu la yow da nga tardé xani atté kat bu mandu bi mën na wax ni mom nga xani du lek ger moy ku tardé gi salaireum lek la am da salaireum sax mënu ko satisfaire muy dugg ci car rapide yi atom di pan ndax lan du lek ger atté kat bi nango lek ger mom ngeen ko plus 4 ay 4x4 yi dul jeex ba service yi dul jeex alal bi dul jeex lutax kon jant fenke na sowu de serigne bi nga xamni dañ ko xamone ci njub xam ko ci ragal yalla
xam ko ci mandu xam ko ci moytindiku alali ciado xam ko moytindiku lek alali bour ndax xam na ni alali bour moy rango ji ba dola legi serigne bobu boray jël ay malati khalis indil ko mu nangu ak ñaari loxom wala ko diko gërem ak sant jantu fenke no sowude ni tollu jamono bo xamni nit ki nga xamni bu ma saana dox doxinu goor sax buñ ko ne yow ngay sama nday goor jigen jaral ko xex jaral ko xulo jaral ko rente legi goor jigen la nit ñi di titero ko am ya am alal ko nango don ya am xaaliss bi du jeex rew mo dem bo nango don goor jigen ñu dal lay may teyit fi saasa rew mo dem rek bo nango don goor jigen dal di ami keyit fa saasa jantu fenke na sowude jant bu fenke sow du daral lu baxon rek ñu bonal ko lu bonon ñu baxal ko lolu moy jant bu fenke sow yonentou sallallahu alayhi wasallam ni bok na ci mandar gay ni bis penc gi ñew moy jant fenke sow on de yag nañ ci de buñu deme ba nga xamni serigne daara bi yor daaram di jangale ñaar fukk nit ñoo dajel ñetti nit dong ñoo ca nango ko ci lu ñak duggal ci alquran ñeneen ñi ci dess ñepp seen alal ñam koy dépasser ci nagar wolle yolo le madantan di batare jant fenke na sowu yalla nti sallallahu alaihi wasallam ni bis pench bu taxaw mukk lu la ngeen gis jant mu fenke sowu lo osams min maghribiha bok na ci mangal gi bis pench sallallahu alaihi wasallam neena te moy bi ko juromel ndax fuk la waxon moy musulu isa ibn maryam alayhi salatu wasalam ñenon bala bis pinc ñew bokku na ci signe ni ngeen koy xamé moy isa dana delu ci jamono xam ngeen isa mën na delu ci jamono ba demat te ñun duñ ko xam ci lu ñu xana ñi yalla may basira lu mëna nek la ndax du tayanu ni dañ koy seen mu baye ko asaman bani ciup isa bu ñew jamono borom xam xam yi wootu nañ ci ñi neenañ ndax day juddu wat wala day seet seen nimmal li ci sun kaw wala bok day seet seen baye ko asaman wacc wote amna ci wala kulli hal mom yunus sallallahu alaihi wasallam neena bala bis pencha taxaw isa del ci jamono isa ibn maryam day delu ci wat jamono mom momi mo fi dajje masih dajjal moy ki nga xamni moy jakarlo masihud dajjal ci diko combattar ba kero mu koy jekku tan ci ko ci ben barab war ko ray ah wa mani mbadu era ke ñoo di

dara te député bi mom bo waxo japp légui tay avocat juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annulé ba taxna balang ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana mëna waj wajjaxndiku wajat wajjaxndiku nga doora dindi mbulalum kirlayam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ bo mudulul bayiko rek ngay def lutax defaluñ ko sun kilifa yi dine yi lutax lutax non amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi dine yi alquran len fal place biñ amé alquran len ko jox té ma gis buñ jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi dine bu intervenir bu réagir génn ci télé mba ci radio wax ku ci réagir dang koy neub ko ci souf ngay wax rek ci souf rek ni téléphone ak wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni rawu ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi do nga ko jaroon nak serigne dara bi dong mo jaroon genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara do nga jar lol politiciens yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord ma ci it da ko wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci joté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñoo koy tuddé parti bi l'islam ñi ñoo feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolou ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant sant seigne touba te andu nak idrissa seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy bëren li len seigne touba jox te japp seen jambu waye kenn ku nekk rek feñal te lang te feñal ana tay idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam dib surga bu ko yonne mu dem ko ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk bañ xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëruko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko tuba jërulo mu tous ngeen bal bu dal seigne tuba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille bayiko sa keur ni man diu jaral na ma sa bakkan bi mom ma nga tuddi ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay million la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yaay mu ne fele mom di rayante pour ben way bo xamni ëlëk bu ngoro bo muytu sa ndey sax dootu ko mëna gis ñak fulle yeen bal bu ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di leen di xañante ak ñoom ñu diko xëpp ndox mu tang ku ko jar man de ko lu Seigne Touba jëralo mu kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabi awla min anfusi mom jaral namako yonent bi mo len wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara réewum Sénégal wallahi al hasim li fi ak chance wuñu système bi ku leen mëna présenté wu ci seen kanam ni leen bu ma fi toggé dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex naqari doxalinu France lay doxal suko deful du fofu nan

xalé yi ay ni lañuy julé ni lañuy woré da leena défar mané ko da ngay wané sëriñ su jubadi ji jubadi sëriñ su jubadi ci ba xalé yi xamni sëriñ ci dañoo jubadi ngir ñu man leena moytu ba duñ leen sank nga wané ni ci aada yu dëng yi ba xalé yi xamni ñi dañoo dëng bu jekkon danaka man na wax ni sama waxtan yep mi ngi doon jëm ci walu ñi bëgg nax goné rek bi amé ay nit yi jog dugg ci internet bi bëgg féréw li goné yi walé ni sëriñ ci yeen di top waru ñu leena top ñi ngi fi di def li di def la wax ju bon ju ne ñu tek ko ci seen kaw ci la wañu ko wat nak mané xaaral ma defa andal sëriñ soso te tek ko ci xam xam tek ko ci alcorane ak sunna ba paré soga delu wat ci la ma nekkon lolu ñun ñepp ko jang ci alquran waxuma serigne ci waxuma serigne ci way yonentu ye sax alihi wassalam yonentu ye alihi wassalam sun borom dani ma leen yoni mune bama leen yonne am nañ ay seeni seut yo xamni ña nga taw yonni ciow ci alkitab wa sunna mune waye nak am na ci ñoom seen seut yuñ fi bayyi ño xamni ño gëna dëng xalat yonentu yi la wax de lol alquran la buma juwul ma nga ca suratul hadid sun borom ni wala khad arsalna nuhan wa ibrahima waj'alna fi suryatihima nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin way wa kasirun minhum fasikhuna man yalla ma yoni adam ak ñaarel mu yont yalla no ma yoni ibrahima alayhi assalam muni ñom ñaar ñoñe bayyi nañ fi ay seet yo xamni ñanga ca yoon wa ni ciowu ci alal kitab wa sunna muni way amna ño xamni nak ay say say lañu fasikh la yalla wax fasikh non la amé ci sëriñ ci sun sëriñ su jëk ci taxawal taxawayu prophète lañ taxawé ci kaw suuf diñu éduquer diñu yar waye sun sëriñ sosé bayyi nañ fa ay seut yo xamné ño gëna dëng xala loolu xam nañ ko waye est ce que loolu nak dana tax ñom ñu yobalé ñeneen ñi nga xamné ñi ngi ci ak njub bu féké ni par lo taxna ngay dal ci kaw cheikh muntaha wala ngay dal ci kaw seigne babakar sibou tiwawon te ñooñu yow xam nga ni ñoo la gëna juk gën la ragal yalla jaaruñu ci ndaw waye kay bo bëgge ko xass kay sétel keneen waye ñi kay balen fi nak bo parce que lan parce que and nañu nguur rek parce que lan parce que jappalé nañu nguur rek ñoom mënu ñoo baña and ak nguur mënu ñu ko parce que ñepp lañ jaboté seen jabot gogou nguur da ci dugg di japp lu ko neex wala di def lu ko neex kon il fulay ke ñu mudaranté ak mom te l'islam mo nako sante de lolu alquran mo nako sante yonnate bi sallallahu alayhi wasallam sante nuko seigne touba wax nako mudaranté ak ñom ci lepp lo xamni du jur mo yalla ci lepp lo xamni du jur ma joxe misal Cheikh Abdullah Mbacke radiyallahu anhu nit ku sincère ka dafa am bis jamono Abdou Diouf ñu indi ben pelekeleur bu jigen fi ci ndiarim ak pelekeleur bu jigen comme mom diine mayuko mu wet ak jigen judul mahramam muni Abdou Diouf dama bëggoon pelekeleur bu jigen bi ñu sansé ko te indi fi bu goor ndax pelekeleur bi ne ndiarim faaw dana wet ak mom di waxtaan ak mom ci biru njabot gi ndax ma fi nekkal njabot gi ci diine mu nekkal fi njabot gi ci état te comme leg leg du ñak ma ak mom ñu wara wet waxtaan biiru nek te kudul sama mahram ci jigen duma ko sañ kon nañ sansé bu jigen bi ñu jëlé fi protocole bu jigen bu andi fi bu goor lolu mu daar rek moko mëna may nit bu neexon état day bañ waye mu daarante ak mom motax mu nangul ko ko te cheikh abdoulaye meunta ñak baña jaxaso pelekeleur ndiarim parce que njabot gi muy japp mom pelekeleur yépp di len mandat def ci kasso yi ak njabotam la nañ bayyi naxay ba légui serigne su djub sangi fi serigne waxna ko barki dem ci ben radio xamna dina ci mësa ñew serigne bu ma serigne ñu mi mel biñ koy wax té ma waxon len ni jamono bi ñu tollu
la seigne touba waxone aga guñca amna sax ñukoy jema def da waxone in lam tulahi muslihan faltaktafi bima bihi nas khiyaru salaf su fekente ni jamono yakuna ba neena dajje wo kula meena defar nga jang ci reey gaayu jikko ya tayam ci ta manu mané amna ño xamni dañuy jël khasside def ko muy seen wasila melni rek seigne mudou mbay ncham mu jëlone muqaddimat rek def ko muy serignam muqaddimat diglé wul téré wul di muqaddimat nu mëna nekk sa serign muqaddimat mom diglé wul téré wul day tag gën gi bindef ali salat wa salam nga jël ko def ko sa serign ab serign day dund di la wax dama ni nga ne ha mu ni defal bal lol modil serign ab serign day wax def len li mo bax bayi len li moy li bon motax sa bo djebulo ci serign te serign bi digle wul terewul bay bo seti fenen moko tere yam bay bo seti fenen kat digle wul terewul ab serign day digle ak tere motax yent yalla muhammad ni luma len digal def len ci la ngeen man luma len tere bayi len lepp kon ab serign day digle ka tere légui na buñ démé ba bu la sëriñ bi digalé nga né intérêt personnel am la mom la concerné lool tamit batay nañ ko sét kon ñaar ñëpp fébar sëriñ ci fébar nañ donga yi fébar nañ motax sëriñ bay jaxata waxon nako ci ësel li tax mouride yi bon bari sëriñ ci bon dañoo bari sëriñ bu denc ay millions du xam ci yalla lu bari ñëpp fébar waye batay am na ñu wër pelak nak bo démé hôpital yi ñinga fess jall ki malade waye nak demal amna ñeneen ño xamni ni ñinga ni ciocc dara jottu len non la amé ci serigne ci nak amna serigne so xamni ñingi ni ciocc tégué ci yoon ñingi ni ciocc tégué ci yoon fofu dem amna fa kon agguñ jamono bu yaqku ba ñuy jël ay téré di len def ay serigne dedet agguñ fofu agguñ fofu bo xolé huqal bukaw bi ñu naan mat na serigne huqal bukaw wa gis ñu na mat na serigne xoxal bu kaawlu ci nek moy ay diglé ki téré noy def ba jégué yalla noy def ba xam yalla noy def ba may tindi kulu haram noy def ba waaw kay waye nak agguñ fofa su boba kon do jibul ci xoxal bu kaaw xam nga noy def moy jëfeli ci xoxal bu kaaw dang koy jang jëfeku lool lañ la sant waye sax xoxal bu kaaw doon sa serigne dang koy jang jëfeku da xoxal bu kaaw da la wax fi sahaba yi jaaroon ba doon ay sahaba wax la fi yonenti jaaron wax la fi walli wi jaaron jang ko te jefe ko ba legi yow mo xamni mano firi abaja da awasa ataya kala man sa fa da kharasata sakhasa sakhasa mano ko firi ngani da ngay jël ak qasida mu nek sa seri te xamolum la digal xamolum la tere benen tiaxani dem len ci nitaki nopam ngeen ni ko aslamtu nafsi ilayka mu dila digal ngay def mu dila tere ngay ba lolay deug sayr banena won anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharin bil muqarin yaqtadi nena bo gise seigne mudou mbay cham jurul ngay laaj ana seigne mudou mbay cham ñu ni noy def muy dang ko bëgg xam waaw mu ni xolal ka muy andal rek setal ñi muy fréquenter rek jaxasol ak ñom tuti nena bo noppé ci ñom bo gongi ko ak ñom rek xam kuy mudou mbay cham ñena jurul ngay jema gëstu ci kan moy seigne mudou mbay cham muna mu ni xolal ay andom ay fréquentation rek ngay xol bo len xolé ba paré rek da nga xam ki moy kan ah wow da nga xam ki moy kan seigne modou waxtaanu benn passe bi sax jeexut yalla xam nako su ko defé yeex na ma tambali ga waye tamit dama bëgg do ngay mos tuti ci majalis bi ñom tamit danaka dimanche yépp jangunu dimanche yépp buma noppé damay sonn baat bi xawa sonn ba duma mëna jàngalé waat su ko défé kon xamna damay yamalé fi waxtaanu rek té dem jox leen seen bindu inshallah ta'ala rawatina ma am ay dongay gan yo xamni dañ fay ñew pour jàng xam xam té lool rek mo leen fi indi motax mani kon ñu yamalé fi waxtaanu rek li dess ci jant bi ma daw jàngalé ko tuti ci majalis ba inshallah ta'ala di leen ñaanal di sakku ci ñaan di am mbekté lol mbekté mu reey reey reey dimb amna ko yalla xamna ko dimb ak katri moy ku ñuy wax yag na ko tuddi ci émission yi ñu diko wax serigne cheikh jonne
nek amerique tam nek amerique 2013 bima sanc ci fi ak tay 2013 mang koy fatali dama joge fek magal bu mag di djubsi ma joge keur seigne touba ga def fa ben waxtan bay ñibbi ci dara ji sama telephone sonné muni mangi tuddu cheikh john dila deglu bu yag ba tay wax ji amal ma ndari te deg na da nga yor dara dama dama bëgg di participer ci dara ji wax ma fu makoy def ma wax ko bobak tay mi ngi ci fukki at mu diko def rakam ju jigen ju ne senegal la koy yone koku indil mako rakam jigen ñoo ju borom kërëm sax mësna ñew fi ci dara ji fukki at gisumako té du tardé fukki at yu ne ki at wër wu deewu ne dana ma yone hadiya ak joju ni ma defal mako ci dara ji demb la fi soga tek tank mok soxna mom ak soxnam yépp ndaysan mom ak soxnam yépp bi soxna ci ñewé sax la nama ci radio ba ci étali lañ woté fa lañ jëlé won sa numéro ndaysan bo xamna señ moudou mbay cham lañ jot ñu ne fofu lañ woté won ñoñu joxon su numéro ñoñu joxon sa numéro ci 2013 je demb la fi soga ñu bëgg lool ba bëgg lool da mu jimu ni ma man ndeké difu mu won dara ndax man li ma fekk sax yaakaar mo ni sax ñu mi toll na fofu mu ne ko wa mum de mu gog rek ñu baye ak suñu borom rek tabarak wa taala mu gog yalla xamna ko dembu dama beglo mu ñew fi and ak soxna mom ak soxna si ñu and fi comme niko soxna jayna ba defé and ak borom kërëm wali fay ndaysan ñom ñep ba ci barki dembu amna goor gu sant lu goor gu mak waji señ bi bisim rew la nek mu ñewon fi ci domaine bi doon set ci kër rakam jum jënd fi xom dal ni wa man di mas na may deglu ben émission ñu ni señ Moustapha Mbaye Sam côté domaine bi la dëkk ñu ni ko xolal soral bu le ngay seen moy dara bi ñewé fi nuyo xalé yi ñew ni ma amna ko sant luum ku lay seet may neen bismillah da dugg ci neeg bi rek yëkke ci salle bi yalla xamna ko joy ni ma fukki at ak ni ma la di la deglu guddeg beccëk dal di génné radio bekk yépp won ma señ mom radio bekk yépp la génné won ma ni ma xol radio bi sa buma wacce sama bëre bu liggéey kay mom lay deglu ba karaw may nelaw jëf jojju yalla nako yalla def ci téré Modou Mbaye Thiam jëf jojju yalla nako suñu borom def ci la cey bayiko ci tuyaba yalla nako def ci téré señ Modou Mbaye Thiam yalla xam nako ñaan nako suñu borom yalla nako ci yalla def nga fekk ko mu nekk yool bu reey yowmal khiyamat akbar ndax yonentou sallallahu alaihi wasallam moko waxon man dalla ala khairi kafa'ilihi ku gis lu bax ni gaay kay len lu bax ak ni muna muni ku ca ñew lum ca jëf da nga ci am tuyaba ku ca ñew lum ca jëf rek da nga ci am tuyaba yalla nako yalla def ci sa tire jëf señ Modou Mbaye Thiam fani danaka dama melni ko xawa dof rek yalla xam nako waaw ndax nit ñi rek ak telephone yeek dikki gi nangam nangam waaw suko defé rek mëno am gandi joy waye samay bëdd day taafu ma toll yalla xamnako yalla ko yalla def sa tire jëf yalla ko yalla def sa tire jëf ndax ñun wax gi rek lañ ci am te yalla tax buñ ci paré paré nañ ci xamuñu fu muy dugg ak fu muy jëm ak luñ ci def ak luñ ci ba xamuñu yow mi am xalaatu intisar ko intisar ci arab xamu ñu ko mëna waxe manam tassare ko dal ba nit ñi man ko jariño ah yalla nako yalla def sa tire jëf waye yalla nako yalla def sa tire jeuf ndax ñun suñu borom sédé na li bani wax yalla do nga tax kum neex bul nu xam kum neex bul fi ñew kum neex lolu liñ koy def yalla do nga taxon ñu diko def suñu borom sédé nako ah suñu borom sédé nako man bala nga ma may danaka dang may togn tognal bala nga ma jox danaka dang may togn tognal dama ragal laaj benen bi ci dess moy boma koy jox danaka dañ melni luma xatal waye xamna ni mok liggey be and meunta ñak motaxit fuñ toll rek ñu di len ci ñaanal ñu ngi nuyu bu baaxit soxna mam bu so ñass jazakumullahu khair jazaayi jot nañ ci adde jim ñu yonne ñu ngi wax jere jef jazakumullahu ak mbolam ñi nek diaspora bi nunu ko fimne man may nit ko xani mëno ma defal dara ci sentuma la rek waye nunu mako waxe bo xolé ñi participer ci daara ji ëpp ñenti nit danaka ñi ci gëna bari nga xani wër wu ne ñun la am mala jappalé li ci daara ji
moy serigne cheikh john mom ma lim legi ku ci melni serigne wali fay ak soxnam ak mohammed diallo mom tamit ndaysan gis nga ñew fi ci daara ji bi ñew ci daara ji ba dem lam ma daan yone adiya damay gis sa bu yone wat adiya da koy yok sa bu yone adiya da koy yok lolep bëgg lu bax rek wa yalla ne leen ko yalla nangul def ko ci seen tere jëf yalla ne leen ko yalla nangul te def ko ci seen tere jëf ba ci ñom seigne cheikh mbacke ñom nek amerique yene joju rek lañ am ci daara ji ñom ñep seigne cheikh yalla namako yalla fayal moy khalifa bayam waye terewul daara ji rek lo xamni man dal seigne bi ñaanal ma luma def ci daara ji rek kon nak ñu ngi leen di wax dal jazakumullahu khair jazaihi ba ci ñom seigne ko safal mom tamit non la bam ko tambalé ba légui bayyi wuko ila akhiri ila akhiri yeen ñep dal ñu ngi leen di wax jere jeuf ñu ngi leen di wax jere jeuf jazakumullahu khair jazaihi naka jek sa ñak wi barki dembu dafa am kilifa guma wo mu deg liggey bi rek ciowal ganar yak nangam nang mu way señ bi fone maneko ma ngi ci toori demay liggey mu ne mo way loy wax ni maneko man sa buma xey ma ngi tour sa ñak de lu dundal alquran toguma di laj ken dara dafa sant yalla julli ci yonent bi xamna ndaysan xol ba toy mu coupé ganna bi lama soga war nak wax ma lim ma don doye ila akhir li la mag ni xamam kay li nu dem da ngay jitu ba nopi ne kay li nu dem sama dongay tousu dañ makoy wax da ngay gis lo xamni man nañ ko liggey waye makoy liggey la sama bop xol am kenn ci ñom ñu wax li man nako do baye ma def ko maniko dedet yow liggeyel ma andi wala fi jangala fi indi demal jangi liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi mu dal di re dem te waxna deug li ma don def man nako de maniko demal ci sa liwoje yow liggeyel ma indi wala fi jangala fi indi kon jere ngeen jef jazakumullahu khair jazaihi wa salam xana ma dem ba meunatuma ko dole ji neew waaw yonent da waxon ni sayyidul khawmi qadimuhum ki gën ci yeen moy ki keur keur ngir do ma damay jari ñoko te dañu bëgg bok ci sayyidul khawmi nak wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفني سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينو بنين يون سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة to sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandar gam ragal yalla sunu borom tabaaraku ta'ala mandar gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gum yalla du dara nul bayyi yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxon ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرمني احدلو واقرب للتقوى ما نولين سي لب لو نين دي ديف لي نين ايكيليبري لب لو نين دي ديف نا نيكلو ايكيليبر مي نخ ايكيليبري دا بوكو سي راغال يالا ايكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم غا ايكيليبري ديغنتيك ساي سخنا ايكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibré sa digënté ak say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci naan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy naan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibré ci sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jege ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandargam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko seen non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi ñew nga ba ci dat bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn defena nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy minhajul abidin da melni dama waxon ni sayidina
Sayyid al-Abidin mo bindi téré bi waye dédé lolou ñu jomté la manam ki bindi téré bi moy Sayyidina Imam al-Khasali Imam al-Khasali mo bind téré biñ tuddé suñu daara ji di Ihya Ulumuddin waye Imam al-Khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé suñu émission bi muy Minhajul Abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu Sayyidina ki nga xamné moy Sayyidul Abidin tariikhu Sayyidul Abidin mom la ca netti ay melom Zeyd al-Abidin meñ wax ni dafa massa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satalé gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na al-Qur'an ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu tol ni dédé wé lu tol ni dédé wé wal kasimin al qais wan ka ti mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jikër jo xamni momit do won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna na sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ñu ta yam mum sa bop bokku na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem wala mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekke ni yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de tay dama xawa grip ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyataqilla rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bokk na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi
sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deug yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deug yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil al qur'an wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati llahi samanan qalila sun borom neena ñima ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen sant ñu def luma leen téré ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan qalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlo deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe du gagner dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasida Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasida gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasida yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati ya min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la netti beyit bi ki la wax beyit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasida gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasida man damay gis gaay son lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasida non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la mawaay bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaay bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxo ak mom bañ nan fulan mawaaybu diw mawaaybu diw mawaahibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxo ak tasawudu sikhar diko nafar gu deg beccëk mo ne ci khasida yi la bokk de señ tuba ko bindi nim binde mawaaybu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da def ko sa banex rek ndigal li def ko sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma way bu nafih mom mo bind jess batu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ña nga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seeni non dañoo deg ni sindidi ku kay jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xujé ci ndidi may mor xujé ci ndidi wa lula téwal na tuddé mor xujé ma way bu na ki mor xujé masalikul jinan nak wala mor xujé tasawudu sikhar way mor xujé ci ndidi da nga dégg ni ci li day musla ci non rek lol rek nga dégg kon yow yalla taxatul cheikhun bam manena fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari
ila al huda muna muni astara waqt al kibar ku fexé ba sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ko di xal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damié seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation tok alalé jambour man nga yakala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakala alalé waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magaté am jamm bu ngeen magaté noppalu ngen magate noppalu man de geejju mourotani gi deggagum mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañi sakku ji xam mourotani ya deggagum ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñi wuti ñu ni xana xaaliss alal alal waye yonu madinatu munawara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxajuk moy len taxalon yonu mourtani wa nga fess del ñay jigi dex ga rosbej lu len taxajuk xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko ité wo ci jamono bang ko wara ité wo na mo ni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sax ndaw nga ité wo ko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña ité wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy اجتناب من الظن والتجسس والقيبة اجتناب من الظن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت تي راغال يالا لا بوك فو غيسكو موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندارغام راغال يالا وايي تجسس yeddu fo gis kuy moy tindi ko yeddu mo xam sa telephone borom keur nga yeddu wala mo xam sa borom keur moy yeddu telephone soxnam waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dak yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dak yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindi ko yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégué ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayyi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayyi jew waw señ moudou ba xam ngeen ni bu fekkon tane li wala fi di wax dem amna bu fekkon ni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkon ni amna moy ab jewkat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni fekke ni dem amna moy ab jewkat rek modi dem neena bu fekke ni dem amna ab jewkat moy dem waye li ñu xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow waaw yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkone ni jekkatu gudi amna moy ab jewkat sun borom neena ya ayyul ladina amanu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات سن بروم نانا بو فكيني گم نين يالا تراغال سن بروم اتاني بو كاسيران من سن موي لوك لين نيور لو اوب نيور لو اوب سن بروم كير تگي تليفون بي ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokok yalla niko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayel ak yalla niko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone bi dañi tegg telefonam ne daga ci wañ wi ye ngay daga ci telefonam da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yak so dina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaw ndort legi nak ñaw ndort mo tass adina bi moy yak adina ndort dañ koy ñawlé waye di suko ñawlé ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëse ba tege ci woba da nga ñaw ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëse ba tege ci su boba da nga ñaw ndort waye ñaw ndjor del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeduante bu len di yeduante iga yaakar ni yedu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp te fenêtre ba dedet sa soxna tek telephone am nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephone am wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephone am muni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephone am mom la concerné momum telephone am bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël sax waro ko jël wi privé m la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu bay bo mo telephone bi soné nga jël ñu na fatuna légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu ma sa tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lolou dara jëru ko dara adina jëru ko dara dara dara dara dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñ jamono bi suñ jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wéx talak bi jaaw tok di fen fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko du xippi xol ko bu ñakar la won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jëw
xam nga num ko waxeeti ku mosu jàkkaar loo xam ni jiwo dàq, ma ni jiwo bon kay ngay wax, da nga naan ku mosu jàkkaar loo xam ni jiwo bon ni jiwo dàq jiw kay neexut, loo xam ne lay yóbbu safara kay neexut, kay neexut. Alquran nee na jiw noonu la mel sa frère wala sa sœur boo bokkal neeg bàyyi nga tër ren di nit ñi def ab gàtt daggate dugal ci félicitaire bi sa heure ngay génne di lakk di lekk, mu ni noonu la jiw mel, noonu la jiw mel. Kon julit bu nekk war ngaa xam lan mooy jiw ba nga moytandiku ko, ndax daa am loo xam ni sharia maye na ko. Du caagenu jiw mooy tudd nit fu mu nekkul rek, déedéet déedéet man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko. Kon lan mooy jiw, loolu lañ war a xam, lan mooy jiw? Man ngaa tudd nit fu mu nekkul te fekk jiwoo ko, moom sax wala sax da koy faral di wax naan jiw naa la jiw bu rafet, maanaam wax na sa gannaaw lu rafet, loola du jiw, loola du jiw, loola du jiw. Ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam. Yonentu sallallahu alayhi wasallam mas nañ koo laaj waa lan mooy jiw, mu ni jiw mooy nga waxal nit ki lu nekkul ci moom, waa lu nekk ci moom, dane mooy nga waxal nit ki lu nekk ci moom, te jamono ba nga koy wax su ko déggee dana ko mer, boo ko waxoon ci kanam jaral na ko xeex ak yow, mu ne amu ni jiwoo ngoog, te pourtant li ngay wax mi ngi ci moom. Yonentu nee na jiwoo ngoog, waa ji li ngay wax mi ngi ci moom, bu dee melokaan la, bu dee nangam, li ngay wax daal mi ngi ci waa ji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bi nga koy wax nekku fi, bu fi nekkoon boo ko waxee dana ci joteeg yow. Yonentu nee na boo ko waxee gannaawam jiwoo ngoog. Mu ni quoi, bu fekkee ne nag waa ji moom li muy wax nekkul ci moom nag, mu ne loolu kay du jiw, aw nar la, aw jongolong la. Mu ne loolu moom tudul jiw, loolu moom aw fen wu kàcc wu mag a mag a mag la. Ginnaaw li nga wax nekkul ci moom, mu ne loolu moom aw kàcc la, aw nar la, wu rëy rëy. Baat bi mu jëfandikoo sax moo gën a garaaw kàcc. Baat bi yonent jëfandikoo moo gën a garaaw kàcc. Mu ne loolu mooy jiw. Loolu moo di aw nar. Waaye jiw mooy li ngay wax waa ji mi ngi ci moom, mi ngi ci. Li ngay wax nii mi ngi ci waa ji, ku dem fekk ko ca. Waaye nag bëggul ku ko ko wax, neexul ku ko koy wax, nga bàyyi ba mu dem nga wax ko gannaawam. Yonent nee na jiwo ngoog, yaa ngi mel ni ku ko ren di dugal sa félicitaire di lekk. Sallallahu alayhi wa sallam. Dama ne Madinatul Munawwara benn waaye ngi nii yàlla dafa dogal mu faatu. Fekk booba dafa def aw jongolong, mooy dafa mooy yàlla. Waaye bëgg bakaaram wàcc ko tax na mu ñëw ne yonent sallallahu alayhi wa sallam def naa aw njombe de, wan njombe nga def, mu ni jàdd yoon séq ak jigéen julul sama soxna, te bi ma koy def maa ko tey maa ngi ànd ak sama saa froid, te bàyyi naa soxna ca kër gi. Yonent ni hi yow, mu ni waawoo wool gaa yi ñu rey ma. Yonent ni ko demal woo gaa yi ñu rey la, gis nga de, dani yonent wool gaa yi ñu rey ma. Yonent ni ko yow demal woo gaa yi ñu ñëw rey la yow, ngir mu setal bakaram mu waaxu ba ca gaaya ni gaay yi yonent nee na ngeen ñëw rey ma. Mu ñëw ñu lappidoo ko, sànni ko ay xeer ba mu faatu, ñu suul te ñibbi. Bañ ko suulee bay dellu, ñaar ñi desoon gannaaw naan ay waa jile morxu jël yi mu def, ay waa jile wi jongalong, ne ci moom rek yonent di waaxu rek bàgg ci mbaam mu médd mu taxaw fa di leen xaar, ba mu ñëwee mu leen lekk leen ci mbaam mu médd mii. Ñu ni yaa ajaban yaa rasulallah, mbaam mu médd, mbaam sax ba mu méddigul dëgganu te lekk waxumaa ba mu méddee nag. Yonent ni li ngeen defa gën a garaaw lekk mbaam mu médd. Ay yow yonent loolu lan la? Mu ni seen tuñ yaa ngi nii fees dell ak deret bay toq, marxu jëmi ngeen doon jëw, yéen a ngi ko doon lekk. Ñoom ñëpp ñu buusu subhanallahi yaa yonent, yow yonent yàlla bi subhanallah. Mu ne gis ngeen waa ji bakkaar boobu mu def tuub na ko tuub goo xam ni buñ jëloon tuubam gi seddale ko waa Madinatul Munawwara mu doy leen yowmal xiyam ñoom ñëpp ñu texe. Pourtant liñ doon jëyee waa ji, waa jee ko def, waa jee ko def, waa jee mooy yàlla. Waaye gis nga jëw la, parce que ñi ngi koy wax gannaawam te nekku fa, te naqari na ko ba mu jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu rey ko. Bakar bi naqari na ko moom, déranger na ko bam nangoo dem joxe bakkanam pour ñu rey ko, nga di ko waxtaane gannaawam sallallahu alayhi wa sallam. Jàngale na lu nekk, waaw jàngale na lu nekk.
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandargay ragal yalla cheikh ahmed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mi ni al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantu adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jende luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jende luy jeex luy jeex woré su ko jende luddul jeex wala bok luddul jeex woré su ko jende luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpplo bu len jël adina jëndé ko seen alakhir muy nak alakhira gën té mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikhoun bamba né la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bidu jafa sayandamu sun tiba né na ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuur ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibin bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaw anfusuhum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamu ni sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan wa ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymil ya dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wa ja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lu mu doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxa ñu yobbu sawara direct lool lay jang di way ja arab bu ko wal malako safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi mi jang way ja arab bu ko wal malako safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori poj borom tankuy wayef ya leen yalla yiram ñu ngay doori poj fekk li waji wax lu graw la wa ja rabbuka wal malaku safan safan wa ji ayyumi sin bi ja'ana ma rek ci top di wa ji ayyumi sin bi ja'ana ma rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal len sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga

mina muni al fasikhun bu yutub say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamu katu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bok na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt ndax wax bi ruy ruy la yu doy waar yu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojé buñ ci aggé sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte leen ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wayan sawna al-akhirah jamono ngi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu leen al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu leen al-akhirah ni al-akhirah amna wayan sawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wayen sawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wayen sawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéddu dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téy seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fàttaloo ni ëllëg alal.

0: indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax ne nga da nga bañ ku la ku jaar ci kaw yoon wi te yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman in rahmatullahi qaribun minal muhsinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al muhsinun lay doon al ihsan mané lolou nit ki mënu ko def lulu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lulu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñan lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la bu dé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharini yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jorul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexela xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tasal fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabarak wa taala dañi misal ci alquran ni yawma ya'udhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana sayyitan lil insani qasula sun borom daf ni misal ni bu bis pench ba ñewé ba xarit di dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis pench ba ma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nek sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don diglé ak gaay yonent bi ñoñ ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi mo may defal foy de route sallallahu alayhi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delusi muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam attakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay diw du nek sama xarit mukk bu dembu don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mingi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama bamay saga nitu yalla yi sank nama ba mujj respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamine laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani ganna bi nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani ganna bama deug dikele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alihi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ma hadis ja'ani sun borom ni waxon nalako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytanu beug ci mom fexé bu ñewé al-akhir am gatcha wa kana shaytanu insani khasula dom adam li dong la shaytanu beug ci mom moy jaar loko yon waxani bu dekké yowmal khiyam di ak gatcha bu dekké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytanu beugun ci yow amnako wa kana shaytanu insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarni yaqtadi neena bo gise mokujja wala ma demba ba paté bu laaj neena setal ñamuy andal rek ñim def ay nawle amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawle jomb na ño def lu ñaaw mba ñu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawle jomb nañu def lu ñaaw mbañu wax ko wa am nañu xamni tiktoker bi moy seen nawle ki ñu tuddé influenceur moy seen nawle saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci kacha dess ñu di la ping pong video bi ngay diglu nopi ci dem ci video kele bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga sey serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon wuro and ak n'importe quel ki waye wuro du diglu yit n'importe quel ki ndax boko défé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu dhalimu ala yadihi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'd ja'ani wa kana shaytan al insani qasula al qur'an la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bum ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gëmul yalla mom sañna wax lu ne sañna def lu ne sañna mel lu ne waye ku gëm yalla sañu ko ku gëm yalla sañu lolu ku gëmul yalla nak mom sañna wax lu ne sañna mel lu ne sañna def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni na bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ak ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mëna ca genn lum dugg mëna ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñiku rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuyit jeexna wala mënutula dund fi nga ne te ñeeme wo delu ci wat sam rew ndax wax nga fi aw jomala ngo xamni amna lu la fi xaar lek ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagn ko diko lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def bu don kon lutax nga diko def bayu jambour bu don sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal éducation sou tarbiya nit man na kaas ay droit ba dugg boîte vocale té du wax luñ koy djépé nit man na kaas ay droit ba dugg boîte vocale té du wax luñ koy djépé sun mag ni fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexé la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafit muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu ñu melni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence dal di koy jox lañ ci ni ko acca watul su ëllegé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nuro ak li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom du jigen nga ni ko tekkil li du yefi goor baye ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéré jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñew day wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ablam mom Cheikh Abdou Khadir Mbacké neñ dalé wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale blam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke luum def rek nga ni ah day xale bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lamb ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day gude goor nga ndede bul tak jangal falle xek na ci tufli ca mu wut lamba legi mu wir maneko bul tak xale bu goor bu ndaw bamuy tambale namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambale namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magale ko koku bu magge man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu magge man nga defi fexé ba du takal lam loxo mi dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal koko dede jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku sey beut te don goor ay moromam wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yé ko do jërul duma jërul xass yé ko rek won ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako liñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lafsata bo xamni amna luko sabab ulama wu tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndak sey yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko la bayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
1: shaydallah
0: mu daldi contane juk ndakase daldi tok
1: ndakase daldi tok
0: liko wa mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lol la ko yonnante sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salé ndakase ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banex banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
1: waye nek ci milieu bo xamni ay instrument lañ dajalé di fenkalé ay wéñ
0: muy kundong kundangi nga né ci seen biir di tebaka dal aramna aramna tifaxan aramna kon xalé bo seenu ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecci gawal arrêté gaw gawal arrêté bala jallu kañ
1: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari késs ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa dis nonu muy def di dukk dukki loolu lañu tuddé dukkat dukk dukk joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndaye mak bayam loolu muy dukk dukki bu dawé song nday ji wëñu wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu lañu tuddé dukk dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanu lu dis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak koka lañu wax nan diw lu muy dukkat ni lolu tax nak kon yar xalel bi nga tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéetu yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéetu téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa wara am ñetti xéetu téggin yo xamni wuru ci bayyi dara dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ né sa ñaari wajur nak tekki wu rek ñi nga xamni ñoo sukk jur la waye ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la ko dajalé te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allahi al adabu ma allahi wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adabu ma allahi rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adabu ma nafsi teggin yi nga andek sa bop moy nga wor mal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu ci ra nga joju tedd nga joju la yalla defal honneur bobu dang ko wara sam en tant que dom adama nokoy samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateuru bepp grand place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou dakonti nak honoru dom adama dakonti nak honoru dom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy meunta ñak mais nak bu nek principal bi nit ko xane foko fekk rek moy animer rek grand place bum dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinn mi nga wax sa tiaya bul nek koku lolou wutena honoru doom adama wutena honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma nafsik al adabu ma al walidayni du ci ne dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len war mal na nga len sutural na nga len wet na nga len roqanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam manam bu ko ko won lo bari bari alal bu uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseug bi ko yalla jox taxna mu defé ni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lum wax rek loro wara dok lum wax rek loro wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg liks taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax don ci neexul nit ca lool lañuy and dedet wërta démé nonu wërta démé nonu wërta démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor taw yor di demit warula yilif warula yilif warula yilif waye mom ci bopam dañoo sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecter bokk na ci teggin ye moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété soof seen kaddu bokk na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lu wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñu def ci wéru koor moy même lu ñu wéru koor sax mëna nek wayé le ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy takko ak jakka ji di jaamu sa borom guddig becc bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku té rew lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ko febar l'islam dalay obligé nga génn dem séti ko bu fekkene ñom ñaar amna ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekke sa nday faatu l'islam neena na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bay ndokel ko ci sa nday momu faatu bu fekkene sa baye faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa nday ndokel ko jaalé ko ko defal ko soga delu ci continue ihtikaf bi xamni da ngay tambul wat kon da ñu gis ni ndem lolu la l'islam muy waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dëkk ak ñaari wa juroom bu xeye du len nuyu yonam nekkul ci lek nañ wala lekunu yonam nekkul ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara toll ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentou bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem len ngeen sako baati sede yi te moy kalimatu la ilaha illa allah nakum mujj sa baat adina ngay dekke ji salam ni biñu ñewé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heur buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñ ñu dam sukrat ci metti ñu ñu wax ko yonentou sallallahu alayhi wasallam comme yonentou yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga feele keur chamiñam ni nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñew awa yow sa dom ji lu dox sa digg ak mom muniko sama dom ji dal man buma tuddu sax diko tuddu parena ci mbirum yonent ni ko dede dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki li ma def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko balde yonnya man nak soko balut faawu liko yalla na def ëlëk ma def ko ko fi ci adina ndax mu mucc ci sawaro ëlëk wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro ëlëk dal ni sahaba yi dem leen ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari mu ni tal leen ñu tal mu ni jël leen waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci talba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko naré lak kay balnako bam ne balnako rek mi deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dox ruuga dox yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajur yi ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajur yi ñoomit buñ naré yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajur yi jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajur yi jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy néna ñoy seen doom yaang ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñ def bu fekkon ni éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñu fekké ñoo cey gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamna ko kon nga wara yar sa doom ba nga xamni du rir mum deug rek fekké jiko rir mum deedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni éducation dana ko premier mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wurtu dem legi nak bo mané waw ki nga xane mom da liggey won kep di ñibbi muy japp far jappale ko waw kay dogalu yalla ngok alquran waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy boole yalla neena moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñewé dana laal ku ci yoonam nekkul lol day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñew laal ko xamni yonam neeku ci waye nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yonam neeku su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yonam neeku ci waye fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy muni sa doom jé ca kasso ba lu len fa yobbu te ko ci nekat boko waxe da nan ba muy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecter bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogale muni beret te mom kat lim beggon lu dagan la lim doon def dara lepp diine la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek legi na mu gis waajo xamni talib nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yoni ko ci waajuram mom cheikh ahmed bamba talibi bobu bim ñewé seigne touba comme jangane melo ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu tey nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yoré melo ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko deggi ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu deggi ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu deey ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 heures nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne morant seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fomu yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis joy ci internet bi ba nopi nga ni be nga dund lul fitna a dedet tour nga sara ngoñ nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay néna nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidain al adabu ma al walidain teggine yi nga wara andek sa wajur nga yar xalé bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an néna wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana nga wax ko ko xalé yi légui dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu leen pour ñom ñoy yilif sax seen parents té parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñëpp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif leen di leen jaaral lo n'importe quel comment n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajuri jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci ñeek ak teranga ay doom ni ko du fi amé dom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik dula moy ci sa kaw la dantes mo xam conséquences yi adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa dom boko yeurut conséquences yi adina yi bo ñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama wa tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asari al-walidi الولد من آثار والدهما أو ولد من آثار والدهما دوم دوم دوم جيختلو أي واجور له دوم جيختلو أي واجورم له داغي غيس واجور و خامني دا فا فاتو nek al-akhirah bayi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu munu ci am daraaje yi ñaari mètre wala ñetti mètre ci misal munu ci texé waye dom jim bayi adina ta yar ko diko éduquer rek yok nako ci tiyaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolou hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako ne di nga gis wajur wo xamni bi mu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraaje ji gëna kawé mune wa sun borom daraaje ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mune ko waye sa dom ji ci adina sa dom ji ci adina mo la ko defal sa dom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni dom la dom la dom la buñ né dom adama yalla niko sa jëf yi demb ak sa jëf yi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni dom jim fi bayyi dom jim fi bayyi lepp lu mu def ci lu bax té éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom yut ay wajurom lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adama in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu delu ci wat al waladu tarbiyatul awlad tarbiyatul awlad sallallahu alayhi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëf ak ni yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak lèr ak barké ak taxé ci bamélu waji ben tiwo wax ni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci ñëk moy ku faatu té amone xam xam té daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbu ci tuya ba ja jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dongay dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ca daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na ma dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen donga yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yaang may dégg kenn du ni mas na ma téléphoné ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alcorane yi jang du khasside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jënd ak alli woy ma ko daan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obuslé waqfu ba obuslé bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat lima bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu yi nga xamni lélé nit yëkkati ko nima defal mako ci daara ji benn bu ñew ma jëndé ci ko ay téré jox do nga yi mu nek sa waxfu li fek ñay jang ci téré yalla dina bindal sa tuyaaba lég légui mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci lég légui wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nako wala nga tabax batima ca daara ja ni nako do nga yi dekké fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir lèr ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya sadaqa jariya mune bi ci dess moy al waladu salih dom juñu éduqué dom juñu yar gis nga dom juñu yar sa boko fi baye heure bu xelam démé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba khasida gum jang bu ko tege yene ko bok yalla yonne sa wal al waladu salih yaddu allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiye sa bay wala adiye sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham buma yonne xum buguma len publicité ñom gaay yoyu fofu gaay di jaarale khas bi ngo bu jumul sama numéro rek ma dal di ci jot direct sera seconde ma jot non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawalewul numéro bi rek da cey dal di jot fasasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulus yu bari lay jënd sédd liko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jooné ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bim fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñu tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bim fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sa mo ay ñu di ko defal señ sa mo ay won ñu di ko defal ñu ñew mu ni ma li bidala waxtu yu bari ma genn ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi abdurrahman asuyuti jalaluddin neena man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax ma abdurrahman dama ko dakk mun waye teewul nak ma defalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci abrop ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku abdurrahman asuyuti moy netti de neñu biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safara abdurrahman asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi daawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi bi kaddom daano rek xale ba ni tekkere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bi mu noppé mu ni ma saway na mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tudde man kon nak ya ko waxal sa bop ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daawu pour addi yal ko baye sam sur bop may du baye sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dekk senegal ñi dekk yalla rek taxon ñu don ko def kon xalal bi bu fekke ni al waladu salih la fukat dom daano ci mu jang al qur'an wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotte fasasa yalla joxal ma yaay jotte fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom al qur'an moni al jasal ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munu mala faye lu rafet ndax man yalla wuma lu ñaaw man lu rafet rek la am kon nak sa boma lebal lu rafet awuma leneen lu mala maya mana faye lu rafet rek al jasaul ihsan ila al ihsan dom adama kay nga fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila al ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nimu waxe ni borom xam xami len ci ñom neenañu bi alquran di wax ni alim an-nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy sa jëfi bop wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa qara joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina say dom yi nga bayyi adina njabot responsabilité la nama ko waxe won ci waxtan wu jëk wa responsabilité la sun borom wax na ci alquran ni wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna wa anna allaha indahu ajrun asim ñun yalla no ngi len di xamal ni len ci seeni alal ak len ci seen njabot fitna dongula mune way nak man yalla dencal na len ci aw yiw ab yol bu mag wa alamu annama amwalukum wa awladukum fitna sun borom bu ne len ci seeni alal fitna la ci yeen fitna ala lu ko gëna nek fitna amul way lu tax yalla ni alal juju mala jox nak tam nek fitna ci yow dencal na la ci ab yol amna yol bu mag bo ci meuna def bo xamni mi ngi may xaar moy lima waxon legi moy nga def ci sadaqa jariya alal day fitnal borom day fitnal borom ndax ak yalla da ci nek nga war ko genné ak ci nit ñi ne ci war ko genné sa ak wajur ne ci nga war ko genné sa ak njabot ne ci nga war ko genné yoy yep nak boko matalut fitna rek la lay jural ndax alal jibul yakar ni nit ñi ngay romb di len traverser amuñu ci wal am nañ ci wal ñi yalla xagn la tax mu xagn len seen ak da na ci sa alal joju soko xame ak boko xamut boko xame ak boko xamut ak yalla ne ci yalla nak ni wa anna la indahu ajrul azim ku fexé ba respecté ak yoyu sab yol bu mag mi ngeen man ma teel la waye wa awladukum fitna seen njabot bi fitna dom lu ko gën di fitna ko xani bu febaré doton nelaw buñ ko jappé doton nelaw bu doxé doton nelaw mu ngok rek ci fitna ngay dëkk fitna la waye nak bo ca jëlé sa responsabilité def ci la nga wara def yalla ni ay ci yol baangi fi di la xaar bi maté jangal jangal ko bi maté yar yar ko bi maté dencal dencal ko bi maté orienter orienter ko ay ci bu baba indahu ajrun azim sun borom neena indahu ajrun azim tiyaba ju magang fi di la xaar tiyaba ju magang fi di la xaar waye bo ci jëlul sa responsabilité nak nga dégage sa responsabilité ah légui saxanu fitna la saxanu fitna moy ñew manam dima bëgg saxanu yool moy ñew la saxanu yool ba moy fitna ji nak moy dal ci sa kaw motax mag ñi daan wax naan joy goné mo gën joy mag xam nga mère yi ne ci internet bi di bis bis joy ni buñ fex won ba seen dom joy konon tay duñ ci joyante ndax ñu ni joy goné gën yo joy mag gis na ci wajur wo xani mom neena ci mars yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bok ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow tew ne nga jang al qur'an ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balm nga tanal ko ay anando milé bum dem na set ñe gëna jup gëna tégé ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mud bamba radiyallahu anhu waxna ko ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib al arda fatarda ma raddi muni mom seigne touba mi ngi lay digal isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum cheikh mud bamba neena so deme ci aw nit da nga joge senegal dem etali muni setal ñe gën ñe fa gën nga def leen ay xarit di and ak ñom ñu nek say andando idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum senegal nga nek muni setal ñe gën ci senegal nga def leen ay nawle di and ak ñom idha kuntum fi khawmin fasaib qiyaruhum nga xamal xale bi lolu xamal ko niko mbolo mo nek leleg ma diko wax fi donga yi ci daara ji ñeen xam ngeen yeen ñepp kenn ku ni da nga joge sa keri wajur ñew fi ngeen dajje fi mun waaw mané ay ci ku ci wutib xarit sétal ki ci gëna jup nga xarito ak mom ndax mbolo kat lu ne nga ca mun am leen de leen sét ki gëna jup ngeen def ko xarit bu ma leen di jangal nax ju fi la leen koy wax seigne touba ko wax isa kunta fi qaumin fasaib qiyaruhum neena bo nekké ci aw nit sétal ñi ci gëna jup gën ca mandu gën ca ragal yalla nga def leen ay nawle di and ak ñom mune wala tu sa'i bil arda bul and ak ko alku boko and ak mom neena fatar da ma aradi dana la alak and ak mom ngeen bok alku neena bul and ak ko alku de ko alku moy kan moy kuñ yeru koku dong alku yalla xamna ko wala tu sa'i bil arda ne fatar da ma aradi day alku alka alagale la day alku alagale la ñaata dem ci kasso bi ci ño xamni xam nga lu leen fa yobbu boy ka ñu dem manifestation ba do nga leen fa yobbu waye bu fekkonte ni dafa and khiyaruhum boy kaynu and dem jangay lay deg boy kaynu and dem waccam kamil ma bu fekke fa sahib khiyaruhum nga andal khiyaruhum mom wacce dem jang ya mba wacce kamil waye tojok ra jaxé do ci deg khiyaruhum man sama yoon ci politique man yak la wax rek yak ak fu yak man yak la l'islam téré rek mo xam alali julit bi la mo xam alali yéfer bi la yak la l'islam téré yak daray kenn la l'islam téré mo xam yeufeur mo xam julit nak yak la l'islam tere wala tufsidu fil ardi ba'd islahiha seigne touba ni boy andal ak khiyaruhum ñi nga xam ni ñom jom nañu dox di yak jombale nañ ko seen bop munifa kam min ja'ilin arda aliman hina waqahu bari waana ko alku mun xam nga ko alak muna muni waju rir xam nga lol day faral di am li seigne touba fi day faral di am moy nga yar sa dom te yewoko nga yar sa dom te yewoko na aliman moy waju lewet da nga defar sa dom bam defaru waye yewoko nak mu genn ci mbedd mi tase ko xamni ni da rir sanku bari pexe seigne touba neena bo len gawul tekkale dana alko alagale ko bari nañu xamni yar nañ seeni dom waye biñu genné wa mbedd mi yak len bayir nañu yar seeni dom wa compte tiktok yak len bari nañu yar seeni dom wa compte facebook yak len fa kam min ja'ilin arda aliman ina waqahu muni bari wana kuñ defar ba nopi mu mujji yakku muna xam nga lu ko yak muna ina waqahu kera bam collaborer ak wa tiktok kera bam collaborer ak wa facebook kera bam collaborer ak wa youtube muni boba la yakku te fekk defaron nga ko ba nopi de
waye yewoko nak moy lama waxon ni bo jangale nit te yewoko bo jangale nit te yewoko ma te yeroko seytane nga formé da nga formé nit ci xam xam waye yeroko nak na la wër ni seytane nga formé rew mu tak moko tal borom xam xam mu ñerut rew mu tak moko tal waye batay bu fekke ni da nga yar sa dom te jangaloko mbam nga formé mbam law bi bu ko jot seuf ko law bi bu ko jëkke jot seuf ko du xamé law bi biko wara seuf ak biko wurtu seuf te mbam da wara xamé ñaar ñooñ kon bolel ñaar yi da ngay jangal nit ki yar ko yé ko mu xam moy kan nit li gëna wara jëkke def li nga wara jëkke def ci mom xamal ko yaay kan man arafa nafsa arafa rabbala yonent wax ko xam yaay kan rek xam yalla ko xam yaay kan rek xam yalla bul nangu wa mbedd bi dila waxal nit ñi yaay kan yow xamal yaay kan rek li wa mbedd mi di wax wa tiktok diko wax wa facebook du ko wax yow bul japp lolou yow xamal li nga doon yow ndax bali insan ala nafsihi basira nita gëna xam bopam li nit ñi wax bu ne ci yow xam nga bu neewul ci yow xam nga bu ko nak bo ande courier te fekk yow dañ la yar day mujj sank la yobale la mu delu ci wat ci nima waxe won ci ñetti témeri sidi ak fuk ak ñett ak nonu nga xamne non la ko Muhyiddin Ibn Arabi misale ci sidi gu wex gi ak sidi gu ñul gi ci alquran duñji ko bimu ne nung ko xet ci aya ba falhamha fujuraha wa taqwaha

sahib in aratta suhba sa safihi aw asadin aw raqaba muni ma ngi lay denk batay man seigne touba boy wut andando motax gona yi ñu mata jangal nahju lañ ñu mata jangal nahju kharail aj lañ ndax ñu xam ni ñi andal ñan la seigne touba neena boy wut andando muna muni moytul ma ñett ñi moytul ma len sa safa moy nit ko xamni amul liñu tuddé mbañum rus nit ku dul jambu nit ko amul mbañum rus sa safa seigne touba neena bul and ak mom ko amul mbañum rus seigne touba neena bul and ak mom taw ko amul mbañum rus sa boko defé copain ci gatch ngay dëkk ko amul mbañum rus mune aw sa hasadi nit ku soxor nit ko añaan ko xamni lu way am yene wulako seigne touba neena bul and ak mom nit ko xamni lo am yene wulako lu way am yene wukoko mom lim am sax yene wuko bopam ndax añaan lim am sax yene wuko bopam ndax añaan seigne touba ni boy wut ab xarit teggiko boy wut ko andal bako fa al hasad watax yunus sallallahu alaihi wasallam neena won mang leen di moyti ndik lo kañaan muna muni gis nga ni safara di def mat ba def ko doom muna mun non la kañaan di def tuyaba non la kañaan di def tuyaba nit ki liko yalla defal nit ki niko yalla melal ay santal yalla te ñaan yalla yalla dolil ko ko te yalla mi jexlu dara nga ñaan ko mu jox la lu mel nonu waye dedet dang ko koy añane ndax yaakar nga ni ma nga cey am ay million wala ay milliard wala xaliss motax nga añane ko ko xana kon yow gëmo ni wërseuk ci loxal yalla la ne jambu ko sop mu jox ko ko kon yow gëmo lolu xana ba añaan di la ci fek nit ki ni la ko yalla melal nga diko añane ba boy wax ci mom sax dang koy sayiti nak ndeysaan yalla na yalla yeureum añaan seigne touba ni boy wut ko andal tek fa aji añaan bul and ak mom mune bi ci dess moy awsa raqaba ko xamni ni mom ambition de misire nit ko xamni manam amut limite ci lum bëgg daal amu ci sago nako am ak num ko mëna amé rek n'importe quel comment rek waye nako am rek sa raqaba seigne touba ni ku melni bul and ak mom nit ko xamni lum bëgg bu koy wut dotu and ak sago dotu sét num ko amé tous les moyens sont bons seigne touba ni ku mel nonu bafa bul and ak mom aw sa raqaba nit dina am ambition nit dina bëgg dara waye nak na andak yar na andak tey na andak sago na fek yalla dogal ko ci yow sa raqaba aw sa raqaba watax yanan sallallahu alaihi wasallam ni tey len mina muni khalim ak sedele ga nopena kon lu ngeen di wut na ngeen ko wut ci dignité tey len mina muni khalim ak dogal ga nopena ñu ni waaw muni lu ngeen di wut len ko ci dignité wut len ko ci dignité da ngay gis ko xamni limuy wut wallahi nim koy wuté sax yow da ngay subhanallah aw sa raqaba seigne touba neena ko xamni ay ambition duko mesurer seigne touba ni boy wut ko andal bako fa bul and ak mom ko xamni ay ambition duko mesurer dang koy gis ci gaay wayan de gis ma bobu wayan de gisi waaw wayan de gisi sa raqaba rek moko waral wayan de gisi sa raqaba rek la mais ambition de misire aw sa raqaba muni ñatt ñi dal buñu nekk say xarit buñu nek say copain buñu nek say andando nga ni ko wa kon kan la wara andal muni wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad

néna waxuma la sax koy andal mais fréquentation fréquentation seigne touba néna xolal ki ngay fréquenter muni képp ko xamné sa boko fréquenter bo fa jogé do fa jëlé diiné sa diiné du fa yokko do fa jëlé xel mu sel sam xel du fa yokko sa xam xam du fa doliko sam njub du fa doliko seigne touba néna grand place bo bu fa dem wala tu jalis khayra man bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad ko xamni yow sa bo joge frequenter ko mais boko frequenter ba joge fa nemi ko sa dine bo moytu sa dine dafa wagn ko ndax waye falal na la lu dine disal ben bo moytu sam xel dafa wagn ko ndax digal na la lu mbagnum rus bagn lu mbagnum rus jomb digal na lako seigne touba ni ku melni bu ko frequenter mu bu ko frequenter mu wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tanal murad wa cheikh ahmed bamba lutax nga tereñu li muni fakhbaro bi annama al mar'u ala din qalilihi muni ndax borom xam xam yep nenañ nit ki kuma andal dalay wal jikko borom xam xam yep ko wax nit kuma andal wal la jikko arabiy li ñoy lebu ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante motax seigne musa ka waxon ni waliw day walé sang day sangé bo dé fréquenté waliw bo mutu lég mu wal wilayam gi waye bo dé fréquenté sang bo mutu lég mu sang la ba nga sébi wicc bo fréquenté waliw légui mu wal wilayatum gi waye bo dé fréquenté ab sangit lég mu sang la ko wéddi nga lacc Abu Bakar wa Omar wa Usman wa Ali bainahum wa bain rasul ali salatu wa salam kweddi lacc mam cierno mam cheikh rahima fall seigne daru asan jay cheikh isa jenn ñom bainahum wa bain cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum jami'a kweddi lacc lin ko kweddi lacc lin ko muni sa ñaari wajul la ngay def ñek jëme ci ñom ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa barra bi walidayka warfukh bihima wa kun muni wa kun mubadiran ila amrihima sa ñaari wajul na nga leen wormal respect leen teyit ngay and ak ñom ci yermande manam nga ñewont leen dal nga yeeram leen nga yeeram leen ma laaj la yow mbokk mi ma laaj la yow mi nga xamni ne nga da nga bëgg téral sa nday mo la taxa duggu gal nga faatu ci yoon wi légui sa nday bu tumuranki won ben légui 1 plus 1 égal 2 légui ñaari tumuranki nga ko bayé ñaari tumuranki gisatu la xamatul ci yow dara dila misère ba fekk ci la luko jar xif bay lek suufa ko gën xif bay lek suufa ko gën yalla xam nako luko jar est ce que yow yeureum nga san wajur wo yeureum nga ko ndax yeureum nga ko war fokh bihi ma la seigne touba wax sa ñaar wajur na nga and ak ñom ci yeurmande da ngay gis ko xamne dakaru gi do nga lay taggu ay wajurum dakaru gu jégué gi seeni wajur nakko gangan mun la yaay fomna dematu waaw kay dakaru gu jégué gi rek la xode dakaru gi kep bay ni la bul dem nga ni ko dematu ma fomna omna muy na nga and ak ñom ci ñeek te luñ la digal gawal def ko wa kun mubadiran ila amrihima luñ la digal gawal def ko wana an jumlati muni wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp lo xamni téré nañ lako na nga gaw bako wantahi an jumlati ma qad nahyaka lepp luñ la téré gawal bako luñ la téré gawal bako ah da ngeen ma nan jamono dépassé nako jamono dépassé nako ay wo féké yalla mi bind jamono ngeen dépassé ay ca
mu am ci lo xam nak wax deug yalla wajur yi la wax deug yalla wajur yi la de amna ci lu bari mom wajur yi la ndax wajur yi ño defut lañ wara def ba def ko joté ba def ko joté nita ngi sik ay domam waye la ci upp lepp nak moma nak responsabilité bi moma ndax bañ ca tollo fam wara jaar ak ñom jeewul fa ak ñom bu fekke ni yow ab tukki kat nga wala da nga yoré ay responsabilité yo xamni ni taxna mëno yar njabot amo jot gi way way wutal kula yaral wutal kula yaral ñaata xalé ngeen xam yu génné ci internat yi sëriñ daara yi nopi wuñ ci ñom seen wajuri jëlé leen ci daara yi wutal leen ay keuyit ngir luñ leen di fay rek ci doom ji mësa reggul fofu ci bitim rew tax nga jël leen andi leen fofu buñ ñëwé ba miin dëkk ba dégg langu dëkk ba ayca waxuma la nek ak yow waye bo moy tax bo dootu len bok ben resson yeen ñaar resson sax dootu len ko bok waaw kuñ don yar noppé guñ ci mom nga andi ko ci rew mu mel nonu mu dégg lakku rew momu té alcorane boko xese mokal lang wo jakkat jangati man nga ko mokal mu fekk ci la fofu té fekk nopp guñ ci mom té dara ja fo jëm ak mom resson sax dootu len ko bok loko digal mu lang té fofu droit de l'enfant da fay dox loko wax mu lang fi ngay ñew di ciow rek di wër nit ñi naan diw xamalumako dara diw kay man mënatuma ci mom dara diw nangam fekk lepp yaw yaw bi ngay ñew bitim rew kula lijeenti li kay du say pexé la fi indi doko bayyi ñu yar ko défar ko bu yalla dogalé mu wara ñew bitim rew mu lijeenti comme ni nga lijeenté won ba ñew suko mënut mu liggéey ci rew mi ndax yar bi mo gën alal ji boné ko défaru mo gën alal ay duggal ko ci internet yi gaw fayal ko ñu rapi rapi sel ko alcorane nga ni bala meseur lijeentil koy keuy mu ñew fekk ci la fofu lang jang lagu rew mi bu noppé ci bu wa rew mi noppé ci mom xaj ak mus ngeen di doon yeen ñaar xaj ak mus ngeen di doon kula waxut li dalay nax xaj ak mus ngeen di doon mom kay bu boba mom da ngay négocier rek and ak mom ci nim bëgge rek waye nga ni ko faaw nak nga am talibé gi ma am da nga am yar bi ma am da nga am njub gi ma am da nga am réflexion bi ma am ah dedet lolou mom ndax bokulen yow dañ la défar nga door fé ñew dañ la défar ba nga soti nga door fé ñew jaay sa xarit maam wala sa xarit nijaay ba sa gerte ak bay sok fé ñew mom nak da fay ñew facilement mom facilement la fi ñewé facilement am nga kayit réew mi déclaré ngén yaay bayam indil nañ lako ñu nga wacc ko fofu nak muy jang langu rew fu noppé nga xam waaw señ moudou ñu yamale fofu waxtane xamna sax bo moytuul tombe bi ma doon waxtane walu yar bo moytu fofu la ci yëm ba benen yoon inshallah taala def na am nañ ci ñett tombe xuma ñen ñaan yalla ñu defal nu tawfiq jibontil nu njabot gi ni mu ko faral di waxe ram xam xam ni d'accord nañ ci ni nit ñett la amna ko xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku moy yonenti ak len ci wali wi moy ben xaj bi ñettelo ñaarelu xaj moy ki nga xamni ni kuko yar mu yaru kuko yarul du yaru ñun lool nak mo upp ci doom adamay xaj bobu nga xamni ku len yar ñu yaru ku len yarul du yaru xaj bobu ño upp ci doom adamay motax yon santana yar waye le mom lu exception la moy ki nga xamni kuko yar mu yaru kuko yarul mu yaru koku yonenti la ak len ci wali wi mu am nak benen xaj bo xamni moy minorité bi mom bari wuñ moy ñi nga xamni yar ak baña yar lañuy bañ lañ yamalé délinquant lañuy doon daayi man mëno ci ñom dara yalla képp man ci ñom dara ñoñu nak bari wuñu ñoñu bari wuñ ñu neew lañ kon bu ko défé ñu sant yalla julli ci Moussa alayhi salam ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ngeen doli ñu ñaanal bu baax yalla defal ñu tawfiq yaram jamm ak barké yalla dimbali ñu ci kaddu gi ndax wax deug yalla ki badina mu gog dal majalis bi ak ya ci aju yalla dal yalla ñu yalla defal tawfiq te may nu wir dal ak guddi fan ak wir defal ñu tawfiq defal leen ko inshallah taala kon señ modou ñu yamale fofu waxtaan wi yaram wi taxuko nek en forme waye
bima ko waxe sang rek comme tamal nañ len ko inshallah taala rek ñu ni kon nañ gor gor lu def ko rek di len ñaanal di sakku ci ñaan yow di la ñaanal yalla doli le wir te doli la barke te safara yaram bi yep inshallah taala ni wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni masitati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

and ak sama yonent yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ko yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonent yi bañ ni suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonent di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muné wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna duggé ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yépp daf cey jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara diransetuko dara naqretuko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagageam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah bayyi bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara di yobu ndigalago fa ba ye bu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni seigne mo antou seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara taxul nga def ko lul parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci sa tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay masol na fi tontu mbokk mu doon laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ jox ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur té borom kër bi mënalu ko dara yowmal xiyam amna droit taggu ko niko dama bëggoon nga may mëndigal ma jébbulu ci diiw moma doy borom kër ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mënu ko mayna la ndigal yow borom kër bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow mënalu ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and utib serigne su loolu amul bu la taggo té fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxo la ndigal amulo sañ sañu dem jebul ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ja def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jul wala jenen jëkkeeroko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona jébul ci señ diiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamne señ nga ca def loola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la
nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettu li nit boko beugé xettu li

yi nga koy tàmbalee ci àddina. Yàlla jéggalal diw ba yàlla ni la jéggal naa ko, yàlla baalal diw ba ni la baal naa ko. Waaye doo xaar ba yow mal xiyam ngay doog a kër kër yi naan maram mujj diw fooy jaar, da ngay tal sa bopp sax. Waa ji nga àndal départ fii nga jëndal ko billet avion, jox ko réservation de hôtelam, kooku bu la jiitoo France wala Amérique ndax dana tumuranke, bu la fa jiitoo dana tumuranke déedéet, parce que préparé war nga ko ba pare. Day dem rek dugg joxe numéro rek ñu jox ko hôtelam mu dugg toog teranga ji di ñëw. Doo xaar ba ñëw France nag doo nga dem di lijjanti ay hôtel déedéet, du demee noonu, du demee noonu. Loolu taxuma jóg, waaw loolu taxuma jóg. Nañ bàyyi jooju wax. Ma ni kon soxna Diarra radiallahu taala anha, nafsul mutmaina boobu bi mu ci tolloo ci la yegg ci daraja yi dara dootu ko naqareeti. Lu ko sëñ Mor Ant Sali def loo rek mu def ko. Tàngalal ma kafe xaaju guddi mu jóg, dama ami gan mu jóg, jaral ko yett armuwaalam xamb ko, armuwaal xamb ko. Ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina. Ngërëmal yàlla ak ngërëmal borom këram moo ko gënal àddinaak li ci biiram. Moo tax bi mu yeggee foofu la ko yàlla yéegee ci daraja yi nafsuraadiya, nafsuraadiya mooy bakkan boo xam ne léegi yàlla gërëm nu ko gërëm a gërëm ba xóolatul daraam, xóolatul daraam. Léppam yàlla nangu na ko, ay julleem, ay wooram, ay sarxeem, ay nangam, lépp yàlla nangu na ko. Moo tax suñu borom ni radiallahu anhu waradu anhu saalika liman xasiya rabba, liman xasiya rabba. Su boobaa nag ci ngay yegg nag ci nafs bi ñuy tuddee nafsul kaamil, nafsul kaamil, nafsul kaamil ku ci agsi fooy toll. Nafsul kaamil ki toll ci marxala boobu mooy koo xam ne duutu jaamu yàlla ngir bëgg àjjana, duutu def lu baax ngir bëgg àjjana, duutu jaamu yàlla ngir ragal safara, duutu def lu baax ngir ragal safara. Lu muy defati yàlla tax yoonam ci safara, yoonam ci àjjana, egg nga ci nafsul kaamil. Am na jigéen ju baax ju ñuy wax Rabi'atul Adawiyya, toll woon na ci Rabi'atul Adawiyya. Rabi'atul Adawiyya ab jaam la woon, sangam bi ko moom daf ko daan wayloo Kole Dara, mu nekk centeur di way, mu récupéré xaalis bi di faj ay soxlaam. Rabia benn bis mu dem Kole Dara way bay ñibbi, traverse benn juma wala benn jàkka, dégg noddkat ba nodd ba agsi ci di daaneel la ilaha illallah, son boobu dal di koy frappé, mu capté ko dem këram. Ba muy tàngal dékk ma nga naan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, radiallahu taala anha. Baat boobu saf ko sàpp ndox mu neex, moom Rabia, Rabi'atul Adawiyya. Baat bi saf ko sàpp ndox mu neex, mu di ko répété ba ngoon jot. Sang bi ne ko Aïcha defarul ñu dem Kole Dara ba, mu ni ko dee Kole Dara bis ni tey jeex na. Sang bi ne xanaa da ngay kaf, mu ni kafi lan Kole Dara jeex na. Baat bi dootu dañ ci sa lammi wi, soxlaatuma tudd dara dul baat bi. Way yàlla tere. Sang bi dóor dóor dóor dóor Rabi ak dee dootu way moom dul baatu la ilaha illallah rek muy génn ci lammi ñam bi radiallahu taala anha. Sang bi sonn bàyyi ko, mujj mu jaay ko, kam ko jaay libéré ko goreel ko moom. Rabia dellu ci boromam, gis nga 4 ans rek lañ def Rabia yegg ci yàlla, 4 ans ñeenti at en tant que jigéen. Ni góor ñi nga xam ne seenu góor góor dana leen yóbbu ci yàlla ci ñeenti at, jigéen a ngi ni kon ba tey day delluwaat ci équité ak égalité. Ci lu baax góor ak jigéen a ci yam, ku def yàlla fay la. Rabi'atul Adawiyya ñu goreel ko même pas ñeenti at mu yegg ci yàlla rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Gis nga bi mu jaaree ci nufoos yooyu ma doon tudd te soxna Diarra jaar ci muy bakkan yooyu, bi mu ci jaaree ba jàll ba ak si nafsul kaamil ci la doon wax waxam ju siiw jii ni yow sun borom in kuntu ahbuduka xawfan min annaar fa arrahani biha wa in kuntu ahbuduka xubban min aljanna fa arramani biha. Ay déggal ma jii wax, wax ji ku toll ci nafsul kaamil rek, ku àgg ci nafsul mutmaina rek moo ko man. Mu ni yow sun borom man Rabi'atul Adawiyya bu fekkee ni jaamu gii ma lay jaamu ragal sa wara dong tax yow mal xiyam lakk ma ca.
man jamotu mo pour ragal safara de ñu bari fi dañuy jam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def malako wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong motax ma di la jam dotuma ni la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddii di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayifone yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni والعاسل الصوفي عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنتو باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انتو ده واي نينا تصوف دق دق دق من اموني نيسود لي مالي بغا موي كو خم بروما تي جيفي خم جيفي خمغا ويسول كو خم بروما تي جيفي خمغا سنتو باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor mba cha moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goor ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere do ko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngob sayyidna mariya bu so radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana maulana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudu bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ ci bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wadjal ñu koy préparer li nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourier ko war beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax paré wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran biñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni ya rabbi ndax anta
semin alim inak antu semin alim ala aya bo anata bintu fakhud mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek nam da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir muna amni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dina ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreem la bu ñewé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gatt nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anat bint fakhud ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anat ji mu ci dara da ko baye ak yalla Maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harriquna netti lañ ko Yusuf an-Najjar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax Yusuf an-Najjar moy bayu Isa la qadar la wala saman wala darb ci deug Maryam alayha salam taqo bi rek bobu di jaamu boromam sud demé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparé le pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léne bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy défalé kuy dem kër bam wara yegg ci daaba ji koy yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in khadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in khadir mune mal asaf mune eskay ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy duñ ma upp jom duñ ma upp ngor duñ ma upp fulla duñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo ne yonenté bang ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo ne muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom
motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidatuna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nga xamni moy maryam bu sun mi jur si ahmad bamba moy maryam bu sun mi tanki ben la bo jele tank maryam bu sun tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne moussa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am njariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wo ñew keur seigne morant seli seigne moussa ka neena ñett yi la fa nekke won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi joxna la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubel nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep seigne moussa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubel nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla woyor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaaram man jaar sa arfu jim wi joxna la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñetti mom jikko ju rafet muniko djub nga djubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñetti yi moy maye yalla ñetti yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñetti yi ñoy maye yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motax cheikh oud basir neena sayyidatuna maryam mbusso ni ko wax ci minanul bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh oud basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen ta sallallahu alayhi wasallam gaay ñiwé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihnatun bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihdakunna fi bayti sawjiha tudriku aljihadul mujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gu ngi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar ci muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg café ji lak la yoy yep ngay afron nga diko afronter wa yalla yay bindal la tuyabay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja difut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi ming ci felicidaire bi ana ka xey ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xani waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir
da nga nan pourtant ñun tuba bi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doomi dañoo réussir ah yow réussir fofu nga koy natte xam nga lan moy réussir day dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom saña taxaw ci kanam sun borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom suk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deg waye alal bude alal rek kay moy taxay réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibrer touti te dembit ma ngi don waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam motax na kon xamna waxtane dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna lenen yoon ñu waxtane waat lenen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ dégg réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañu dégg ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñaan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la te ndeyam daawud def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggey nday ju liggey buñ ko waxe du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu ta alcorane neena mom adina ku fi ñew dang dang sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dang neex na xari la khad khalaqna al insana fik abadin la khad khalaqna al insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lolu du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangou liggey nday sa boko degge moy nangou nday ju nangou bir nangou biti ah fala budda munta ñak kenn munu ko te am lu bax ay domam kenn munu ci dara nday ju nangou bir nangou biti amna ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër ne ben ñu ne bu génn mu ne bandar dem bandar wa bu mo déggé ci sabane mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passé mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye du am dara bu ko yalla dimbalé wul du am dara waye sa borom kër ni la bu ma déggé ci sa kaddu nga ne ko doto ko dégg sa tank bi mu wessu fofu mu ni kon wagniko na lolou moy nangou da ngay nangou bir nangou biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tek tele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxawu ko bok ngeen ñi amul benn aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi
bo demé ci diaspora bi jigen ñété nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoom non lañu def lañ am mo touti touti touti da nga ci yo xamné sax day yobalé seeni borom kër faaf ñoom sax dañuy far yobalé seeni borom kër ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañu soxor dañu nangam dedet yene len tuyab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man lool la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran moni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax lool la yalla wax motax yene len lu bax ak bëggal len lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di len nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe yi di len yobbu ci bulen len top ci sen xalat yoyu bulen len ci top set len li len l'islam sante ngeen def ko bulen deglu yi timit borom xam xam yi nga xamni beug lu neex femme féminisme yi rek ndax ño yare sen financement yi beug lu neex femme association yi rek ndax ño len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 400 000 buñ démé nefa rek di mbatam balé xum nuñ ko waxé waaw di gala yabé di théâtre bulen deglu ñoñu yalla tiyaturul de wallahi wa rabbul kaaba yalla tiyaturul muhammad tiyaturul de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam non ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala وبركاته

deglul abou lahab mi waxon yonent dama wel abou la abou talib la abou talib mi waxon yonent dama xass wel degluko muniko dom xamna ne yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xass wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam continue diko wo ba kara bu mu tedde ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hopitalam mu tim ko niko bay legi comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi legi len dong la la ñaan waxal ma ben bat bi rek ma meuna taxaw ci kanam yalla defender la mu niko ban bat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu niko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fimne ni ma ngi ni ci sama lal hopital xamna ni damay faatu legi buma ne la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad alayhi salatu wasalam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ko wel mu welar ci ko man yalla may welar ci ko man yah nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak man taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim da ci yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mal khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal ma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug gi safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdidu rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikki adina mom muhammad ibn abdullah la rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdul jalala mu feñal deug

0: feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ne acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal taarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allah akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon yi ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddou la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañu am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi woté conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen alliés yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kuna naqud min a maqaid li sam'i faman yastami'u an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kuna naqud min al maqaid gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko pale muna muné faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastamil an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkat rek ci kasso bi nga jëm boba malaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu ni nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence ta suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiw le pour peuple bi lolou lañ xamut wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tas parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualise rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari alliés yi buma len fi baye ñaari alliés yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi té moy kurelu hasbul jinn wa isbun insan muna mu ne xam nga lum jur muna mu ne tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeer ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari alliés yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeer ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yépp tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinné yi buñ amé xibar dañuy ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama su ko défé am jobbe ndjay xey ci rek fekk jot na benn message mom jobbe ndjay sama doomi badjan la légui jot na benn message bi moy lan moy jinné ji néna ko bu suba jobbe ndjay dana fi ñew waye bu ñewé néko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobbe ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lool dégg nako ci ndéel malaka ya mënu waye nak néko amna sëreem bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum ñak moko xagn wax ca waxa yeneen yu bare bare su ko défé jobbe ndjay ñew set ci aliyep jinne ji nga xamni mo ne ci kaw suuf ne ko man de dama jaxlu ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muñu ko dimanche lay dede waye nak xam nga lolum mom deug la waye nak mu dolle ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndek bay muna muni moko liggey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo té sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yëpp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di réfléchir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dëkkaté liñ ma waxon ci sama frère bi ak sama sœur bi lepp dëgg la yalla néna ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënté jëkkeur ak jabar baay ak dom serigne ko talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tas parti bi yal nañ yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal yal nañ yalla dimbele ni jang alquran te diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urida bimen fil ard am arada bihim rabbuhum rasada sun borom ni akay arada bihim rabbuhum rasada dama bëgg peuple bi am jamm nak noppulu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digent yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndiyal malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talib bi bokk na ci ñariñal diku yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaarak wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom neena ku beug audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam marasu war la ak ko meuna doon lolé ñu tudde tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom te mëno am accès waye nak audience bi boko jaarale ci yent yalla muhammad sun borom rasuwar la ay ca nañ deglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wéranté ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu ne ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu ne wa lan moy seen tektal ñu ne adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xere bako sun borom binde tabarak wa taala euf ci mom ru boole ko sak ci yaramam soxnam boole len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral deegu ñaaw bakkar bakkar bi nga xamé ni adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yere yi nga xamni mo leen waron ba kenn du gis seeni awra yere yep nawna ñu def peppum kesse di daw di laqatu ci bir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi ni ko bul ma jégué dé bul ma jégué man kay ko taq bakkar bu ma jégué adam ali salam xalam ni yar ci sun borom muni rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal qasirin bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam yow fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi alko sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow yow muhammad bindegumako nga xam ko bay ñaan ma jegal ci darajaam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu fa ra'aytu ghawamina hars maktuban la ilaha illa allah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom kero ba ma bindé ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna amone ko bima joge tesli dama tien xol aras ma sen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selé tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom niko sadaqta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg mu niko balma mak sama soxna mu niko bal na la ci dara je yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alim al allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lu ñu yalla bal nako yalla nako yalla jéggal cheikh ibou saxo rom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye nima ko waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham djok serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam ali salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen dello ci nasayi da ngeen ko ca fekk bu ngeen dello ci tirmisi da ngeen ko ca fekk tirmisi indi nako nasayi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena ghul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabisalika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay khul bi fadlillahi muhammad lay waxal khul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du mom ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjibe amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla dencu ngeneelam yi dencu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujji ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji mën ta am dara mi nga aji ci volonté rek wala tu khasis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tétisi demal ci maçon yi da ngay len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal le ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi ñet diyanañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kan lay mokal alquran mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alquran mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alquran ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba not mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko waqada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngien balma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohamed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yatakallumi cheikh mohamed bamba neena ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xana duma sen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yont yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamni kérok bi yalla posé question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax muhammad jik wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo may degg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkone keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kene ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal meunta dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal meunta dug sama bop khalat kat yi xam nga khalat kat yi ñom fune lañuy khalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di khalat leen ci yalla bind mais bu leen khalat ci jëmmi yalla ji bo ci khalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatun laha sitadbara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi mu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu natton geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej manki wiitu ndox ñu na waxna deug de ni ñaadam ni nekk loxof suuf ni maangi waat ci sun borom mi nga xamni sama roomu ci loxom buñ natton suuf te deluuma ci ngeembu suuf manki ñi ni wax nga deug mu ni wa bu nopi ngeen ni al kamalullah te yalla nga bindil muhammad ci leeram man dal li duggul sama bop waye ginaaw sun borom nar nako defal tawfiq mu tedd guddi ba yag mu bëgg liir mu dal di jog taal ben sondel mu taalé sondel bi di liir di lir ba yag sondel bobu di waya waja fay mu yotu benen sondel tal ko ci mu diko def ba jurom ñaari sondel xelam ni yar ci sondel lim don tal mu ni waw man sondel bima tikka tal jurom ñaari sondel yep ci la ko talé te wagnii wut ci leeru sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra wagnii wul ci tangaayu sondel bu jëk ba lu tol ni fepp sarra deug la al kamalullahi ndem sondel mana walla ay moromam leer te ak leeram wagnikuul mu wal len tangay te aw tangoram wagnikuul wallahi yalla manal raw lolou kon al kamalu lillahi gis nga fako yalla ginde dem sondel mo meuna wal morom jaw aw tangor wal ko ak leer te wagniwul dara ci leeram wagniwul dara ci tangayam bi nga ci talé jurom ñaari sondel yi teewul boko laale mu lakala teewul nam don leerale lay leerale alihi salatu wassalam koko moy yonent sun borom ni al kamalu lillahi waye nak ci sama leer la tibbu bindu muhammad ak malaaka yi ci leer la ko bind ci leeram la ko bind bokku na ci am njariñu dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xani moy tem bi moy fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam fawaidu mawlid nuñ ko xet sax sama xala ngi jëm ci leba tax fawaidu mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam mawlid rasul ali sallallahu alaihi wasallam njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlid rasul ali sallallahu wasallam al musarrafa lolu moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sap lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mako ngeen bal mako sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat ba dina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala di waxe est ni wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xoma yeen jankati tuba bi ñenti ay yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti ay yi ci la yalla duggal mbolé makarima akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu genn ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarima akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aye ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bakuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mëna santu yalla bakuy santu yalla ci mom nga koy jàngé kera bu muy julli ba tank ya neew yi soxnam yërem ko ba ram toll ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatu la dara dalalal sa xel mi muniko afala akuna abdan shakura suhdu dadu adina kukay jang ci muhammad ngakoy jang ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci tekkul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdullah ibn umar la ñen ñi ni abdullah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol muniko ey yow do far te lek muniko man tangara may lakh yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam niko yi man de doye nako dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullah ni ha mun waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru wi mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne nga ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci takku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam mas nay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kati muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala qul khulazim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoy al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doono jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asqa sallallahu alaihi wasallam asqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci wa innaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ni ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqin al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bimi rasuar ak nubuwam bimi rasuar ak intellectualam bimi rasuar shakhsiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alayhi wasallam bimu recevoir personnalité leer la gud yalla bindagul jëm ji mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bimu recevoir personnalité mamam adama sax yalla bindagul jëm ja bobu ban la rek buñ teunt eufaguñ ci mom ro motax way katu arab baniko kana nuran qabl an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg avant ñu préparer yaram yu roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabl an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam wa ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunuko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunuko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté daam ñu xon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xane ñi ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sante jigen ñi wa soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon soxna seigne diw du sétane soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni la lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ni ngay gis takarlok mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi duté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidi nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew doon far katu bakar mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik duté ga alayhi salatu wasalam nit ko xamni foko fek day duté rek même buy def lu bax sax mi ngi duté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yep ñi nga xam dañu am xol yu duté yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh ahmed bamba wax na ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena diku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma sururi wan naja gudila go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaarul ci yow yalla duko rasuwar cheikhou bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généré sun borom généré généré xam ngeen ko de man xuma nan lañ ko mëna misalé généré dal moy lo seen muy lèr guddi ci aggo ci Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généré sun borom mu def direct ci généré ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci généré ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généré ba luko généré ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma reçoir kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mo fi indi dalani yallahu ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man reçoir neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delo ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla reçoir al ahmadul qadim
1: seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sawu jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbe nu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci juma ja lañ ko waxtaan ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye lima bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg ñu nan leen gam bi daala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddi gu ko gëna reey muy ndax guddi gu barké la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyaat lañ xiyaat xiyaat moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd reelise lañ manam ay gidd lañu kep ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddig ko jito ga ca top dar rajidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyidu allahi malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al haram hudulu allahi malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am na ñuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am na ño xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li
0: bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñeu indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ñoo xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul firé bayutu señ alhaji mari wi nan bu fekké ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salou mbake ko waxone cheikh salou mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salou defena moko goretuma ci xomatuma cheikh salou wala señ fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mu ko nan bu fekké ni duñ fa dé bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al'aram hudul la wax señ modou bu mako topé dama fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah ta'ala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seen ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ñen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbaamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo geun ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma geun ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma ba ma mucc ci pexey sama samay non lol ndimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan ku kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak señ modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas kuñu wax serigne modou gueye la modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sel imam lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu momam ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maniko serigne bobu de naamene ko sama marakis wi ma simu ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so gëme baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujji leg leg dana tok ay fan du jang ci leele mu ñew neke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nah bi neena bo xamé nit lu koy jariñ té waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay ma wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim réew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoy yépp pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi luy ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yorat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatali ko benn bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
2: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp dugg seenum ndugu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nonu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko dongay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yal neen yalla sam te ar leen lolu dal mënumako wona ñak baña wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxaw te defal ko li gën ci mom wa ma salik ala lahi basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusakhilna bina ba'da hadaytana
3: wa hab lana min ladunka di jëm kanam di walé di dem rek ta danako xamé sa gul safaram deug deug liko waral moy médecin yi ko waral safara dañu gëna tawat ñu ñuy fajj xamna mawdu bu mëna na guddu la waye japp na ñu du guddu ndax waxtu wi du ko maye sun borom rabbi sitiw jalla bi mu bind doom adama xamna aw melom xamna it fu mu jëm bu ñëwé lam fay def mu tel ko tag ci ngeel biin ni sahara al fasad fi al bar wal bahr bima kasabat aydi nas jamono dana yegg ci yaqut jikko ba bakki soufi daj bu bakki soufi dajé ci yaqutu jikko bu soufi yaqku xamni doom adama dana bay waye lu mu taw du am lu mu récolter lu ko waral yaqutu jikko ji fess del kaw soufi bu dana wessu fofu dem ba yegg ci geej gi yaqutu geej gi dana dem ba doom adama dañu bëgg jëlum mu lek sol gaswal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Boki auditeur radio khassid online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna du seen mbokk seen xarit mustafa mbey sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté fi ci sénégal way xam ngeen ni jamono bi ñu tollu defena dañu ni heure bi dafa sensé heure bi dafa yegg motax fimne day nek ci 3 heures inshallah taala ñu ndokki leen wenen yoon ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ginaaw biñu leen djeglo ci sahur ramadan al mubarak bi ñu genn di wéru koor ñu ndokel leen ci balu leen haq bal leen haq ñaanal leen sakku ci yeen ñaan yalla dafa dogal ci mbaxam ak ci yermandem ak ci tabam waxtu wa xamanteni nit mi ngi jëfëlante ak ay bokki nitam muamalat yoy di dox seen digënté di ñak mus ñoom te am ca defé loolu ngeen jéggal nuko yi ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salatu wassalam tay nak biñu bëgg waxtane ben mawdu bo xamni mawdu bu tumuranke la ngay dégg nit diko waxtane ni nga xamé ni jamono yele ci gannaaw waxtane won na fi afatul lisan moy lan moy gak gakki lamiñ ay salbiyatam lamiñ ak ay négatifam dafa niw ci mawduhat yi wala ci muhadarat yi ñu diko waxtane te muy lu am solo dama xam lu ndax fi la ko waxtane won waye ci radio wala ci télévision al mouridiyya waxtanon na ca li ñi tuddé afatul lisan waye xam ngeen ni émission yoy yu gatt lay doon guddul tuti rek la ca wax waye sama mawdu tay dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni afatul ayni salbiyat yi nekk ci bët négatif yi nekk ci bët bët ak bala yi ci ne nga xamni dafa am ci jam ñoo xamni yalla daf leena bind ba nopi def ci ñom salbiyat yoy def ci ñom negatif beut nga xamni luñ xol rek mu yaqku luñ xol rek buñ ko yeme lola dal di yaqku motax nu bëgg waxtane afatul ayni salbiyat di nekk ci beut negatif yi nga xamni mo nekk ci beut beut nim amé ay negatif non la amé ay positif nim amé ay salbiyat non la amé ay ijabiyat amna beut yo xamni luñ xol luñ ci djublu rek lool la yalla di def tabarak wa taala dinañ ko waxtane xeyna am solo bo xamni beut amna ko solo
influencer bo xamni beut man nako influencer mbir jeexital bo xamni beut man nako jeexital ci mbir motax ay ayatul qur'an yi bari yi wax dom adama mutiye ab gisam ay hadith yi bari yi wax dom adama niko nanga tiye sab gis ndax sab gis dafa am influence man na influence ci mbir man na ca jeexital man na ca def tahsir kon nangay garder beut diko sam diko xol lolu mata xol lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci tereem bu tedd bani yow muhammad alihi salatu wassalam قل للمؤمنين يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون لولو مغا سورة النور يو محمد عليه الصلاة والسلام وخال ما واي گم ني گور ني نيلن ناني ساجي سيني خيف ناني دم سينو گيس ناني ليميت سينو خول buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waya sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana bainal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alaihi wasallam sama jam ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako samal ñaar ñi nañ mako samal muy nak lolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu texé ndax man yalla dama am experience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñi ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ ñi sajj seeni xef te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugar men tak seen skumba bam deugar lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu sore moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé leer la da koy xëcci sanni ko ci xol suko defé xol bëgg ko bu ko xal bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sejul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxante ak mom randiw non la amé ci jigen jigen non tamit bu fekente ni du sajj ay xifam beutam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol beut momu mu am ci beut yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaqku jigen man na yare ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na romb aw goor wané ay formam ña nga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga romb leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara
fekk beut la docteur docteur meun nga fa dem du gis dara beut bobu meun na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu meun na la top ba loli jeenti du li jeenti mom beut bobu négatif beut beut yi négatif bu la xolé bu ne euy rek waliyasu billah kasalika goor gi nonu la rawati na nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono yi réseaux sociaux xam ngeen ni jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatico lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple nga gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmer esthétique mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe njaay wala am mbay njaay man nako gis mom bo demé ñaari wër lekut lu melni muni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogula kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bëd dal ca ngeen yiem ko ndax lool day tax kat ñu tuumal la ni yow ndeké aji bëtu nga sa bëdi dafa am toké wa yow mi nga xamné tamit mbir mi bu ñëwé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak ku dul jigen muy sol lu jot te fat sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yéré ñi ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma mètre rek genn wala la xuma ñaari mètre da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defon lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekente ni mom tamit non la jigen ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyer yi li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek sa adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faawu kenn dotu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtu fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak sawu kay ndax lum gis dana jema découvrir la ca gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko lima gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci biir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola ci am lol nak mi gëna bare ci wali yi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ng ko def ci seen mbarum beut yalla ng ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu togal ab talibem
talibi bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu niko waaw waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te jublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibi bi fi saasa ma joxe won misal ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wëram yoyu bu ko tekke bani jak dara lum ci jublu yalla def ma joxe won misal ni jamono bi nga xamé ni sengor mo nekkon president wu senegal té cheikh abdul ahad xam ngeen ko mom tawhitam da melni sayyidina omar ni omar bañe ab yefeur non la cheikh abdul ahad mbake bañe ab yefeur omar waxul dara ci yefeur omar neena man lima xam ci yefeur moy ray rek cheikh abdul ahad nak waxul dara ci yefeur lolo tax bi nga xamé ni sengor yor na rew mi ay rabam jubul sengor waye boba domi seigne touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ca des kéraw la koy suur daño war malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñimé feñal ni da ko bañ ñom doomi señ touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni cheikh mahmoudul fadal an nak sengor cheikh abdul lahad ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni deg na sengor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko piss sama bëtt bi mu yaqulé dana ko piss sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba cheikh mamadou fadal mo fi seigne touba te khalifa seigne touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak seigne touba direct xuma lan moko yëgal seigne fallu cheikh mamadou fadal woot seigne cheikh saliw manam woor cheikh abdul ahad niko bu sengor ñewé defal nangam dedet bay nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni sengor nga fi waji ñew waye bu fi ñewé kat bu ko kenn piss nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal cheikh abdul ahad dana def ndigal lim wax cheikh abdul ahad daldi genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani

manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan ya ak ñaar ma joggé Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ñi wax Mam Cheikh Ibrahima Fall nim jaayante won ak Seigne Touba ci Mbacké Kadior ma dem fa nak di visité lool ngir bëgg ci tax sama bëgg bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talibé Seigne Moudou Boussa Dieng bu mag bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma doon gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg Mbacké Kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi mukhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xotti ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo seigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko téléphone ni ko ma ngi ni di dugg Mbacké Kadior té dama bëggona gis cheikh matilay seigne cheikh matilay té alquran daf ni wa ato buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox ben numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ku ñi wax cheikh ndjay ni ko ma leen boole ma wota jot cheikh ndjay mu ne man sax ma ngi ni ci biir kër seigne bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci seigne cheikh matilay ma ñewé nuyo ak mom niko man de dama ñewon ngir di visité jeexitalu jaar jaari Mam Cheikh Ibrahima Fall ci bi muy jaayante ak Seigne Touba fi ci Mbacké Kadior maniko nak deug la sax Mam Cheikh Ibrahima Fall sama mbokum deret la waye bok giñ bok deret taxul ma ñew diko visité ci da am lutax ma ñew di visité barab bi maniko ndax Mam Cheikh Ibrahima Fall soxna Seyna bu Njay mi ko jur ak Fatim Penda Njay mi jur sama wajur wu goor ño bok dem ndare mun ma koku de sa mbok maniko budé ci sama walu nday non la démé Fati Ammar Njay mi jur sama wajur wu jigen ak Mam Cheikh Ibrahima Fall ño bok dem ndare kon ci walu nday ci walu bay béret la ci man maniko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna maniko l'islam ak Cheikh Ahmadou Bamba di gëm ak Cheikh Ibrahima Fall moma taxa juk mu dal di ci mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi na nga dem ak mom barab sangam bo ko joge na nga and ak mom dem ngi gis Bamba nang ko won fa Cheikh Ibrahima Fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak Seigne Touba nang ko ko won dal ni ma jogal and ak mom ngeen dem te ñew bi may jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba Cheikh Ibrahima Fall ande ak ñu Seigne Touba yoni won ba ñewé do dugg Mbacké Kadior ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal Seigne Touba ne ko and naño gan Seigne Touba ne leen ko na aksi munamani Cheikh Ibrahima Fall ci tatu dakar gogu la fekkon Seigne Touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba taylibi di bayal Seigne Touba tolam bi ñu tuddewon tol Bamba muni kérok la Cheikh Ibrahima Fall taxaw ak Seigne Touba ci tatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan wu yagg ne ñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis Bamba ba ñu agge Seigne Touba tok Cheikh Ibrahima Fall sukku ñaari beuti woom def ak Seigne Touba mu baye lolu Seigne Cheikh Matilay momako net bama joge ca gis Bamba nak ma am xol bu sedd lol maneko man day mbacke big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax Seigne Touba neena la taf'alu say'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amulen digal ma beggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggoon nga jox ma ndigal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay Seigne Touba ñun ma maynal ci ndigal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi

daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da nan tak ay wér lu bari mu ni tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin mané alhamdullilah rabbil alamin mune ma am nga dara touba mané ko amna dimay tabax te yoni njurul wolé mune man day yoni njurul wolé sax alhaji mohammed lamine bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ci jox lolu yalla dogaluko nak bimu nekké khalifa dew ma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté lolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk Touba kilifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolu té mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax lolu munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matilay ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit lu mako sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matilay sax waxuma ko yalla xam nako waye moma netti lolu ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolu ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matilay dekk nenañu bu masana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon walli wi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lutax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba jundi ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubb min shaykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba néna gendiku serigne bu mat serigne jëme ko ci ab talibem gendiku go xamné gendiku yirmane la té moy lam ci djublu rek néna fa sa sala yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxna ko ba tay seigne touba neena ci masalikul jinan da am ci walu ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukku ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo len woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci seigne ba dal waye legui telephone yi monoko xagn legui da ngay wosse rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla man na dogal nga doliko ca barke yalla man na dogal nga doliko ca tuyaba yalla man na dogal nga doli ci ak texe yalla man na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nadal فنصرت الحب من شيخ الى مريده هي المسايا والحلال سيغ توبا واخ نينا گنديكو وليو بو مات وليو سيرين بو مات سيرين جيمي سي اب طالبيم دا ييكتي اي دراجام اكي مقامام دي فاج اي ايوم نونو مو امي نك سي وليو ньо خامني دانيو ام اجابه سي سين مبروم بت نون لا امي نك كونترير بي موي بت يو خامني ньоميت لون خول رك مو ياب لون خول رك بو ني اي رك مو ياب may kon lolo tax dom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis sen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wirwiri sax ba sen beuti dajé mom mu daldi sajj ay xifam mom pour nga gis sen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defu ñuko ci seeni beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seeni beut rek lu leen ne xol aw ray jambur ñu xol netalu jamm mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoni deggu yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama deggi gi sama ndigal yi moy sa degg
na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekké yalla da leen di gumbal dañuy sil ma xayowmal khiyam al qur'an bi ñuko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay bëdd yu ni jar may gis nga bayyi bama dé dékki nga gumbal ma lutax doom adama koy poussé yalla yalla niko da nga gumba won ci sama indigal ba nga nekk adina nangu wala gis sama indigal nangu wala ko top motax bi nga ñëw fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal doom adama djurum ñaari cër yi ko yalla defal cër bu nek nihmatun minallahi la cër bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ci loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doom adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sant yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sant yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ashukru bi ni'matillah khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sa gis baña xol lu aram dam sa gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلن من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال ني نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewama ci sant de ñu neew santu xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram santu xewlu bu moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lo tax ulama wa tasawuf nak di wax ni khadul basar yurusul hikma wa basiratul khalb ulama wa tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol mu na xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mu ne waye du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tuddé mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekkul ci téré yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekkul ci téré yi koko moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama tax nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sa gis del limiter sa xol del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man di yër la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqalla yaj'al lakum furqanan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale sen borom bu ngeen ragale sen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiruni dagn ko firé nurul qalb nurul qalb in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seenu xol ragal seen borom bay moytu lim tere yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol
mané kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga amé ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol doom adamay rawati na jull ni te jublu ci yakule manam ñu yakule buñu sété yonent bi ali sallatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yéfari makka fexel nañ ko guddi fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom beud yi toké yi borom beud yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajale leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajale indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñi yere bëti toké yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yi yëm ko rek mu yaq ñu daali ñew wër yontu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeru ñi di wëlbeuti seeni bëtta ka tourné sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni deureum yalla ni ko kay mo wax la way yakadu lasina kafaru laysa li khunaka bi absarihim lama sami'u shikra wa yaqulun innahu la majnunun wa ayna ma huwa ila shikrun lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xaw tut rek nga dem yowmal khiyam xaw tut ni ha ni waaw borom beuti toke yele woron di dila xol ngir beug nga alku beug nga yakule borom beuti toke yi ñu la woron non dila xol ngir beug nga yakule pour nga alku motax yonnati ali musallam ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ ñu ragalon beut lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yal nako yalla doli ñeegal ak yërmandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan aka ñëmi beut mané ko wax nga dëgg dé xalé jigéen yi mu ni aka ñoo ñëmi beut aka ñëmi beut ni tuugé way aka ñëmi beut fallu sisé rahimahullah mune ak ñimi beut mané ko wax nga deug dé dañuy sallu sex di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew sallu ne ñap ci saw yaram di baganti ci beuti goor ñi dem ak ñew lo ci gis da ngay dem ba magat do am borom kër ma borom kër bo am do jubo ak mom nga naan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut al ayn beut rek la yent yalla yang xoba alihi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonenti ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyage ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yegge ci dekk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ni ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dekk ba dajé faak ño xamni dañu bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dekk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga bolé sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañ alquran di misal khala ya baniya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay dom de yeen samay dom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci ben buntu nek ben groupe de na ngeen tasaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yang ko wax nak du téré li ma naron ci nit bo naré am day am dong nak
yang ko ba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank ko ma ukhni ankum minallah min shay lolou mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo nako wax ci alquran moytu len te kat ñom boba ñom ñep ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal sun generation bi sunu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lir tay waaw dañuy am dañuy wosin tay sang lir bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lir bi fekk lir bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé police la waral na doon de waye am ko ko xol dañ ay way bi lira ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len estati liri woti bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo moy tud xolal ummu maryama alayha salat sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kero bimu amé dom xamna ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ayubut xam nga koku mom du esteti domam mom alquran monoko misal wayni samaytuha maryama wa sahabika wa suryataha min ash-shaytanir rajim ya nok sul baram waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngo sun baram neena maryama alayhi assalam biko ndayam accoucher xam ngeen yaayu maryama de moy anata kuñu wax anata moy yaayu maryama alayhi assalam xam ngeen ni maryama alayhi assalam ak sayidina musa alayhi assalam seen ñaari nday ñoo bokku tur ni seen ñaari bayyi bokku tur ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anata mi jur musa mo jur maryama ak imran mi jur musa mo jur maryama dedet dañoo bokku tur rek anata moy ummu maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni accoucher na dañi sun borom wa inni samaytuha maryama wa inni uhisu bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima accoucher day tudé nako maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen de jang téré Seyd Touba sax da ngeen gi Seyd Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rokop shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yaqulé amna benn wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen benn way bo xani ma nga yor ab dekk ako mart tek ca lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxu wuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew ba tim ko niko waaw yow loy ne ci di gall bi ni di daaji martu lan ngay teug mu ne ko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom la ngalabe pour jaddlo len wali bi ni ko ah mba man doma ci bolé man ba ding ma mu ne ko yow dag ma jaral teug labi service yow buma la xélu won kep nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xélu iblis yalla nañ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoy buñ la xélo rek maryama alayha salam
bi nga xamé né ndayam accusé nako ñaan ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbaha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu démé hôpital di accusé bu doomum juddo bala ko docteur ye jël sage femme yi nako limu amna dis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yanantu sallallahu alaihi wasallam neena amul ben lire buy gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko mi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme ak ñi nga xamni ñoy and ak ndaw si accoucher wal yeka manam buñu bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indi lool bakkan ba tax ñom ñokay xëtal seen bop pour mu joy ñokay xëtal seen bop pour mu joy joy du ci dara joy mom du ci dara dañ jang ci téré sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru seytane koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamne abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamne lul seytane wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak maryama alayha salam bam dess maryama ñini wa maryama lu ko ci musul muni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena maryama do no ci mucci de lol la yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mauludin yuladu ila shaytana ila akhiri legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati dom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kenn ku nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibn abbas moko netti ali salatu wasalam muni akthar man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn yonent bi ali salatu wasalam neena li upp ci ñi nek baqiya ne faatu bañ sul leen baqiya ñi ci upp ali salatu wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci tiwaawon yonent sallallahu alaihi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob ñi teud ci armel ya ci kawla yonent sallallahu alaihi wasalam neena ñi ci upp beut leen fa yob baqiya gi ci touba ñi ci upp yonentu neena beut leen fa yob beut mutafaqun alayhi nak hadith bob mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonentu sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñi tudd baqiya la ci upp muna muni beutel leen fa yob ibn abbas neena yonentu sallallahu alayhi wasallam neena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith ba ni akthara man yamut min ummati ba'da qada'i llahi wa qadrihi bil ayn li upp ci ñi nek ci bammel yi ginaaw dogalu bi yalla neena beutel leen fa yob beut bu ay beutel leen fa yob beut bu ay yow bala nga am jam rek di traverser ci beut yi rek bu xew amé am soxla genn amul soxla genn bagante rek beut yi rek han yarna moy tudé
man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko de ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xissa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bour bi jabaru policina bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la teud ñaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salon ma masé la ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal loolu la ko yusufa ton yalla téré mu ne ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéene gox ba dégg ko daldi commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mu ne ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina len ko wan dal len di inviter café ngone biñu ñëwé mu jox len ay paaka servir len mburu ni acca dag len te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mune yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jak rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de falama ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bok hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñepp kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañu tit ba xamatuñ lu ñuy def ñu ni sell ñal na yalla hasa lillahi mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëdi daami toké yonent neena bo xolé ba nopi ñal ma sha allah bo gisete lula yim yonent neena bo xolé bu nopi neel ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof njaay mën ta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolu nak bo xolate mbir mu rafet bo noppé nang ketek ma sha allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasa lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisee da reey fa ñoma reey fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara ba ña ngay dag seen loxoya kon yusufa bëtt ko yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd bëtt bi ko yobbu kasso motax wolof njaay ni bu la reuyul semmal la bëtt bu la reuyul semmal la moy il faut mu bayé la ben trace mom bëtt bu la reuy rek semmal la bëtt bu ay wolof njaay neena wala fa ko teunk deug nak neena bu la reuyut semmal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla
yalla rek ci mucc mo ci meuna musulit nak bet yalla do nga ci mucc waye gis nga yalla bim binde asmanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi neena man ma créer asman waye teewul borom ba di dañ doon jema xol asman ba xam ndax asman amna ayib wala det borom ba di ño doon xol asman de bëgg yëm asman pour asman yaqale ngeen balma njangale rek la ngeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun ma nga suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len xulli len wolbeuti seeni beut regaju len ba xam farjil basara wolbeutil sey beut xullil goor goos ak droite regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si munam do ci gis ayib de fi ngeen kay bade suma arjil basara karatayni acca repetel ba xam repetel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc ak kum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñi di ko tudde njibal bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñëw lool lañ lay jëk wax bu tala japp ak tatala japp ak nangam waye loolu jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi loolu joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammati min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut lajal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayn ya allah yalla musul kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan jëru dem ci ben sëriñ muy lek sa xaliss jëru ko de ndax bu naray amit bu ko yalla namé ken mënu ci dara waye nak la nga fogaru moy sa bo xey da nga am yéré bu rafet bu ko sol limu ko ni maryama limu won domam ja sa dom da bëgg dem jangi limu ko bala genn limuko waxal a'udhu bika limatillahi tammati min sari ma khalaqa tufliko mu dem wala ngani bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi sama'i wa samin alimun tufliko mu dem wala ngani wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma'sarifan min wasari ayni ala tufliko mu dem diru dem ci serign ke diru ni lek sunu khais dom diru ko de borom ba ci toka yoy nga xamni dañuy war ci seeni beut yalla waxon ni na ngeen tey seeni beut ngir ngeen baña yak alali jambur waye ñuy war alquran neena ya'lamul qa'inatal a'yuni wama tukhfi sudur man yalla xamna ñi war ci beut war ka di ci beut di rega jerok ben way ñu gaare fi autom bu rafet rek yow xam nga ni ci sa bop xam nga ni da nga amé tokey beut neena ay way bi kat borom taal di dem rek munitis accident yawa ay way yere diw ñaata yon nga sol ab yere ñew siñ mi ko ñu sacc yere ba mba yere ba lak mba nga yew ak mom hopital beuta de
da ngay solo yéere rek romb romb borom bëtu mu ni ay way bi rek kon limuko limuko bala nga ko sol limuko de waaw waaw yi bokay wax da jaaxal nit ki waye lu am la sharia dafa jangale cheikhou bamba neena nit ko beutu mom non la ko tuddé nit ko beutu nit ko xani ay beutum da am toké muna muni li ci sharia wax moy nañ ko barikaté kërëm bu mu gennati nit ko beutu mom nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati ginaaw bu génné auto bu mu xol mu accident mbéd mu mu xol mu yaqku nit ko mu xol nga am ayib muna mun nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax muni wayasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabar wayasjunul mi'yanu aysu astahara bidurri fi mansilihi hiya alkhabar lol la seigne di wax neena kep ko xamni ni nit ñi dañ la xam ci biti tok lo xol mu yaq to xol mu yaq muni xam nga nuñ lay defal nuñ la barikaté ci bir kër bul gennati fiñ wara jëkkat ambalé ci sharia moy day def lepp lu xolati mu yaq bu fekkone sharia ay atté lu xolati mu yaq sharia da koy faylo buñ né ba gis ni nak mëna tu ko fay kon légui nañ ko barikaté bir kërëm bu mu gennati motax batay señ touba ni wayadmanul a'inu ma qad halaka bi aynihi kama ra'isu qad haka dañ koy barikaté bir kërëm mu bañati genn way la lum yaqati mu fay ko lum yaqati rek nako fay mom beut bu nu sété fi ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamone yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir nga xamni beut deug la ali sallatu wasallam dafa amone ben way buñuy wax sahl ibn anifa kana rajulan jamila wajur rafatuna rafat la fi sakli wala won manam bindam formam dafa rafet jëm ji ci bopam rafet forme bi dafa rafet dimu ji rafet mom sahl ibn anif bo ba xam ngeen ni evolution bi am ci sunu wanag yi amul won ndax bo de sangu da ngay samp ñetti bant masalan dal di wut ab sor mu wër ko ben tise laxas ko mu wër ko nga xam ni legi li tambale ci sa jumbox ba ci say tank kenn du ko gis waye li tambale sa jumbox jëm kaw lepp lay feñ dañ koy seen legi nak sahl mom dem di sangu ji bi muy sangu am ben way bu ko rom xol ko gis rafetay bi mune ay waji le waji mo rafet way ah sahla dal di sangu ba genn di kat kati di lox daanu kiris ñu tepp teppal ñu ni sahla day dé rek ñu tepp teppal baye ñu ni yonent yalla baangi fi nañ daw dem ci mom wax ko ko ñu dal di yanu sahal andil ko yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam comme amna connexion digge mak borom nekke mu ni ko jakkare xamni ki toke beute ko japp xamni beute ko japp ñun wa ku ngeen ci fop ay bokkam ni ko a amna ko ñu wax amir ibn rabi'a di rom nako legi muy sangu muy yem ko ci taram bi ak rafetayam bi yonent ni wol len ma amir alayhi salatu wassalam ñu daldi woy amir bi amir ñewé sallallahu alayhi wasallam niko amir galaxndikul niko salmun muslim yonent sallallahu alayhi wasallam jël galaxdin ma ak selmay la tour ko ki nga xamni moy sahl mu ni ñokki jog melni dara musuko jot dara mais ni dara musu ko jot kon nak ken wirentiwul ni beut lu am la beut lu am la beut bu ay lu am la lu mata moytu la motax nak sharia sant la ni la rik way na ngay samonté ak sa gis bala ñu la tumal samonté la sa gis del sajj say xif te bañ lo gis tuddu ko motax seigne touba ni la tansuranna li suratil mali'a aw li uyubi muslimin qabi'a qad khuliqat lak likay tahtadiya fi sulmi biha fala tastahdiya
Seigne Touba neena ma ngi lay denk ngay sajj sa xif bul def kula romb sura bu mu amé rek nga xol ko bind bo gis rek xol ko nit ni ko yalla bindé diw forme bi ko yalla bindé diw nangam Seigne Touba ni dédé mo xam forme bla bo xani mali alam moy bu saf xoram la mo xam dafa am ci ak lago wala nangam na waye dal amna bind bu jek xeyna bu ko yalla bindé wala bind bu ñaan mune bu ci sa yoon nek mune donte bind bi ayib la sax bu ko xol donte ayib la muy ndax sa ñaari bari bala ko yalla di bindal daf la ko bindal ngir ngay xol fi ngay jaar ba deg dula jam xaxam dula jam jandula mat nga ci orienté wu mune way yalla bind ko ngir nga ci togn ci sa ñaari bari am ñu xamni seeni bëb togn rek dañuy togn ci seeni bëb am na ñu xamni wallahi fi ne duñ la xol ba xif xol la ba xif dede mam kay yow yaay du mo yow ko xif rek waye ñoon te sharia da bëggu nit ki bokay xol ngay sacc diko xol boko mënta ñak bañ xol ngir bëkk ko xamé del sacc diko xol bok da ngay sacc diko xol benen bi ci gis li tax sharia téré ngay xol alal nit diko sétantal xol bobu dalay jural kañaan xol bobu dalay jural kañaan ñaata jigen nga xam ño xamne xol ci seen ciolok morom rek tax ñu añaané ko ba mënatuñ ko supporter té xam ngeen ni añaan day lek jëf sallallahu alayhi wasallam moko wax iyakumul hasad ndax fa innal asada yahkulu hasanat kama tahkulu naral atab moy tindiku len añaan ndax añaan day lek sa jëf ju baax da ngay julli ba selmal xol ciolok jobbe nday gi ni mu rafet té mëno ko am nga añaané ko ko sa julli gep yalla ko salmet tek ci te xolal lako yobbe xolal lako yobbe da ngay bok nit ak nit nday ak bay sun borom defal ko ci barke wala tiranga wala nangam jumla defulul nga añane ko ko nan xolal diw niko yalla defal defal nako li defal nako la defal ko la mujj lolu jurel la añan nga añane ko sa jamu yalla do di yak fekk ya setantal ay mbirum yaay xol ay mbirum waye boko xolutun do gis lim am ba diko ko añane atam bu rafet bi nga añane ko ko ay ja sa jeuf dal di yak kon xol mo lay jural añan xol bobu mo lay jural añan te Seigne Touba neena añan day tax do meuna jariñu ci nit ki nga jamonantel isil asudu laysa intifai bi fadli man asara bi tibahi añan day tax do meuna jariñu ci ki yalla def xewal ci mom wala mu def barke ci mom wala mu def nangam ci mom nga jamonante ak mom añan tax munu ta jariñu te fekk boba beut mo la yobbe añan beut mo la yobbe añan beut dañu bëggoon nga ci xol dogali yalla yi di ci yému li yalla bind nga di ci yému li yalla dogal nga di ci yému nota alquran diñu ko junji sun borom bam ne wa ka ayyin min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alayha wa hum an amuriduna ci sourate yusuf lol rek la taxone mu bindal ñu suñu beedi sun borom dani ma ngi len bindal ci gox yi tenkok sow salum ak ganar kaw ak suuf ay kimtan yo xani doyon na len sekk ngeen man ko setantal ba yemu ci mo gën ngay xol bindu jambur di ci yemu wala ngay xol alali jambur di ci yemu yalla def beuti toke ci yaw bam jul ko yakle su boba di nga am bakar tayit daf lay jural añaan te añaan du lenn lu rek diw xewal gi mu am nako ñak diw xewal gi mu am nako ñak rek hubbu sawali nihma rek la loolu lako Seigne Touba tudde hubbu sawali nima an muqtadi moy nit ku juk ku bax yalla defal ko teranga nga ni nako ñak nako ñak bo xolé réseaux sociaux yi ñi ci nekk lepp loolu len dal moy serigne ci teranga ji len yalla defal ñu añaanal len ko tax ñu tuumal len tok muy dox tok muy dox man defena Seigne Modou Mbaye Thiam xeyna leg leg dadul top waxtani diko genné wat diko tegal nit ñi waye bu del waton ci waxtani ma defon bu yag yag waxon na ci mbirum tok muy dox mani slogan bu bon ngok kiko jëkke wax bi mako jëkke deg la ni slogan bu bon la ñaata at la boba tay kon lutax ñu xaar ba negeeni ñi diko genné wat tok muy dox
bu yag la ko waxal leg mat ay at mani slogan bu bon la ndax seigne touba yi nek na bu joge fi musta tok muy dox sayyidina imam malik sayyid alhadji malik meje touba won nek na bu joge fi musta tok muy dox yonte yalla mohammed mi sen serigne nek na bu joge fi musta tok muy dox sallallahu alaihi wasallam annak sahabatul kiram ñi voyager biñu demé ba ci yoonu ñu xif ni nañ lotal gatt bi jariñoko ñu lotal gatt bi am ko ni may lotal gatt bi am ko ni ma koy fess am ko ni ma koy togg yonte yalla muhammad ni beureug ni kon may taxani ñu ni yow yow koy ab sang nga yow koy togal ñu defale la lepp mu ni dedet sayyidul khawmi khadimuhum kon serigne ci ngeen añaane li len yalla defal ak ñun serigne daara yi ngeen yaakar nañu tok muy dox umpele luñu nekké dom la da ngeen umpele luñu rek way xam ngeen ñun togu ñu muy dox de ku gaddu nangami téméri donga té bour xamula état xamula nangami téméri donga duñu xif duñu mar duñu raflé duñu tawat té état xamula xamo état koku da tok muy dox xam nga ni am nañ ci lum né ma gis ño xamni ñomit moy serigne su ndaw si xane ay businessman lañ nek ci internet bi ñoy bëgg lu nakari waawet ge taxna ñu ni waaw ñun dañuy tok muy dox teud muy dox xalang muy dox amul fenn bëgg lu leen nakari bu mu tax nga wax lolu waxal li l'islam wax tok muy dox ci l'islam deugenu amut da wurtu am tok muy dox degna ben borom xam xam bu ni aramut mané ah way di upp na wax tok muy dox yonentou sallallahu alaihi wasallam ñaari frère dañu and kenn ki mom julli wor dekké ko rek ben frère bi mom di wetti ñaxam diko dundalale tax mom jaamu yalla def muy ab liggey mom ah bañ démé ba ñew nit ñi diko tag way diw mo meuna julli way diw meuna wor tet sallallahu alaihi wasallam ni ha ni waaw mu ni wa li ngeen wax lepp bim ci nekké koko don dundal koko don duyal bir bi ba meuna taxaw ba meuna julli ni na xana frère mu ni frère ba ko gën kon nak tok muy dox mom bu ko kenn layal wa deugnu bu ko kenn layal deugnu tok muy dox xuma nak lu ngeen tuddé tok muy dox ñun bu dé ñun sëriñ ci ñun ak sëriñ daara yi ñun mom génné leen ñun mom togu ñuy dox ño nga yar suñu liggéey di dundal suñu donga di jàngal alcorane karim fi sabilillahi ta'ala kon ñun génné leen ci añaan rek xam nga ni mos cheikh muntaha ku ko xol nan ko tok muy dox wala seigne babakar si nga xol ko nan tok muy dox subhanallah kon bo gisé alquran amna fuy wax nan am yahsuduna an-nas allama atahum la min fadlihi yeen da ngeen di añaané nit ñi man yalla lima leen defal ci tiraga kilifa diine yi nit ñu bax ni lima leen defal ci teranga mom ngeen leen di añana lutax mani kilifa diine moy jangal aya ba ca top lu yalla wax fa qad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikma wa ataynahum mulkan azima kon serigne sango yalla neena man ma fek ibrahim ak famim ñi ay serigne yo xamni joxna leen ab tere ñuy jang ak jangale sampi dara di jang ak jangale ma jox leen xam xam hikma waye yemu je ma jox len sax nak lu melni nguur danaka ak nguur lañ yore ñom ak nguur wa ataynahum mulkan azima yalla sax daf koy yem mom daf koy yem lutax moy taqo gem taqo yalla ak taq gem taq yalla ak xeyn gem xeyn yalla taxna bu ko seigne modou mbay cham sine mu ngab dara day gaw dogalé ko nangul ko ngabal ko té pour ça mom waxuko modou mbay cham kay ngabal ma li dé bu ko modou mbay cham séné muy ñew mu lamb posam la ca né ci wéccet mu génné ko dajé ak mom nuyu ko siaré ko ndax moko sant dédé tak gim tak yalla xéñ gim xéñ yalla am gim am yalla modou mbay cham bëgg am ci yalla joju motax mu doxalé ni bay sant ko
bi yalla ne ci alquran bi yalla ne ci alquran wajaidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah lolou ñepp la ko yalla wax yalla ni bu ngeen xeye na ngeen di dépasser ci man seen kemtu lay katam dépasse ci seen alal mba seen bakkan ñaar yi bu ci wayor rek nako dépasser jëme ci man bi amwalikum wa anfusikum man ko don firil do nga daara ye fele barki dembu mané bi amwalikum moy borom alal yi nga xamni ñu melni ay boromi alal lañ té bëgguma tuddu kenn waye sëmp ñu daara ñom ñom ñagay business señ mudu mbay chaama nga fédi business am señ daara bu nefé mom businessu demun ngenté demu tuddu mi ngi tok ci daara ji rek xex ak bakkanam not bakkanam rek jël bakkan bi jihad ko ci yoonu yalla ngir lan ngir doomi julit ñi nañ mokal alquran mom demul fuf demutul fenn koku mi ngi def a jihad bi nafs señ mudou mbay cham dan ni ah ki de mi ngi def jihad nafs bi yalla wax mom ndax xex nak bakkanam bo wutiwul dara te manon na business ni man amna amana sax bu doon business momay upp alal kon nak man lima amako su new may na ci jihad fekk ko ci daara ja di domp ci lim yor dundus xoramam di yone ci daara ja legi yeen ñaar ñepp def ngeen li leen yalla sant ki def na al jihad bi amwal ki def na al jihad bi nafs legi ndax serigne daara bi day yaakar ni mudu mbay cham mi doon yëkëti dundu xoramam di def ci daara ji serigne daara bi tok di wax alif lam mim salikal kitab dana ko ëppale tuyaabu yomul xiyam dedet yalla dakoy considérer comme ku sambon daara di jangale yalla dakoy considérer comme ku sampon daara di jangale lum fay serigne daara bi dana ko fay mom te ñooñu yalla tax ñu def man na ci joxe misal ku melni ku ñu wax serigne khadim gey nga xamni jarbaat la ci serigne atou diagne responsable moral bu isbu tarqiya musuma gis mi ngi ci am rew fi ci am rew la nek falay liggey waye deg bu mu deg daara ji ak wax ju ñu waxon ci nijaayam te yalla dong tax ñu sédé ko mom ci la jappé daara ji bob batay musuma gis waye gis nga sa bu yone addiyam isbu tarqiya da ci bolé walé addi daara ji dal ni seigne aliou sek li na nang mako yobul daara musafa mbay sam bu koor gi ñewé da koy def bu magal ñewé da koy def mom seigne khadim gey mi ngi ci am rew fi di liggey pourtant musuma gis de netri warna len fi ku melni seigne cheikh jonne ñaata at musuma gis fukki at yo xamni hadiyam dakoy jox daara ji waye yalla dogal na ren la fi massa tek tankam ci daara ji mok soxnam ren wa legi koku yow kulan ding ko upp tuyaba ci alquran yi ngay jangale te yalla tax ding ko gem yow foko ci fule tuyaba fan wa tahawun ala albirri wa taqwa legi ñoñu nga xamne dañuy participer ci daara te yalla tax serigne daara bi bolé ko ak legi bopam di yori do ngam ngeen nan tok muy dox lank len yeen serigne daara yi bu len nang lolu l'islam dakoru ci tok muy dox l'islam dakoru ci nit de yemuti ci dara bo gisé serigne daara yi politiciens yi di len fonto di len jox ay ñetti sa koy ceba genn walé seru diw len bonu pi di len film di ni len tay ci réseaux sociaux yi nga nan ma ngi sante politiciens sangam ñew na ci daara ji def fi li ci amna ko xamni kenn xamuko te lam def mo fawxa lolu netti won na len ko fi ben way bo xamni magal gu ni mën fi ñaari kilo yi ndawal yeguma dur rek mu gadd liñuy filma ab camera ñew naan dama bëggoon nga def te moyas ci maniko mo yew sa ñaati kilo yi ndawal yi bu ko fi ndeti man ma lay defal te moyas ci ñaati kilo yi ndawal waxuma ñaari kilo yi ndawal yoy sax ay doom ciam ni dem fulla ay ben sakup ci ba bëtel di lu ñi politique ñu film la nga ne dajji da jaaral ci sa daara yak say dog man ma ngi gërem diiw lo ci gërem mom limi def interim dong la
bëgg ñu ni mi ngi def social nañ ko jàppale te fekk boole mee genn wàll gi sax moom da koo yalwaan door la ko indi am yalwaan la bu mu la indi rek du ñaqam sax am leen fulla yéen sëriñ daara yi ngeen bàll ma waaw loolu day lu gaar la woon rek ma ñambaas ko ci waxtaan yi waaye suñu waxtaanu tey moo doonoon li ñuy tuddee xaafatul ay ni gàkk gàkk yi ne ci bët nga xam ni daam ñoo xam ne yàlla dafa def ci seen i bët tooke luñ xool mu yàqu su ko defee soo ko xamee ci sa bopp war nga moytandiku sa kemtulaay kàttan ah te lépp loo

ko xamne yow bamuy juddu juddu wo bamuy jang jango fim dem demo fa ngane ya fa upp experience ya fa gëna xam li xew way xam nga da ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak reer ci tankote ci ñaka xam naka la seen reew di doxé nan la reew mi li ne ci bi reew mi lan la serigne cheikh mën nañu massa ci umpel lolu té ñu bari ci ñom da intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop lolu wurtu tax ngeen doye del serigne ci ba serigne bu wax ngeen sagako serigne bu wax ngeen gennel ko war serigne bu wax ngeen yak ci deram bi naka sudu nona la qadarallahu wala sabab la qadarallahu wala sabab sallallahu alaihi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuplem muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alaihi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibim ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alaihi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alaihi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alaihi wasallam yonent sallallahu alaihi wasallam ñew na madina munawara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mané meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolu mënta nek xam nako ba tax mu ni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meñ faawu ñu goral ko de mu na bayi len ko dogalu yalla jitt na lol ñu dal di bayi ci diwen sa dara ci tandarma meñ ñu wa lu xew ba ren tandarma yi meñ ñu ni ka dañ daan goral te yaanu ko tere de mu na kon delu len ci yene ma gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikon na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ñoo xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang jangal lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ño raw ñepp te lu mag ña jang nañ ko soga dem man lay leen demay poser question sérieusement lay leen ma poser question mani waw man Seigne Babacar Sy musuma ko gis à travers la télévision la koy gis wala yu mel non mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xaas bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt loolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërta wax mbaamu def lu wërta def lolu yow war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamne ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim mek yaakar nga ni nit war nako meuna gëret liko dess ci dundam ba diko wax lolum gëmut lolu dafa koy xalat ba légui cheikh muntaha nak mom ko xamne mom da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ko am ngeureumal yalla te nek ci yoonu muri rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamne yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko

L'homme de Khekou. Kérak bi Cheikh Salih Mbake génné adina. Sest bim def. Mom Cheikh Muntaka. Xam ngeen ne sallallahu alayhi wa sallam bim génné adina ñu bari da neeru nañ. Waye xolal Cheikh Muntaka num régler problème bi. Moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew. Tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fi ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak tay bi juma la li fi ak newu mo ubbi ko du ubbe ko kéro ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan gannaaw Touba di dem mom Cheikh Muntaka ha ki la adina di soppi ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppet man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara ci ngor wallahi cheikh muntaha duñ ko jëndilu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaha monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takki ci bir yoonu mourid Cheikh Muntaha moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ni dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakarlo deug gu wex tal bu nopi dopi ci lolou la munut en balma wala munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg waliw yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga waliw yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus mu delu wat ci hadisu hadithul qudsi man aad li waliyan faqad ahsantu bil ard seigne touba ni wa kullu man aad al qiyara bu baba nak ujiba moy dañ lay yir ba aljana doko mus do fa jaar ujiba yermande yalla nang koy deg way doko gis ujiba kullu man aad al qiyara ujiba tanne fi yalla yi xaritu yalla yi soppe yalla yi kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci ressources yu la neex wax len lu la neex wax len tani jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam waxon na fi ni nitu yalla li tax mu garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñikoy togn ñep ñi ngoy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit yaa loolu ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay ak doom yi togn ndax bu bay yaron ay doomam duñ togn nit yaa loolu ko taxa graw doom yi togn mu dem duma seen bay doom yi koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbul ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mun way li feek borom xam xam ba jengut li feek borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila
da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritu ngeej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañoo far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub tahassub far ba ni kep ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek lolou lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sari a santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sari a santatu la nga bëgg ko ba diko top waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu li leen séparé moy lam gi rek ñun aade Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demewul non ak demewul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntene fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daana ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangalé di yaré di yété dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko muna mu ne ab mécanicien la de bu lay opérer rek ngay dem baqiya ab mécanicien la meuna lu la dara du la yobbu fenn mën ta wax lu la jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lol nak waye fu bop ab sénégalais la sénégalais mo waye fa nonu bop ab sénégalais mo waye fa nonu bop motax mune borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom ma lam yusiu amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid génération Seigne Touba nekkone seen guide am nañ guide Seigne Touba jogé fi Cheikh Modou Fadal ñew génération bo gis am na guide
yalla neumul mbir mi jeexagul yalla neumul mbir mi jeexagul borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha sun borom neena fuma jele am alaji ibusaxo dana fa tegat menen ibusaxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom moko wax de ci alquran manan sax min ayatin aw numsi anati bi khair minha fuma genné am ibusaxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibusaxo generation orienté na len dana fa tegat menen ibusaxo mu orienté generation bi ñew fuma genné am barham nyas dana fa tegé menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamono wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la alquran la su baba nak bokk ibusaxo buñ amul liñu tuddé al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalu yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokk barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñuy dekk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñuy dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ borom xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñi ngi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mu ni ñetti sart yi boko matale yaangi bok ci way taxañu ëlëk moy ba ci jëk khidma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doley liggeel len aw bi hubbi kon na nga len beug te yalla tax wala bok nga addi yalla len mbeugel gi soga ñew bu fekkeni man nga len xidmal te xidmalu len beug kessa gi rek baxna de waye nak manon na gëna bax bu fekkeni man nga len jox addi te joxo len ko xana beug len rek akay beug gi baxna de waye bo ci bolewul addi la tiyaba ji gëna bari len bal wote bolewon hadiya la tuyaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom hadiya jo leen jox ñu defal lako fu lay jural tuyaba yowmal khiyam tuyaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li alquran wax ci yaronte ba harisun alaykum bil mu'minin harisun alaykum harisun alaykum moy dalay bëgg dalay yéene aw yiw yéene la taxé ba loko jox mu joxal lako yalla loko jox mu joxal lako yalla li da koy dimbilé way neew doola yi sun borom bind ko ci sa tuyaaba yow mako ko joxon te du wañi dara ci tuyaabaam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci say téré jëf te du wañi dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wala yalla xamna amul pertement kon ñett sart ya ngok moy da nga leen di liggéeyal da nga leen di jox addiyé da nga leen di bëgg ngi leen di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajé ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga jublu ci liggéeyal len tiyaba ju reey la tiyaba ju reey la parce na gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lu mu daan dugg ci kanam la
lay bimu génné ci kër Serigne Abdul Khadir ñëkënté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mu xamni xitmal ko la ci djublu mu bayyi kanam gam daan dugg fi Serigne Abdul Khadir ubbi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem kër soxna ndey wad waxtu añ ni ñi préparer pour añ amna ben nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munu ma dama koy xitmal mu koy xitmal lool batay kenn net li wumako mu koy xitmal kon formo xitma yi bari na waaw xitma moy lo def te yalla tax rek tabaaraku ta'ala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lool rek moy xitma ma ngi ndokkel borom hamdatu cheikh Moustapha Diop Al-Koki borom hamdatu joxna ma ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal guma ko nek ay ñing koy wax jazakallah khairu jaza borom umda jere jef jazakallah sukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasul qiyar al ulama wa salihin bul yam ki lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi dañoo wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masalikul jinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram kom xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xettli rek da nga tew ci hadaram ndor la meuna xettli amna wali wax nak mbaduxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek muni jall ci sa kanam xettli la muni mom seigne touba waqdimhum lillahi jalla kullayn nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bepp jamono liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlu da'um fo tollu na ngay sakku seen ñaan watlu du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga juk faxasu ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yi yalla na leen yalla yeeram yalla xam nako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yu rek ak jamm tanaka buñ togué yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo té nit ki mëno togga mom bay dem néwoko ñaanal ma xana budé comme yamba kum min dal muy kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fatastadu alhuda del barkelo ci ñom ñun nak maladie yu bari yi indil nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu nan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ca tatu garab ga barke ba dem ca garab ga waaw te ñom nit yalla yoyu nga xamni xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu nan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka nan way ko arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek da daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ño xamni man ngay barkelu ci ñoom seigne touba ni del barkelu ci ñoom te di len magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fek nitu yalla borom xam xam
bu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla néna ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bok atté borom xam xam bu jëfé xam xamam ko dia borom xam xam bi politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique am na ñoo xamni dañuy laye naan waaw mëno ñak poñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine senegal mom ku ci ni leub da nga bëgg laye ko wax dong waye xam nga ni politique bi ni senegal dara deggnu ci yalla xamna ko dara deggnu ci nak biine senegal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine senegal du siyasa islamiyya almani la moy laïcité politique laïcité nak deugnu serigne bu ci meuna nek nga ci lu deugnu rek nak ya ko fa nek diko jema laye la ka daganal waye deugnu politique laïcité deugnu politique laïcité mom deugnu te du massa dagal borom xam xam bo cey deggit na la woor ni ak lu bari bari xam xam yang koy deg ci lu deugnu rek yang koy deg ci lu deugnu ak num ko meuna layela nak laïcité mom politique laïcité mom deugnu nabi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam dafni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allah mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allah bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba ne na ku am connexion so demé mu partager la di nga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay ma falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defé lima la wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkentani and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna bu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Italy sëriñ bu ko fekk mu ni jébulu na ci yow mu démi nasé wu dem Euro mu ngo serigne bu ko fa fek rek tam sentu ci njariñ rek mu niko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaamu nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibem man na bañu doon te ab talibem man na doon sax wala rem waye message bi accéné ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer te amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillah ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yone ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gendiku la ci la sa aaju di fajo
budé sëriñ ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek waccé tonup tiep bëgg ga muy bëgg ba gëndé ko la rek sa aja faju mom la Serigne Touba di juñu ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gëndé ko sëriñ bu bëgg ci ab talibem te yalla rek tax lolu misal nako bataay ku wéddi dang koy laaj Cheikh Modou Fadal Mbacké ak Cheikh Modou Boussadjeng bi nga xamé ni Serigne Touba Cheikh Modou Fadal bëgg na yeewi ay gani naram te dara neeku fi bako Serigne Modou Bousso yegé dem lijeenti ji lola indi muniko wéxal wéxal nga bëd bo xamné sa bëd dootu xanku misal nako ci bëccu ciun ba nga xamé ni Cheikh Salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako Cheikh Abdul Ahad mi magam te rusna la Cheikh Abdul Ahad aw jiwu bi nga xamanteni bëccu bet nako kérok ak lam ko bété kérok la affaire am bax waye ñom duñ wax kenn dara waye nak bo ñëwé fekk fi bëd bu xong nga wéxal ko ak kérok sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seen cheikh matilay mi fi joge barki demb fekk boba dama dem boba nekul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar jaar ya fofa ca mbacke ko jor bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëlëre la da nañ jox ko téléphone légui bima duggé dëkk ba ma woko téléphone niko man day mangi mbacké kadior mais dañ ni ma Seigne Sidi Mokhtar nga fi Cheikh Matilay munima jëlal numéro bi ma lay jox nga woko ndeké baba numéro Cheikh Ndjay la ma jox mo wo Cheikh Ndjay mo yobbu ci Seigne Cheikh Matilay ma def direct ci kërëm ma nga and ak toyli bi Seigne Moudou Boussadjeng biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man de dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar jaar yi cheikh ibra waye nak alquran dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa mbubu xoti ko ci kër te bañ sa mbubu xoti ko jaar ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la ba nuppi mu dal di bëkk lool kay alquran bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko ciay bi ñu gis bamba ñu ko andale ki lu mu bëgg rek fu mu bëgg rek nang ko ko ubil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi mu na mu ni ma amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin mu na mu ni ma ëkk gogé ak dakara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ca tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi mu ni ma fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal souk ñaari beuti wum jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni lima wax day sédé yaangi ni tok manak man di bigna mbik mo xamni dama beggon nga jox ma ndigal mag ni da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma deme jang ko ñaan yalla mu balafi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbele ci batin non la ma ko xade dal ni tekket wer yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari beutam yi mom ab dir mutakati weram ma am nak ben nitu yalla buma ci don waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin wi munima nitu yalla bob mo wax lol de munima diw sangam tudel ma ci nitu yalla yi ci domi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoyu lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu yalla nako yalla do li njegal ak yermande lolou
ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi faato gu mi ngi fi talib seigne mourid bousse jang bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénak ak katch bi wax ni togu mak seigne sam té laaj yi nekk ci kasset yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fenn la nit ñi dañu mëna wéddi légui mu bok ko dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamalé fofu waxtaan wi loolu mu wax ci ni amna ñu wax ni seen panik aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëre sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañ abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connect connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengor nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron ci bayilam naron wa ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xagn tax ñu di leen bonalal serigne sheikh ak khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sheikh amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolem ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galankor terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len ci xoma moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb extra ñing koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala mel nonu wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di diglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom table yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xéetu ndox mu nekk xéetu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma di señ bi mané way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamuma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkir sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi tamit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yépp ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne
nit waye na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ma yoni na la adiya sangam yalla na len yalla sam ta taxaw len li len taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téré wul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko xane ño mag fuf waye téré wul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khair jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ñi laxasayu salire bayfal ne ci liggey ba at mu nek non lañ koy defé ñi mak seeni way juri jigen ño bokk wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khair jazaihi lool rek jaron na magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yuyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasaa'u ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñuma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mani soppu leen ma soppu leen ma ñu ni loy wax ni mani soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara way xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi rié wuti nan soppe yi mané ko gaayu sopp ñu la dé té gis nga sa kër gi nim fessé mëna mané ko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni rirando len yalla yobbu len waaw jalaw len yobale rek waye la ko waxon rek légui fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limuy def mu def ko ngir jëm ni yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

subhanallah yonentou sallallahu alayhi wasallam sax bim tele dani abou bakkar demal yonentou sallallahu alayhi wasallam bim tele dani abou bakkar demal mom lay faral di wax xalé yi mel len yeen da ngay nak perte 10 perte lestek ñom xalé yi mel len yeene ngi ray seen bop ci côté spirituel ñu di len napaje di len nax ku jog bayyi fa dom ja ku jog dom ja don ko te dom ja xamul lif gu toy waw gu waxale wuñ man len ngeen dem lolu nek aada ngeen dem ci côté temporel politiciens yi ñom tamit non lañ mel ci ñom seeni jabar seeni dom yeen ngeen di ray seen bop yeen ñak fulla yeen ngeen di ray seen bop yeen ki tax ngay ray sa bop doom nga ci situation bu luxe domam mi ngi ci situation bu luxe yow bo yelwani wu sa wa keur duñu añ koku jar na joxe bakkan ci mbedd mi koku dara war na la ko jaral ci adina nga dem ci côté spirituel bi kadhalika moy mom ak njabotam bu dessé mu jox la bu dessul nga tok lol nak dana faral di wax ni sepp ci serigne saliw mbake radiyallahu ta'ala anhu mom la gis ci serigne bo xamni ni muy jangale domam ji mu jur diko yar non lay jangale domi jambur jiñ ko jox diko yar serigne saliw mbake radiyallahu anhu xamna man ci mom lay jema roy kon inshallah ta'ala boy ñewé ci sama daara sama doomi jang alquran ak doomi jamburi jang alquran ño bokkalal yu ñi tudd ño bokk neeg yu ñi fana alors mu setlu won nako ci serigne salih mom doomam gi mu jur ak jeñ jur jox xalay male ci jang mi ak yar bi adala nak ci rew mi mom ko sa baye di gunna nat yow tamit kan dalik adala al masjidu dirar élément bo xamni dispersé rek ko taxaju mbolo mo dem amna ci dispersé rek al masjidu dirar sun borom tabaaraku ta'ala wax ci aya bi ni kurel bo dem ay goor yalla nga fa yoxani pire et dire lu bax lañ bëgg jamm lañ ñi bëgg diko dox diko wax nga dem ci ben parti bo xamni ñafa nek dañ leen di tudd ay opposition radicale membre de parti radicale nga dem ci association bi ñu tuddé wahhabiste nga fekk fa ay ño xamni ñu radicale lañ saga mutasayyi fone rek lañ fa nekké waye amna ci seen biir nak ñu bax ño xamni duñ saga kenn duñ xass kenn ci mutasayyi fone yi nga dem ci ibadur rahman nga dem ci mouride yi fekk fa mouride bu radical nga dem ci tidiane ya fekk fa tidiane bu radical al masjidu dirar mune waye lolou wurta tax nak nga dal ci kaw tariikha ba ramasser len ñom ñepp mune amna fa ay mouride yo xamne pire et dire seigne touba dong liñ gem yalla rek liñ bëgg pire et dire mune ko gis nga ñooñu nak ñoo mata jologel ñoño mata togal ñoño mata considérer ñu radical ñu nga tegg leen feulé haqq an taqumu fihi ndax fihi rijalun yuhibuna an yatataharu wala yuhibul mutatahirin wala yuhibul mutahirin ñu noddu takusan yeen bal nako ci fekk mané ci waxtaan sun borom ni afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am de nga de ak question la yalla ni yonent bi ginaaw bima la digele jolak bi nga wara fekke tere la jolak bi nga xane woro ca dem ndax jolak ba sincere ma nga lay poser ben question afaman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun am muniko wa ma nga lay laaj parti bo xane dañ ko

jox na ci walu riba walam waye benen bi ci dess moy deret deret niñ ko wara ñongalé nima koy faral di waxe di top waxi ay di top xew xew yi di ci waxtaan ba leg leg ñi xamul sax dañuy yaakar ni da nga far fi barap wala da ngay politique ci waxna mirara ni politique mu politique lu wuma fekke wuma fu ñi politique am ga yo xamni pour ñom seen xalaat rek xalaatu keneen bokkut waye bo xolé ni adinaay doxé fekk na ñun suñu professeur bi ñu jangal mu yontu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam waxtane nako ba laf ko ñun dañuy ñew rek di lire di ubbi lim waxon di ci yeur diko deppele suñu jamono diko jangal suñu ñun wa jamono ku yalla defal tawfiq nga jariñoko ñu bari dañ gis ni li ngay wax xamnañ ni deug la waye dañ koy jema redire lutax ñu diko redire parce que diw lañ faral te li nga wax enrasé wuko waye xamnañ li nga wax deug la lolu ana honnêteté intellectuelle honnêteté intellectuelle fan lay nek sallallahu alayhi wasallam discoursum bi nga xamni moy dernier wala moy discours bi gëna siiw tay discoursu tagutom bam tuddé ko hajjatul wida khutba bam ca defone mom lañu jël ñaar rek lañ ca jël ñaar rek ngir bëkk waxtaan ak yeen ci waxtu yu gatt yu xat yi ñu tollu ni moy khutbatul wida bi arafa sallallahu alayhi wasallam ngir bëgg jamm kérok bimu taxawé arafa lim jëk def moy amnistie xam nga dsa ma ngi commencé wax affaire amnistie té gis ngeen barki dembo ndjay suñu réew mi rek amnistie xewna fi pourtant lu l'islam xam la amnistie lu l'islam xam la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko jëk def amnistie sallallahu alayhi wasallam discoursum bobu dani alayhi salatu wasalam ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun illa an talqu rabbukum ka'urmati yawmikum hadha fi sahrikum hadha fi baladikum hadha wa annakum satalquna rabbukum fayashalukum an a'malikum aw kama khala alayhi salatu wasalam mun ya ayu annas yen nit ni xam nga bobu ñim fa taxawal ñep ay julit lañ nangami fukki junni doom adama mom la andal ci adam gogou waye gis nga amatu nas bi yep la waxal julit kudul julit ku gem ku gemut ya ayu annas inna dima'akum wa amwalukum alaykum haramun yen nit ni ma ngi len di xamal ni seen deret aramante ni ci seen digeenti ngeen di ko torante seeni alal aram na ci seen digeenti ngeen di ko lekkante ci ay naxé muni bis ni tay la tambalé aram ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba sallallahu alayhi wasallam nek na madina lu yagg aramalul riba l'islam aramalul riba ba kéro discoursum bi nga xamni moy khutbatul wida ci la xamlé nak bis ni tay riba aram na ba kéro ngeen di dajé ak seen borom bis penci ba muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bu maggi bi niko yalla warmalé muy bisu yawma arafa niko yalla warmalé seen wéru wu tedd wu maggi bi niko yalla warmalé muy wéru silhijja seen réew mu tedd mu maggi mi niko yalla warmalé muy al baladul amin makkatul mukarram umul khura muni gis nga ni yoy wor amé worma non la dereti dom adama amé worma ken waru ko tour ci tiaxan non la alali dom adama amé worma ken waru ko yak ci tiaxan ken waru ko lek ci tiaxan alayhi salatu wassalam bi nga xamné continuer le discours bi ba yag nak ci la amnistie
mbollem événement bo xamné amon na liñ ci am na jikke sax riba ci la amnistie mbollem riba yi liñu tuddé copper sms defena légui copper sms khalis bu liwut khalis bu liwut yaron sallallahu alayhi wasallam ni bis ni tay amnistie na li wessu won ci walu riba ci walu khalis bu lewut ñi nga xamni dañu saccion ay alal denci ko dañu lijeenti won alal fexé ba am ko ci anam gu lewut bis ni tay amnistie na ko lolo bu ko ken tuddati legi li ci sama kanam lay wax li ci sama kanam mom mayatumako ken waye li passé amnistie na ko mun alla inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'un tahta khadbi bis ni tay lepp lo xamni mbir mu aju ci khalis bu lewut la ci jamono jahiliya tegna ci sama cioncio comme niko ben president waxe won neena yenn dossier yi tegna ci cioncom yonent neena dossier yi nga xamni dossier yi jahiliya la ca xew xew ya xewon nya nga xamni fexé nañ ba lijeenti ci ba am ci alal gu deugalul bis ni tay man yonent am amnistie nako tan na ci sama tank buma deggati ko ko tuddu ñi ni mbay ci sa wew tank mbay ci sa wew tank yonent ni ci sama wew tank lay tambale xam ngeen jan alal la jëk amnistie ñu na muni inna awwala riban abdahu bi ammi abbas ibnu abdul muttalib sama baye tekh ñu nan ko abbas ibnu abdul muttalib alalam la jëk amnistie lepp lum leble won ta warta sintu ay intérêt ñak nako tekna ci sama tank kenn duko fay intérêt yi rasul malam nak moko mum capital bi waye intérêt yi kenn duko ko fay ñak na amnistie nako ala inna kullu shay'in min amri al-jahiliya mawdu'u tahta khadami tegna ci sama tank mun way xam nga kan lay jikke ci sa bop sama baytu abbas ibn abdul muttalib mom lay jikke tek dossier sama loxo dossier abbas ci lay tambalé ci la tek sama tank dossier abbas abbas ma déggati nga tuddu dossier bi dossier copper sms dossier wu ñi nga xamni fexé nañ ba jël alal jo xamni momu ñuko na mëna ko intérêt yo ci amon tek na ci sama tank abbas bu ko tuddati riba riba jamono bi ñu toll man nga xni riba dong wala dom adamay yi dundé dinañ ko wax ci kanam inshallah taala mo tax sun borom tabaaraku taala ni ya ayu allazina dafni sun borom tabaaraku taala dafni allazina yahquluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytan min almasi salika bi annahum ghalu innamal bay'u mislu riba sun borom ni ga ñi nga xamni dañuy lewal alal bi lewut dañuy lewal alal bi lewut bu ñe alal bi lewut nak même soofu jambour so jël fexé ba wutal ko titre français te xam nga ni momo soof ci ci alal bi lewut la bok allazina ya'kuluna riba la yaqumuna ila kama yaqumu allazi yataqabbatuhu shaytanu min almasi muni ñi nga xamni fo leen fekk dañuy lek alal yu leen liwut mina muni dañu melni mu fasiruni biñ koy firi neenañu da melni wa jo xamni ku jinne sad majnun abdaf lekatu riba foko gis rek day melni majnun majnun moy ko xamni du tok ben place xam nga abdo foko fek tay bu suba bo ñe do ko fekkat ni ni même bu fekente ni nek na ci bamélamit du tranquille mu du am conscience tranquille jamono bu ne mbugal mi day tax mu melni majnun ci bir bamél bi comme abdo abdo du tranquille du tok ben place jut dem dik
foko fekk tay bu suba do ko fa fekk muni nak sun borom ni lek ka ci riba yi dañuy melni ñu seytane sadd ku seytane sadd nu mel ko mislil majnun kuy say lay doon neena lek ka riba non la mel du tranquille mu lek ka riba du jog ci hôpital yi du jog di dag bi di faju ji dem ak ñew te du ma sa wir nak du ma sa wir du ma sa wir lum am dana ko fajo mom ko njabotam te du ma sa wir nak do deg mu ko ni wir nak docteur yi dañ koy dank rek bu amete ñaari wer rek tebeuti na deloti dag bi del lutax yataqabbatuhu shaytan min al mas mun way and ak lolu seen ndof gi yobena len ñaan waw lutax yalla di haramal riba te riba mok jaay ak jind do ngay riba mok jaay ak jind rek yam jël sa xaaliss def ci sa marchandise ñu tek ci sa bénéfice ñun tamit dañuy jël sun xaaliss denk ko ci banque bi wala ñu lebal ko diu sanga mu tegal ci nagam kon kay salike bi annahum khalu innamal bay'u mislu riba waye degal na len yalla tontu yalla ne len di man may daganal may haramal ñu ni waaw mune wa ahalallahu albay'a wa harrama riba man yalla ma daganal commerce haramal riba man yalla ma daganal commerce haramal riba ginaaw man ma mum alal lillahi mirasu samawati wal ard alal jep mako mum man yalla legi man ma daganal am nyaay nga jende fuk tek ci juroom muy fuk ak juroom mako daganal waye ma haramal riba leble fukku ñu tegal la ci deureum mako aramal wa ala lawal bay'a wa harrama riba muni faman jaahu mawhisatun faman jaahu mawhisatun min rabbih fantaha akoko de falahu ma salafa wa amruhu ila allah kep ko xamni deg na waratew sama yonent bi alayhi salatu wassalam faman jaahu mawhisatun min rabbih deg na warata sama yonent bi alayhi salatu wassalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na warata mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wicc tax tay loxom ni bis ni ko tay dotuma lek riba fantaha sun borom neena koko day mom falahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def muna muni bal nako ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba to xamuko won muni bal nako ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam wagn ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam ëlëk la qadara Allah wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun la xade da fay biel sax fa faw la qadara Allah wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangalami ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mum ñu man ni moko mom ñu diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mo wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé
nga xamal ko ni ko sa bo duggé dé unité bi nangam la lay coûté nangam la lay coûté wala mu ne la ah so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi lèr ba nupp nak mom mu xam sarté ba nupp wagniku dugg su boba yo eumo bakkar dugg na ci serveur bi waye bi mi dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré bu nepp moñi ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kassaw kassaw ñu wote ci 600 kassaw kassaw waji ab xalisam ni meng te du participer riba la xalisam dem na te du participer riba nga lek de riba nga lek opérateur yi mom dama leen jëlé léñu opérateur yi mom riba lañuy dundé ñom riba riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bu mu dal ci man yalla bu mu fi tono té xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy défé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonné di la ko forcer légi amna ko xamni sa bu gisé ben message buñ ko am wayé ci téléphoneam faaw dana bëss ok pour bëgg effacer message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wérru dé woné amna luñ la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrestéré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kéro nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopp yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wu ko soxla wu ko système riba motax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mam ngay deg ñu naan society bi faillite na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yam haqqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla neen ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos al metek ca way wa yurbi sadaqat ki nga xani mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wa yurbi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamne xawna sacc tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen moy samba mba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamne da wax ba ag ca joxe ci na mo so joxe ci exemple nga dag ci ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wétam da ni deglu leen li waji wax diw monter ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaarama deglu ko lu mu doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo ñen fukki ndialo aw fena ko gëna garaw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko déglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waaji moy bëgg xaalisé ko ci yebbu bëgg ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faaw ñu lire ko déglu ko waye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la
ak ben waxtaan am na ñoo xam ni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jàll parce que intéressé wu leen bu yeggee ci ko ko intéressé nag moom dana ko déglu moom waaye ki nga xam ne moom lu bon dong la bëgg di dégg fu mu toll fu mu gisee lu mel noonu rek faaw dana ko déglu faaw mu lire ko faaw mu cliqué parce que moom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safaan rek la bëgg di dégg ab safaan rek su ko defee waa ji fenn la yow mi bëgg ab safaanit lire nga vidéo jàmbur sa xaalis dem na parce que yokk nga ko ay wii yaa ngi koy gën di dooleel muy gën a mën a fen te sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na ku jaay jeesi agresseur kum ca agressé yéen a bokk Bakar ba kuy dooleel ab fenkat fen wum fen yéen a cay bokk yéen a koy bokk ndax yaay dooleel ab fenkat fenkat boo xam day monte rek di teg yaa ko dooleel fen wum fen am nga ci fen wum ndax yaa ko dooleel boo gisee saria di tere boo fekkente ni darur da laa dab ba sa xaalis mënu koo denc sa kër faaw banque nga koy déposé ji te waa banque riba dong li ñuy jëfandikoo faaw ñu am luñ la tegal l'islam lay wax ni bul bàyyi xaalis bi ci kër gi xëy na sa bakkan mën na caa des yóbbu ko banque waaye nag riba ba nga xam ne moom la banque di tegal bul ko lekk nga ni kon nu may def dama koy bàyyi banque bi ñu ni ëpp naa def bu boobaa yaa ngi dolli banque bi doole jum gën a mën a defe Bakar kon jëlal xaalis bi nga ni bu ma ko jëlee nu ma koy def ñun la sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax du sa alal xanaa kon problème dikk na li la banque di tegal sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax moomoo ko ndax yii sarxe ak lekk ak maye alal sa alal nga koy def te lee moomoo ko riba la sari ani kon nag nañ leen wutal solution solution bi mooy ay ci jëlal loolu nga def ko ci bien public yi bien public yi te bu ca yéen a jenn tuyaaba nag jenn tuyaaba mel na mbokk mas na maa woo ni ma man damaa dencoon xaalis banque xaalis ba lañ ca teg mat na 100000 francs yi kel ko xuma dama la ko bëgg a yónnee nda fekk daf maa laaj lu ci sari xam ma wax ko ba noppi bu léegi dama la ko bëgg a yónnee ma ne ko d' accord bi ma ko yónnee ma dem def ko ci public bi mooy dama koo xëccal ay nit robino ñoo xam ne mënuñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waaye sañoo koo lekk sañoo koo sarxe ndax moomoo ko boo koy joxe doo ci yéene jenn tuyaaba ndax du saw ñaq riba la suñ borom ni yam xaqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defe ni yaa ci ne ma ñëw ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dal di ci sempi baat boobu di riba waxtaane ko la nga xam ni moo weesu woon ci jamono yi jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayu allasina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta ba mooy in kuntum mu'minin suñ borom nee na yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ragal leen ko te ngeen bàyyi fi riba lañ leen di tegal ci bénéfice riba ba leen ko fa mu ni sarte bi mooy in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen yàlla laa wax de moo tax ku gëm yàlla ko man gëm yàlla ko man am na benn commerçant bu mag bu nekk fii ci Touba li ko banque bi tegal ci xaalis ba mu fay dénk dénkaane daara yu bari ci la ko tabax fii ci dëkk bi xam naa daara yu bari ci la ko tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji am na mbokk moo xam ni benn professeur boo xam ni moo jàngal ay doomam yóbbu woon na ma ci moom ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw fekk boobu moom doomam daa ne ci sama daara moom professeur boobu mu ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw ngir mu jàppale la ci daara ji kera bi ma demee maa ngi toog ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li tege ci xaalisam ba mu fay dénk bi mu noppee mu ne ax loolu de amul solo ma dégg mu ne ax loolu de bëreegul amagul solo keroog laa fa mujj delluwuma ba tey keroog laa fa mujj waaw te fekk kii moo ma sonal lool ndeysaan mu dëkk ba pare doomam di jànge ci man mu sonal ma lool pour ñu dem ca ay at la ci gannaaw ba tey ay 2000
2009 xamna dal 2009 2012 diko sori côté yoyu côté yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun borom neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbist wala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek katu riba ak kuy saga walli wam lek katu riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli wi sénégal yépp saga nañ len bo leen walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday riba mo fess adina bi waaw ba légui ñu ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jam am du ma sa am ku len ko wax da len dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre kep ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli wu ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla declarer na la guerre man xol rek ñu don saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamna ko ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamna ko yalla xamna ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahim alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banun ila man atla bi qalbin salim al qalbu salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sun borom jox cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ko weddi waye nak ko len tudal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay
ni wëlliw li ñu bari bari ñetti wëlliw rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko fàggoo ci tudd yàlla gu bari nga dem ba yàlla def la wëlliw nga xam ni wilaya googu yaa ko fàggu am na fu mu dale am fu mu yem am na wilaya goo xam ni doonoo ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waaye bi nga ñëwee defoo dara place bi nga taxaw jógoo fi moo tax ma ni wëlliw ñett la wëlliw woo xam ne daa mel ni teen wëlliw mel ni dex wëlliw mel ni géej wëlliw mel ni teen mooy wëlliw wi nga xam ni moom day juddu waalewut wilaya waaye nag tëréwul bi mu juddoo jàng na lislaam ba xam sharia xam xaqiqa xam alxalaal wal xaraam ba nuppi nag mu boole yooyu yépp nag denc ci poosam daal def suluk suluk mooy mu soobu yoonu tasawuuf ni ko yonantu sallallahu alayhi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadith qudsi la tasalu bimne la bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppu ko soppi ko yalla kum soppu soppi la ma soppu ko soppi ko soppi ab noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yoonu tasawuf di jaamu sun borom di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko légui amna ijaba waye nak bu mu bayyi lim jappon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dina gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su sotti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu waliul ak wilayam wali wi nga xam dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ñoo bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko doom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawarut nak ci jaamu yalla moy soobu la fam tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wali wi nga xamni juddu wal na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc ci wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddu yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wali wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili waliyan faqad aslamtuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am wali yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-aakil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mun ne ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla
ma joxe misal ki déposé bank siq nak bank bi moy lekkatu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu féké ñaar ñi leblanté la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënté bi lebla juroomi jinni nga ne ko waye nak bu traité juroom benn jinni nga may fay ñako sédé amnañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba juroom ñaar fukki buntu la juroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben deureum riba mom yonentou sallallahu alaihi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki njaalo ve njaalo ñaar fukki njaalo sallallahu alaihi wasallam neena ben deureum riba moko gëna graw khutba bi yonentou sallallahu alaihi wasallam mën ko khutba kérok yawma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba min ko tambale ci bay taxam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam da dan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotal na est ce lima wax leerna hal balaghtu ndax lima wax leerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax leerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa leer hal balaghtu ndax leerna xam nga gaay da nga leen di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñom ñepp neenañ lima wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu geesu dan ni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd wa halol ba nopi day gess mbolo mi ni fal yballigh as-sa'id al-qa'id ki deg li may wax te fekke jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yballigh ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yu balligh saidul khayb ni fekke nañ mako jotali ni fekkewut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jotali ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa
mom mi fekk won wax de deg gu fa wax mom mi fekk won wax de xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yiballigh sa'idul khayib ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistier ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistier kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di dorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistier na li xew wonupi amnistier na bepp alal bu dugonte lewut amnistier nako a partir de tay bum amati ni jëlon liñ leen joxut te daganut amnistier nako waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye boone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent lool la doon bañ muni bu len fi joge wat di tal safara comme amnistier na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub njek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran ñu lan moy neub ñeek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga gokki li nga goxon la yarjihu ba'di kufara état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek te fexé nak la taxon ñuy amnistie bañati am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ko ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique luma waye nak damay jangale te limay jang l'islam ko wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenenou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tudde riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal niko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga maye bis ni tay lila taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi etat yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na seen diine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naron na dal ci sa kaw bis ni tay geureum na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan geureum nako de
sallallahu alayhi wasallam ni legui ma nga amnistie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci ay meurs am ci ma ngoy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam Amir ibn Rabih ibn Aris ibn Abdul Muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé ci ay bokkam lay tambalé de muni meurs yi amon mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambalé ci dereti kuñu wax Amir ibn Rabi ibn Aris ibn Abdul Muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tekna ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par parlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti Amir ibn Rabih ibn al-Aris ibn Abdul Muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tekna ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di Sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne la waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako nañ ndax kéro ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contre carré mbolo momé bañ né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku koy tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal otom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna mang ko daan firé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jek lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo leer li wala jox naan wo nga naar ci guxum so amna ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jek dañu amé renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex amna ñoo xamni yak alali jambour de leena sax ndox mu neex buñ sañoon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakam tan ni kay li ñu toj bam wiisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoo tay dess man li won leen ko ci dé da ngay perte mi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xé ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna texé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlemu yontu yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

0: alquran misal nañu ko de fa khala lahum rasulullah naqata allah wa suqiyaha fakasabu fa aqruha fadamdama alaihim rabbuhum bisanbihim fasawaha bisa yalla tek fala yakhafu uqbaha mako eliminateur ragalu awmuji lumay ragal fala yakhafu uqbaha mako elimine kon sallallahu alaihi wasallam amnistiena deret amir ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentu sallallahu alaihi wasallam ni kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ni dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru mu ni haram na taqtahul sa aqtahul sa alali mbokum julit haram na nga yak ci lu tolni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna at yi bari di dajale at yi bari di dajale wala sax bo demé auto bi mu war da ko lepp ci banque bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit naka lay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakkar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yakku ci sama loxala jaar wal iyasu billah wala bok ñe soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah wa maluhu alalam wa irduhu deram ba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor yépp yak nañ leen gor yépp yak nañ leen yalla xamnako gor yépp ndaysan gor yépp yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla képp ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jëlé ca bakkar bu la yak yu bu la safara na amna der yo xamni yalla da ko toké mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toké ko ko la lek nga posen té posen day lo guddu guddu fa net ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de way après de nak la ci top mo gëna garaw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun monuko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi su do yaq deram man nga indi say lay indi say proof ci lu nga yak deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalam yunus bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yak der fimna ni événement bi am moy ko yak ku dakk yak der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha ku dakk yak der musabaha ku dakk yak der wa irduhu da am lo xani boko tege ci derus asgor mo jël ko paka jam ko ci xol ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa ka annama khatala nasa jami'a ku tek ci deru su gor lutax mu nek neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru su gor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pak
1: pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñi sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba doko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñi sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbokki yow mal xiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye tal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal